without his sovereign intervention. Our helplessness is the starting point for his grace. So diri naton makita, we have to recognize nga kinanglan naton ang bulig. O ikaw da subong, kung ara ikaw dara naga ga pamati subong or ga lantaw diri subong online, no? Ano bala ang imo nga kondisyon subong na dapat i-recognize na naton. O good morning Ma'am Winifreda, Sir Pastor June, kag Elias Cobar. Good morning sa inyo. Next slide, Sir Paul. Are, experience the power of Christ's word. Abalyadi. Get up, take up your bed, and walk. Amo ni nakita ko dere. Sa aton bala nga gapangamuyong agusto kita mag-ayo. Ah, okay, amo na niya ako si Lord na lang ni mapabangon sa akon or si Lord. Hindi dapat may ara ka kag ako nga role nga dapat kita mismo i-practice naton nga i-declare naton nga maayo na kita kag ma-action kita kung sa baga kung sakit ang imong likod, balaan mo na nga naayo ka. Ti i-practicean mo na, i-stretch mo, gawain mo nga likod. Kung gusto, kung wala ka nakalakat sang tadlong, dapat practicean mo na nga malakat ikaw sa sang tadlong by faith. Jesus didn't use the water, he used his word. Tandaan yun eh. At once, the man was healed. Christ's commands are also his enablements. There is power in the word of God. Ang sadya diri sa aton, ikadamo pa kita sa mga rituales na ginobra, kadto pa kita sa mga munugbulong nga hindi man tsakto, kadto pa kita dira sa kung ano dira nga mga sinusino dira nga mga munugbulong nga bali hindi, kadto na kamo balik na kamo kay Jesus, dapat masali kita sa pulong sang Diyos. Kag ari, biblical illustration, Genesis 1, in the beginning God said, let there be light. And there was light. The same creative power that formed the universe is the power that reformed this man's legs. Tandaan nyo gid ini. Ang Diyos naton nga ginaalagad, ang Diyos nga manggagahom, kag ang Diyos nga sarang, mag-ayo sa imo kag sa akon nga kondisyon. When Christ commands the impossible, He provides the power to perform it. His word is not just information, it is transformation. Gusto sang Diyos sa imo kag sa akon nga hindi kita magtiner sa kung anong opresyon, sa kung anong butig sang panulay nga sasapuntaan mo ka nagilang na sa inyo dira no, basi sa inyo sa una nagatrabaho ka muna, may trabaho pero wala ka muna nakapasar sa inyo mga medical, iban sa inyo basi mga seaman or mga pulis or mga military, hindi na ka mo kabalik sa serbisyo or mga bumbero kay tungod ni amo ka muna yung condition. You have to declare the word of God kag hambalon mo gid Lord, gapatigid ko nga ikaw ang Diyos nga maayo sa akon. So here, next slide kita Sir Paul. Letter P, prioritize the healer over the healing. May distraction din tao. Yeah, the man was so caught up in the miracle and the subsequent pressure from the religious leaders that he initially missed the identity of his Savior. The Jews focus on the bed. The man focus on the blessing. Both miss the benefactor. Ang sadya, kay ga-focus kita kis, yes, naayon ako, karabi, kanami isang milagro, kanami isang blessing, ayos na ni, pero kis, nalimta naton kung sino ang nag-ayos sa aton, kung sino ang nag-heal sa aton, sino ang nag-provide para sa aton. Grabe! Tandaan nyo gini, this is a warning, this is a reminder for everybody. Sa Diyos inyo, iban-iban nyo, yeah, Lord, kung makatrabaho lang, gin ko Lord, matutong ko si mo, nakatrabaho lang, wala na, hindi mo na makita. Hindi mo na makita, gasimba, hindi mo na makita, dra nga, gatutom sa Lord, wala gin, no? May ara kita nga story sa Bible, the 10 lepers, 10 were physically cleansed by Jesus' word, but only one returned to fall at His feet in worship. Ay, kasubo sini. Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? A miracle without a relationship with Christ is an incomplete
restoration. Karon mangamuyo kita nga magaayo kamo pero indi na ako maayo or si sino maayo, si Jesus maayo pero indi dira nagauntat. Paayo kamo tuod pero dapat dangop kamo sa Dios nga nagayo sa inyo. Next, letter E, examine the spiritual root. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you are well." Yung pangita sa liwat ni Jesus. The second encounter, Jesus actively seeks the man out of a second time, showing his persistence in pursuing the soul. More than just the miracle, ang gusto yan ni Jesus is that ikaw kag ako magrepent, maghinulsol sa aton mga sala, manumbalik sa iya, kay gusto niya, hindi lang kita diri ayo sa kalibutan, kay hindi lang kita diri nami sa kalibutan, kundi magaupod kita sa iya sa himaya. Holiness over comfort. God is more concerned with our spiritual state than our physical ease. May ara kita nga biblical illustration dire. The woman at the well. Just as Jesus addressed the Samaritan woman's physical thirst for water to expose the deeper spiritual drought and history of sin, he addresses this man's physical wellness to pivot toward his spiritual need. Amen? Amen. Hindi lang ni siya nga maayo kamo one time, big time muna, but we have to have this continuous relationship with Jesus and dapat maginulsol gid kita sa aton mga sala. Next, negate the power of sin. Aring sadya. Hamba ni Jesus sa iya, sin no more that nothing worse may happen to you. So, hindi gali namin nga naayo kita, mapinagusto na lang kita, no. But we have to sin no more. The worst thing, while not all sicknesses is a direct result of specific sin, Jesus warns that eternal judgment is far worse than 38 years of physical paralysis. Grabe, no? Grace is not a license to sin, but a liberation from it. It is the power to live the old life behind. Iban sa inyo, base isang una, nagplainom ka mo, palabisyo ka mo, kung ano madra. Tapos, ginayo ka mo sa Lord. Pagtapos nyo ayo ba, binalikan nyo pagin. Naglala nagin. The woman caught in adultery, sa John 8:11. After protecting her from her accusers and showing immense mercy, Jesus gives the same mandate. Go, and from now on, sin no more. Hallelujah. Mercy is the foundation for a new life of obedience. Tandaan gid ni naton, biskan ako indi man sini exempted sa amo sini nga ginaistoryahan naton. And lastly, ari na kag diri kita magatakop, Sir Paul. But before kita magkadto dire, if you are watching subong and if you are listening and you need healing, I want you right now to declare healing sa inyo nga kaluwasan. No, kung may ara ka mo dira upod, kung ang ulo mo sakit, ipalay hands mo na imo nga upod sa imo kundin sakit, sa imo lawas, sa imo heart, sa imo kamot, sa diin dira. And we would pray subong, ayuhon ka mo siyang Diyos. Kag, hindi lang na, pagtapos yan eh, dapat ya, mag-repent kita, mag-indulso kita sa aton mga sala. Kag, dapat si Jesus ang maging sentro sa aton. So if you need healing right now, please put dira sa may chat naton, kay pangamuyuan naton, kag-deklarar naton subong, nga wala sang bagay nga hindi maubra kag maayos ang Diyos. In the name of Jesus, we declare healing subong Ginoo, kag pag-ayo sa tanan nga pamati subong, kung may mga gasakit sang ulo, hindi katulog, iban sakit sang likod, iban Ginoo Lord God, either Lord God, Lord, may ara na sila nga pag-blood test nila Lord God, kasalalaka ng ilang mga uric acid, mga cholesterol. In the name of Jesus, we declare that they would be made whole. We will be made whole in Jesus' name. Lord, whatever Ginoo Lord God, oppression sa panulay, gina-rebuke na namon in Jesus' name. Wala ka sang lugar, wala ka sang puder sa sining mga tao subong. And we declare the blood of Jesus and by the stripes of Jesus, He said in His word that they would be healed in Jesus' name. Amen. Okay, so kung nagtapos ka na ito pangamuyo, i-check kabi mo lawas. Kung kasakit ka magtulon,
tisting ibi tulon ka kung sakit likod mo bit, tisting ibi i-bend ang imo nga likod or basing imo ulo lang tawabi, checka checka kung naayo na ikaw kag tandaan mo si Jesus ang nag-ayo sa imo kag ari dapat maginulsol na gid ikaw sa imo nga sala. Next slide kag last slide kita Sir Paul. Tell others of his mercy. The man went away and he told the Jews that it was Jesus who has healed him. Sa inyo dira, laban-laban, nag-aayo na kamo. Dapat istoryahan nyo man ang iban. Ay, wala gali siyang damo ang ritualis. Ay, dapat gali hindi ko magbayad sa amuni ka dako para sa mag-aayo ko. Ay, hindi dapat gali mga amuni nga mga religious acts para maayo. No, si Jesus ang maayosin mo. The only thing that we could also do is that tell others of his mercy. No, kanami gino sa Ginoo na to, no? The natural overflow. Witnessing is not a chore. It is the natural overflow of a life truly touched by Christ. Once the man knew his healer's name, he couldn't keep it to himself. Our testimony isn't about our strength or our luck. It is about pointing others directly to the person of Jesus. The Gerasene demoniac. After being delivered from legion of demons, Jesus told him, "Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." Our lives are the living evidence of his grace to this watching world. Kag ang aton last slide, Sir Paul, amo tong first slide kagina. Do you want to be made well? The pool of Bethesda was a place of waiting, but the presence of Jesus made it a place of walking. Repent, turn from your own efforts, and turn to the living water. Identify one paralyzed area of your life, bring it to Jesus, obey His word, and tell someone about His grace. Before kita magtakop, I-invite naton si Bishop Leryo Diri to be with us. If you are here, naayo na ikaw, or iban sa inyo, wala pa ka musang relasyon kay Jesus, ang akon gidya nga mensahe sa inyo hambal sa Bible, you have to repent ang next dagani and be baptized, no? Then yung just dapat magpagtapos nyo yung ulsul gani, mapabautiso gid ka musang sa tubig para ilubong nyo ng mga daan ninyo nga mga kinaugali, no? Pray this prayer with me, accept Jesus in your life, ka maghinulsul ka gid sa imo sala, hambalon mo gid sa imo nga baba, Ginoo, salamat sa akon nga kabuhi, nagahinulsol ako sa akon mga sala, patawara gid ako, Jesus, ginabaton ko ikaw bilang Diyos, kag akon man luluwas, baguha ang akon nga kabuhi. Holy Spirit, guide my life sa subong nakon nga kabuhi hasta sa katapusan. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. If you have prayed that prayer with us, congratulations, find a Bible-believing, Spirit-filled na church. May aragid ubrahon ang Diyos sa inyo nga kabuhi. Kag, ang next gida yung encouragement, dapat you have to subject yourself to water baptism. Kaging patay ni mo ang sala, ang patay ginalubong para bago na ikaw ang tinuga. You could message us and pwede kita ka-water baptism anytime. Hambal lang ka muna. Kag sa inyo magusto magpabunyag, lubong, kasal, padedicate sa inyo mga balay, etc., message lang ka mo, no, subong. So we will be watching again. Tayo salamat siguro Sir Paul, and I will be inviting Bishop Leryo after that para sa iya naman insights, and I know na hidlaw na kamudaan kay Bishop Leryo, no, kadugay man nga wala ta sa naupod. So here is tayo salamat, and we will invite Bishop Leryo to be with us.

0: and gentlemen, Ari Liwat, nagbabalik at nahidlogid Bishop ang damo sa inyo. Bishop Lerio Celestes in the building.
1: Good morning.
0: Bishop, kamusta? Kamusta man? And siguro Bishop, no, it's good to be back and knowing Bishop, damo ginin siya yes ang mga connections and mga ano when it comes to our government. Bishop, siguro if you could help ang aton ng mga viewers kagita tanan. With all of these things nga tabo sa aton subungang kalibutan, how could we pray? How ano dapat ang aton nga gesture being Christian sa gakatabo subong sa aton nga susudan?
1: Amen. Hallelujah. Praise God. Ang kinanglanon subog da necessity of prayer. Kay only prayer can change this nation mo.
0: Amen.
1: Number one, subong yung kakatabo ay kamo kabalo ang gamo hasta ini sa sini nga November. Damo pagid ang mga katabo nga sobra-sobra pa.
0: Wow.
1: Hoy labot pagid ang katabo subong nga may ara another COVID. Atuli ang regional director naton sa DOE isa muna ang upod ko anang regional director di sa region. Din subong nag dito sa India nagameeting sila nga how to prevent paano na i-prevent nila bala nga hindi kasulod diri.
0: Wow.
1: So only your prayer maka-change ang butang nga hindi ni pag i-parilis ang Ginoo sa aton. Kaya again, ginobra naman ni Antichrist. Man-made naman ni siya. Because already ini naka-programa. May labot, may global kitang natawag, globally nga natawag nga gutom. May wars of rumors kita.
0: Yes.
1: So ang necessity sang prayer na intindihan tani naton hindi mag-allow kita nga Christians nga daw bali wala lang bala.
0: Wow.
1: Go back kita in the book of Matthew 24 nga muna kita we are living sa Matthew 24. Na ako sa kakalipat we need to remind ang tanan nga mga tatumuluo.
0: Yes.
1: Nga your prayers can change all things. Only your prayer.
0: Yes.
1: Adat sa amo na ang necessidad gid naton subong kinanglanon.
0: Yes.
1: Iba nagapuasa, Mindanao to nagpuasa ang mga obispo to nagata communicate sa ako ng hambalya Bishop Celestia dere sa si Bishop Bing sa Cagayan. Nag-spend time sila nga mga churches kag mga pastors nga na sa hotel to gidesponsoran si sa kasimbahan. Tanan sila ya Body of Christ nagapray and fasting.
0: Wow.
1: For the sick ng katabo sa pungsod ta.
0: Wow.
1: Pero ang mga tumuli, subing, okay lang yan. Ay, kamakabalo, subong hambal sa Ginoo, we need to pray. Amen. Nga ang kamatayon, mag-abot na, ma-overcome natong kadamo, mapatay.
0: Yes.
1: But not now, hindi pa kita. That's why Psalm 118:17 na hambal, hindi ako mapatay. Kaya isugit ko sa Ginoo, kung ano, ginobray sa akong nga tumuhi.
0: Amen.
1: You shall live and not die with long life. You will be satisfied.
0: Amen.
1: Then, isugit mo ang basang Bible ang ginobrasin mo sa Ginoo.
0: Amen.
1: Subong niya ang deceiving, grabe mo. Ang marites bala ang voices ni Satan nga deceiving. Don't listen.
0: Amen.
1: Listen ka mo sa pulong sa Ginoo when we pray.
0: Amen.
1: The hands of God is moving.
0: Amen.
1: How to move the hands of God?
0: Amen.
1: Only your prayer.
0: Amen.
1: Righteous ba lang nga kasing-kasing nga pangamuyo? Mahabal man kita pangamuyo. Basi mapangamuyo kami kay Maria. Si Maria nagluhod, nag-ibi nga si Jesus. Iya Diyos, kanya manuluwas.
0: Yes.
1: Nag-pray siya because there is no other name.
0: Yes.
1: Sa langit, kag sa duta, my God. But yes. By the name of Jesus Christ.
0: Amen.
1: Nga makaluwas sa tao.
0: Amen.
1: Doon sa'y panawag ka mo kay Jesus, hindi kay Maria.
0: Yes.
1: Kisa Maria nagluhod. Sang duha niya katuhod.
0: Yes.
1: Kag nagdeklarar ang akon kalag nagakalipay.
0: Wow.
1: Ang akon niya espiritu nagakauhaw.
0: Amen.
1: So amuna number one ang pangamuyo ni Maria.
0: Amen.
1: Kita ya mamuyo na wag sa Ginoo kay Jesus. No other name mo ay nasa ngalan.
0: Yes.
1: Nga gapanawag kita kundi mga nawag kita sa ngalan ni Jesus.
0: Amen.
1: Siya lang
0: Amen.
1: Namatay sa krusang Kalbaryo.
0: Amen.
1: Mga katawan ba sa mundo ba nga halo kag umbok? Mabatian nilang pulong sino nag-aurumpok lang. Do mga diwal man nga mga bakunawa nga mga crocodile. Anong espiritu inyo yaman? Time na nga magbugtaw ka mo.
0: Amen.
1: Anarise the beginning your spirit. Tambal sang Ginoo.
0: Amen.
1: Because the days are evil.
0: Amen.
1: When you sleep, the enemy came. Matthew
0: 3:75. Wow.
1: So we raise your protection. Kamu kita nga mga tatay nga tumuloo.
0: Yes. Yes.
1: Kamu gikiper sa inyo kabataan inyo panimalay. for their promotion, for their protection, for their favor sang Ginoo, bangod sang inyo nga powerful nga prayer.
0: Amen.
1: Usubong yung tamad. Ano pag blessing nyo kay tamad ka mo? Ang prayer amo na ang ihabi.
0: Amen.
1: Nga talking to God, that's prayer.
0: Yes.
1: Magdeklarar ka mo nga si Jesus akong Ginoo, kagnyan siningadlaw magabot mangbutang. Hallelujah. That's your prayer.
0: Amen.
1: Because prayer is talking, prayer is communicating. You will have what you say. Declare.
0: Amen.
1: The righteousness, the goodness of your God.
0: Amen.
1: I-declara rin nyo ang bata ko are blessed.
0: Yes.
1: Bata ko may futuro.
0: Yes.
1: Bata ko may advancement for the kingdom of God.
0: Yes. Yes.
1: So i-advance nyo bala. Hindi nga magtipon ka mo kag mag-toxic ministry naman kita. Mag-marites ministry kita. Do, hindi naman na insakto. Bunga nyo na nga a lifestyle nyo.
0: Amen.
1: When was the last time you stopped lying? Nga, ginabutigan yung kagalingon nyo, ang ginuoya. We are separated from God's presence because of that lifestyle, ka-character, tabalang wala nang ka-change. Only God can change because of your prayer.
0: Amen.
1: Prayer changes all things.
0: Amen.
1: Doon sa'yo, kung hindi ka mo mapangamoy yun, ano, pag-shifting sang Espiritu sang Diyos inyo kabuhi.
0: Yes.
1: Fill with the Holy Ghost.
0: Amen.
1: Fill with the fire of the Holy Ghost in
0: Hallelujah.
1: His last days.
0: Amen.
1: Because of your prayer.
0: Yes.
1: Kagyan habal sa Ginoo, the burdens removed, destroyed because of your prayer, because
0: Hallelujah.
1: Of that anointing, Isaiah 20:20. As long the power of prayer, you will survive. As long there is the spirit of prayer, there is revival.
0: Amen. Amen.
1: Tanong nyo, blay, change in na yan sang Ginoo. Ang inyo panimalay, it is environment sang Ginoo.
0: Amen.
1: Because you are men and women anointed, powerful, prayerful, Amen. Nga men and women
0: Jesus.
1: Of God. Amuna ginapangita sa Ginoo. Hindi ang mga maayo, ang mga tao magtukar, maayo, magwale. Ginapangita sang Ginoo ang tagipusoon nga worshipers, hindi workers.
0: Hallelujah.
1: Ang workers yung mga ayo na yes will do. Pero ang heart nga may kauhaw sa Ginoo, nga worshiper sa Ginoo, mag-follow lang ina nga sila mga workers. Why? Because there is a passion, there is a love para sa bulaton sa Ginoo. Bangod may purpose ang Ginoo sa kabuhi mo.
0: Amen.
1: O tutanaw, blaga kabuhi ka mo, i-focus nyo bala, nga amo, tanan niya katabo, unahang imo ko galingon.
0: Hallelujah.
1: Pugin na tanaw nyo ang palibot, na tanaw nyo ang problema, na tanaw nyo ang kalibutan, hapang brings discouragement if you're looking to the world. Brings discouragement hambal sang Ginoo sa palibot nga ginatan-aw nyo. Ang tao yan nagatulok sila ya sa palibot kasi ning kalibutan. But hambal sang Hebreo ano hambal ya 13 ano hambal ya looking to Jesus.
0: Amen.
1: The author, the finisher of our faith.
0: Amen.
1: Because sa 13:5 so ano hambal ya will never leave you nor forsake you. Tanaw nyo bala ang promesa sang Ginoo. Ang attitude ninyo ng espiritu nga toxic, hala pa mati magtipon kag magmahala marites ministry, inuras dira kopi-kopi bilugan la sobra na nga pangapi. Tanaw nyo bala ang life ninyo hindi mabinungahon. That's why always sa aton kabuhi frustration. But subong sang Ginoo, we need ang frustrations of
0: Amen.
1: Your prayer. Then makita ninyo ang bunga sa inyo pangamuyo. Then makita ninyo ang kamot sang Ginoo. Then makita ninyo ang promotion kagapabor sang Ginoo. Maskin din ka makanto. Kaya itaas ikaw sang Ginoo because
0: Amen.
1: You pay the price.
0: Amen.
1: That's why si Jesus early in the morning wake up and find a solitary place to pray to his Father. Lucas 23:43 no hambalya. Father, forgive them because these people they are ignorant. Utudangya, bimalang yan migugma magusubag kita ya. Bayaran mo the elements of sacrifice of your prayer of spend time to talk to your
0: Hallelujah.
1: God with the word of God. Because the word of God is rima. Rima, napamatian ninyo ang buhay. Napamatian ninyo ang espiritu sang Ginoo. Kagabal sa Ginoo, ipalabot ang akong espiritu sa mga churches. Ipalabot ang akong espiritu sa mga katawhan.
0: Amen.
1: There is my spirit, may kahilwayan sila.
0: Amen. Amen.
1: Espiritu sang Ginoo, subong nag-move utod. Kagyan, hindi ka mapatay. Ang amigo ko nga pastor napatay sa Kalibo, ang superintendent nato dito sa Kalibo area, si Pastor Robles, si Roger. Boy, nga napatay siya. Taman ka sa ako sa misyon. Buta wala na black out ka, busy. We need wisdom to know what to do. That's your protection.
0: Amen.
1: You prayed in the spirit of the Holy Ghost will guide
0: Hallelujah.
1: You. Hindi nga tanan, hapaan mo tanan aktibidades mo. Mapatay ka mo. Why? Amo na ma-black out ka mo mga pastor, taman ka mo ka busy. Spend time to talk to God.
0: Amen.
1: Spend time for your family.
0: Amen.
1: Siguro mabayaan mo pamilya, kamabal kami, mission. Mm. Hindi niya imo niyang flesta. We need balance.
0: Amen.
1: We need the pahaway ang lawas. Tagod gamiton kita sang Ginoo. Hindi lang tanan. Hapa niyo aktibidad. Salaw, busy ka mo, busy. Apang hindi ka mo, busy sa pagpangamuyo. Hindi ka mo ba, busy sa langit. Kamang langit magbukas.
0: Hallelujah.
1: When we pray, the heaven is open.
0: First Amen.
1: Kings 17, humbal sang Bible. The heaven closed. But if you pray, humbal sang Ginoo, earnestly, with sweet, humbal niya, falling like a drop sang blood ni Jesus ang pangamuyo siya. Hindi nga magtaway-taway ka mo, you fight hambal sa Ginoo in prayer. Pabalhasi hambal sa Lucas 22-24. Taga muna hindi nilaglahog ang mga butang because the enemy Satan visit sang imo kabuhi. Kan hindi ka mo mapangunan till yung problema ihaboy nila di wasagya. Masakit ay sabwagya. Problema ay wasagya.
0: Wow.
1: Apang kung you stand strong, stand firm in prayer.
0: Amen.
1: Men and women of God, maskin ano, kahaboy sang yawa, kahawaya.
0: Yes.
1: You'll be strong. Hindi ka mo matilig, hindi ka mo matandog. Why? Because you're anointed people, men of God.
0: Woo. Amen.
1: Amo na nabangita subong sa Ginoo worship. When you worship, may gitara mag-worship. The enemy harap lag sila
0: Jesus.
1: Because no man can stand in the presence of the King. Because
0: Amen.
1: You are carrier of the anointing of
0: Amen.
1: The presence of the
0: Amen.
1: Holy Ghost. Wherever you are, the lang presensya sa Ginoo.
0: Woo.
1: Because ikaw nagrepresentar dira sa kalibutan nga ikaw makitaan hindi kundi makitaan ang himaya sa Ginoo sa imo kabuhi. Damo ang katawan, may chance damo ang katawan, tandugon mo. Bangun nagkanta lang ikaw. Bangun nagpangamuyo lang ikaw. The burdens removed, like destroyed because of that power, because of that anointing ang balsang Ginoo. Then these people will survive, these people be healed, will
0: Amen.
1: Be delivered. Why? Because you are carrier sang anointing sang Ginoo, mapangamuyoon ka. Gawali ka mo, may kung mo magkanta, kung hindi ka mo spend time sa pangamuyo, sa pulong sang Ginoo. Ambal sang Ginoo, you are nothing without me. Because I did not give anybody the glory because the glory belongs to me.
0: Amen.
1: And the glory dalon mo ina ang hindi ka makita kundi ang himaya sang Ginoo. And then the glory belongs to God, not anybody or somebody.
0: Yes.
1: Tagambal sa Ginoo, even I did not give to idols ang pagdayaw kundi ang himaya sa akon lang.
0: Amen.
1: Ang glory sa akon lang hambal sa Ginoo in these last days.
0: Amen.
1: Kagnyan hambal sa Ginoo ginapangita ko ang mga pangamuyoon ng katawan.
0: Wow.
1: Napangita ko sila kay Diyos balugbalo sa mga katawan niya.
0: Wow.
1: Kag ini Pastor Val Peter ang ministry ini hindi inilaglaho. We need a partnership nga rin diri because duha tatlo hindi kita matay og ni Satanas.
0: Amen.
1: Duha tatlo nga ginadayaw ginataas ang ala ni Jesus, ang anghel nga isganan ang mag-a-assist sa aton diri, si Michael,
0: Hallelujah.
1: Angel Gabriel, ang mga panong sa mga anghel upod naton nga rin diri, ka mga panandog siya sa mga pamilya, mga panandog sa mga tagsa ka mga balay, tandog sa tagsa ka mga katawan nga nagasadala sa lakyan, bangod ang winting sang gahom sa Ginoo, career ang gahom sa Ginoo, kitang ginapadala sa ila.
0: Amen.
1: Trumpeter kita bangod ari diri, ang mic amo ginagamit sa Ginoo through airwaves.
0: Amen.
1: Kamo ng Espiritu sang Ginoo.
0: Amen.
1: Where there is my spirit, ambal sa 2 Corinthians 3:17, he will be free. May kahilwayan kamo.
0: Amen.
1: May peace kamo. That's why kung pagpamati ninyo sining program, ambal kamo, wow, may enjoy, may joy ako. Why? Because that's
0: Hallelujah.
1: The Spirit of the Lord.
0: Because
1: mapangamuyoon kami.
0: Amen.
1: Kaya nga pangamuyo na mong ginatandog ang Ginoo.
0: Amen.
1: That's why because of your prayer, the hands of God is moving and there is no distance in prayer.
0: Amen.
1: That's why the very important today, the necessity of prayer.
0: Hallelujah,
1: because your prayer can protect your wife, can protect your children,
0: yes.
1: can protect your family, can protect your house, can protect your ari-arian mo. Why?
0: Yes.
1: Because that's the power of prayer.
0: Amen.
1: 50 meters, the front, at the back, at the left, the wall of protection because the name of Jesus Christ is powerful because of the word of God, hambal sa Ginoo. Because of His covenantal, hambal sa Ginoo.
0: Amen.
1: Kagnya, hambal sa Ginoo, gusto yung palapot i-remind sa inyo.
0: Amen.
1: Kamu subong ang katulog, kamu nga mga matamad ng Espiritu, ginabungkak na mo sa ngalan ni
0: Jesus. Name.
1: Because the burdens removed, dayo destroy.
0: Mm.
1: Because of we are carrier of His anointing.
0: Amen.
1: Isaiah 20:20, hambal ni Prophet Isaiah, as long ang gahom ko, ara ka upon sa inyo, matarong at agipuson, mapangamuyoon ka mo, ara ka mo, dala ninyo inang gahom sa Ginoong ara sa inyo kabuhi. Kagdiin ka mo, nagatindog, mabongin, nakagnoan, can't stop sila ang gahom sa Ginoo. Amo na tani, career ka mo, puno, bala ka mo.
0: Hmm.
1: Putod, we need to renew today. We need to refresh today.
0: Amen.
1: We need to restore in this season, in this last days, ambal sa Ginoo. Because wala nyo na-expectar, i-release ang Ginoo, ang Espiritu niya. Wala nyo na-expectar ang mga butang yatag sa Ginoo. Kung wala ka mo balay, hambaya mo ng season, magkibot ka mo, kay matutom ka mo, tagaan ka mo, lupa, tagaan ka mo balay. Hamon ng season, may promotion ka mo. Hamon ng tiniyong, tagaan ka mo money, hambal sa Ginoo. Tagaan ka mo business ang Ginoo. Tagaan ka mo gahong to get wealth, to get money, Deuteronomy 8:18. Now is the season. Hallelujah. That the anointings, the burden is removed. Because that anointing, ambal sa Ginoo, give you power to get Amen. Money, to get wealth, to get wisdom, to Amen. Increase that promotion, nga gifts nga ginhatag sa imo sa Ginoo.
0: Amen.
1: Iba kita, may gift kita, utod.
0: Amen.
1: Hindi nga tanang mawalig, then now that's different subong. Subong i-true airwaves kayo na tanan ka mo makatawan inyo ni time.
0: Yes.
1: Paborin ni sang ginuhay. Kundi ginawali sang ino spirit, sang ino ikatsap ninyo.
0: Amen.
1: Take it and receive it because Hallelujah. That's the blessing. Hindi lang pirmi na batian yung toxic, negatibo. But now is different.
0: Amen.
1: Because the fever, the presence sang ginuhay ginapadala na niya.
0: Amen.
1: Kagyan ini gamiton ini mga media ka nga isini they are blessed. No man number 1 in K5 gusto nyo sa hindi. Maang number 5 kwan ang K5 mga padala sa mga English. Why? Because His word will not return to void. Amen. Whatever we speak ini hambal sa Ginoo, mahimayaon ina nga magbalik sa akon because that's my word and I will fulfill it. Because Amen. I am watching my word.
0: Amen.
1: So ginalingan tadi Pastor Peter Ball ang pulong sa Ginoo kasi siya lang ang ibalik naton.
0: Yes.
1: Uhimuon naton ini pribiliyo naton ini kaayo-ayo sang Ginoo. Yes. Thank Him. Kung mga muyo, kamo pasalamatan nyo ang Ginoo. Kita mo si Juna gintakob siya sang monster nga isda kay matamad siya. Sa sulo sang tiyansang isda, tatlo kadlaw.
0: Wow.
1: Tuwa siya gabang muyo, ay gabasa ka Bible. Kaya ang monster nga isda, wala magkapanot. Brast eh, mapatay sa to sa baho, sa sulod sang ipon sang isda. Hindi magkautot iutot sa sang isda kay wala magbuli. Well, learn si Juna pang muyo manawag sa Ginoo. Dito na nag-start naglingin ulo sang isda. Hindi ka duwana niya nga pang muyo niya. Hambal sa isda na dumalupot na kita ko si Dagida ko kagwanta. Utod kung kamu prayerful ka pang muyo, kamu yes. si Satanas, hindi kagwanta. Galingin ang ulo niya. Habang kung hindi kamu mapang muyo, si sa inyo ulo na galingin, kada mo problema.
0: Hallelujah.
1: Then ikatatlo, si Junas nag-learn to thank the Lord.
0: Wow.
1: Din ginbuga siya sang isda. Utod subong magpasalamat kamo sa Ginoo inarbas Lord. I thank you. Nga ang problema ko ginsabat na nimo. Kagyan ambal sa Ginoo ang sa ibabaw sa langit mabukas ang langit because you learn to acknowledge and to thank the Lord for the things He has done nga matabo sa imo nga kinabuhi. Pasalamatin ang Ginoo nga nagayo nang masakit imo bata. Pasalamatin ang iyo kabataan, you they are blessed. Pasalamatin ang imo asawa nga na-restore ang iyong relasyon. Pasalamatin ang Ginoo nga may promotion ikaw. Pasalamatin ang Ginoo ang blessing financial kagang kwarta kaglupaan mag-abot na sa imo. Why? Because you heard the word of God. And right now, the fever of blessings imo na batian. Kagyan, may gugma si Juna nagsunod sa Ginoo. Kay nakita niya kung mga muyo siya, the hands of God is moving.
0: Amen.
1: Kita niya paghublag sa Ginoo. Ito na mo malagali na mapahublag na malagali ang Ginoo sa kabuhita, sa panimalay yes. naton. Ang unang ihabing ang disisidad natin na kinanglaw sa matang adlaw. Kag-amo na ginaginhawa sang tumulo.
0: Hallelujah.
1: Nga ginaginhawa ninyo, nga ginidiksunan nyo, ang iyaton kabuhi.
0: Amen.
1: Amo ang pangamuyo, breast sang Christians. Amo ang pangamuyo. Tiko Kristiano niya patay, ati wala na eh. Patay espiritu. Malignong espiritu, amo na mabato niyo. Apang ang gahum sa Ginoo nga pangamuyoon.
0: Hallelujah.
1: Makita mo ang frustration, not frustration. Frustration sa bangod sa prayer mo. Nga ang bata mo gin-promote mga maalam sila. Yes. Ang bata mo may pabor. Ang asawa mo may maayong ang butang nagabot. Because Amen. That's the results, the frustrations of your fruit, of your powerful prayer. Gin-sakripisyuhan nyo. Si Jesus find a solitary place sa pagpangamuyo. Kita wow. ya tamad. Ta ano pag-anita? Back to you, Pastor Pete Bal.
0: Grabe, grabe, grabe. 8:55 na, Bishop. We have 5 minutes. Let's just take this time na lang, Bishop, to pray and we will end.
1: Lord, we thank you so much sa pulong mo nga gina-remind mo kami. nga maskin ano matabo Ginoo nga may mga COVID liwat, mga virus liwat nga katabo nga ginaatake ang amon pungsod all of this nga because the demonic spirit of Antichrist ali na lang ang espiritu sa kalibutan habang mag-rise up ang mga Bible believer kag tumulo kag ideklarar ang pagagamhanan ni Kristo Jesus, ideklarar ang buhing nga pulong sang Ginoo kag ang pulong hindi babalik nga walay kapuslanan, pulong sang Ginoo ginabantayan niya buhi inautod kag niya nihambal sa inyo baba. Amay, I thank you so much sa nagapamati subong. That's your people Ginoo once again and again. That's sa mga salakyan nga naga-drive, that's sa mga passengers nga nagapamati, that's sa tagsa ka panimalay, that's Ginoo maski ni sila malabutan. Father God, Lord, I thank you once again in heaven is open today. Nga ini nga estasyon Ginoo, airwaves Ginoo ipalabot in the west and the north and the south throughout the world because the name of Jesus Christ, no other name in heaven and earth but by the name of Jesus Christ, and Satan trembles when we pray because the hands of God is moving. Lord, tanduga ang may paglaom ato makatawa niya healing ang kahilwayang kalaglawas sa espiritu, healing financial, tagai sila paglaom, tagai sila kalipay, tagai sila gugma, bangod Ginoo, the heaven is open, and then pamatian mo sila amay nga balaan ato makatawa niya panawag sa ngalan ni Jesus. Your life will never be the same again. The Lord will change you and deliver you. Father, I thank you. Bless your people and even Pastor Bal and his family. Continue to use Ginoo si sini Ginoo nga buluhaton sa pagwali diri amay. The glory belongs to you, indi kami amay. And I thank you for the victory today. In Jesus' name, amen and amen.
0: Amen and amen and amen. Kaupo ni Bishop Lerio, Letitabib Sagwa, ni Sir Paul. Join us as we declare we have a purpose. Hindi kamo magtakop sa inyong mga radyo kag sa dire. After this, we have goodbye sa Bagong Buhay with Bishop Lerio. Bishop, salamat gid. God bless everybody. And see you next Saturday. Dire lang sa Kamusanod, Pedro. God bless.
2: Salamat gid sa pagpamati, mga

0: Bagong Buhay, programa nga magahatag sanggiya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa Bagong Buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Celeste.
1: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kun ang Ginoo God-fearing kaghadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulo.
0: Gabay sa Bagong Buhay, mabatian kada Sabado alas 9 tugtog alas 9:30 sang aga diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa Bagong

Holy Spirit. Thank you, Father God, the three in one, we fellowship with the one, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Praise God. Thank you very much. Please be seated. Thank you, Brother Kitch and Brother Michael, Sister Bibing. Okay. Sir Polly, huko sa aton nga slide naton slide. Yes, thank you. Praise God. Okay, ang saliwat, ang theme naton nga pagalabon dalon sa inyo sining kagahon taman kabe importante actually ang pagworship naton sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo amoni number one, to feed your spirit. Subong we need to feed our soul. Ha? Ang kalagta pakanunta, ang espiritu naton pakanon naton. Agod excited kita sa aton nga kabuhi. Pag amo lamang ini ang number one taman ka importante. Ang kalag, ang tawo, ang espiritu sang tawo. That's why 1 Thessalonians 5:23, ang tao may kalag, ang tao may espiritu, ang tao may kabuhi. Agod aton maintindihan. So diri makita naton sa slide subong.

Hurulto nga ang amay anak ang Espiritu Santo. Hindi ka mo maghurulto kay ang support reference naton migug maari sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Ha? Dapat naton ina maintindihan. Ha? Father, forgive them. Nag-adri si Jesus sa iya panganaw ang muyo. Sang aga ba siya nagbugtaw ng ita sang malikwin nga dog? Agod dito siya magpangamuyo. Kag dito siya magpabalhas nga matutuod nga pangamuyo. Bukos siya kalag, bukos siya espiritu. Ang balas niya tinulo. Ano nga balya? Jesus spread more earnestly. And his sweat was like drops of blood falling to the ground. Jesus opened his mouth to pray to the Father. Magkadamo kita pangamuyo, bala diritso ka mo sa amay. Mabag ko, Father in heaven! Abaw, terrible. Ang amay sa langit, nagapamati. Pero maghambal ka nga, Father! Father, maris Satanas ako na. Because dyan, 44, ang ambal ni Satanas, siya ang amay sa kabutigan. Siya ang amay sa Satanas come. That's why, manin was the last time you stop lying. Lying! Nadala nyo lang ang pulong sa kinubutigon, mga kamagayapon. Pati sa inyo yas tubang sa Ginoo. Ang mga tumulong, matutod, yung may pulong sa pulong sa ila ginakabuhi nga si Kristo na hudlok magpakasala kay toxic ang sala. Kabuhi sa kabutigan. Tanong nyo blas ang Diyos mahuyan. Why? Bago ka magta nag-representar sa ngala ni Jesus, kita nag-representar sa kagamhanan sa Ginoo, ngang himaya sa Ginoo, career kita, ngang himaya baga matarong makitaan sa aton. Manibigo mo, hindi mamati ang Ginoo sa pangamuyo, tapanawag ta, ginagamit alang pulong sa Ginoo. Why? Bago puno kita sa kabutigan, ang pulong wala sa aton matuod. Bago ginagamit lang naton, inang tabunan. That's why nangambal sa pulong sa Ginoo na hambalya, Lucas 23:34, hambalya, Father, forgive ini magkatauhan nga, gawa ka lang sa baba nila, habang sa ila kasing-kasing, hindi matuhod, birinier their lips, but the heart is far from me. Malayo ang akon nga, hambalya nga, ang pulong sa bibig, habang sa tagipusoon nila, wala matuhod. Nigugma ang matutod yun ang pangamuyo ninyo nga matiro doon because si Jesus amo ang modelo sa pagpangamuyo. Your prayer can touch anything because si Jesus amo ang modelo. Si Jesus na pangamuyo sa ang tatatuluhayang iyang balas sa iyang pagpanawag sa iyang amay. Kita yung pangamuyo tamad basin magpangamuyo tas dalong duta patingog ta. Tiko kutso-kutso gani kag marites nagparalapaw magani tas bilog barangay singgitan mo. Kasama sa Ginoo, hamalay declarar,

lamang ni Kristo Jesus. Ikutanuan yung bala. Ama nagawil, gani na niya, dumamatay, mangin matay na sila. Ang mga sinado na ito, gasinin kita na sila. Apang sa Ginoo, may gumatirulo, nga balas naton, hindi kita makahatag buko sa kusog naton sa pagpangamuyo, kaghibiyan naton, naton kabataan naton, panimalay, hibiyan ang aton nga pungsod, hibiyan ang aton kabuhi. Ambal sa Ginoo, mga ayo kaluhoy. Because only God can touch those people. Only God can touch say mo children's children, say mo family. Apang win was the last time, ambal sa Ginoo, nga matutod, nga earnestly. Pangamuyo sa Ginoo. Because of your powerful prayer, you cannot expand, but you can experience the miracles. Because of your prayer, o matutuod. Kaga muna magapromote sa imo kabataan. Amo na ang protection sa imo pamilya. Amo na may mga provision imo panimalay. Kay matarong at kasing-kasing ginapamatian sa Ginoo. I'll never know you. You wicked people, you're lying, you're pride, you're arrogant. I never know you. But those people who humble themselves and pray, heaven is open. Why? Tangot sa gahom sa pangamuyo mo nga ginaybian mo. Matinod-on nga pagpangamuyo. Matinod-on nga pagpanawag sa imo buhi nga Dios. Ambal sa Ginoo, na parawag ka mo sa akon nga matinudon kay ang langit magabukas. Kagang akon mga anghel mag-assistar sa inyo.

tao sang Ginoo nga pinili ka. Tanong niyo lang promisa sang Ginoo. The battle is not yours, the battle is mine. Exodus 14:14. Hindi gusto ang Ginoo nga tasakon, hindi gusto ang iya kaanakan. Tanong niyo ba pagpatay ni Jesus dito, nagkaob, nagdulom. Kaya nga may sa langit, hindi magusto nga ang iya anakin, brutal din yung tapak-tapak. Amo man inautot sa aton nga kabuhi. Ang prayer ni mo muna makaprotek sa asawa ka, panimalay ka, kabataan mo. Ang prayer ni mo verpula sa matarong nga tatay, nanay, may kalipay, may joy ang imo panimalay. Maski na nukaga mo nag-aapot, apang hugpo nga ka magpangamuyo ka mo. Panawag sa ngalan ni Jesus. Kagod may proteksyon. Sa Lucas 1:46, sulitun ko, isa ka nanay, nagluhod ka, nag-ibi. Nagnamati sa mga butang, hindi mo wala siya ang ala niya. Amo si Sister Mary, nga nag-ibi, nga nagluhod. My souls magnify the Lord and my spirit. Si Maria matarong kasing-kasing. Nagluhod siya, kagin

0: Jesus nga Dios kang iya manuluwas. Pag ano ang balya, salamat Jesus naging gamit ako ngot sa taduang kan ng Birhen Maria gihapon ako. Habang akong ginahatag sa imo ang akong kalaglawas kag espiritu kay ikaw nagapanakiya sini. Kuto pilagid katuig nga waras mo sa imo kabuhi, ang kapakaras-aras mo, ang pagkasinungaling mo, ang pagkabugalon mo, ang pagkahambog mo, pilagi katuig waras mo. Ang tawo gitagan sang Ginoo hasta lang stinta. Recorded reference sa ina sa Salmo 90 versikulo 10. Apang magsobra ina bonus na ina kumalabot mo ina nga edad stinta. 80, 90. Pangukaayos ang Ginoo. Kagyan dapat ninyo ina maintindihan. The necessity of prayer. Amo na mabulig mo sa kabataan mo si mo panimalay. Point number one, Mikma, ihatag siyo sininga, gago nato na kita, Mikma. Your prayer can move the hands of God. Mabakal sang kuwarta sang abroad-abroad nyo. Bangod, without Jesus, you are nothing. Without God, wala pulos ang kabuhi. Without God, nga mangkunan mo ining balay, luti tanan, kung wala ang ginawala pulos. Ang blessings nga i-acknowledge ninyo kayuan nga ginhatag sa Ginoo pasalamatan nyo, agudugangan pa. Lucas 18:1, nagasiling ang Ginoo, don't give up, utot kung ikaw mga muyo. Don't stop hambal sang Ginoo. And don't lost your heart, utot. Because your prayer is your talking to God. That's the meaning of prayer. Your prayer is communicating with God. That's prayer. When you say nga mabuhi ka, declare ni mo ang pulong sa Ginoo, nyan mabato ni mo. Tutugayan nyo din yun ang Diyos, pamatiin ni mo ang kaimportante. Every Saturday, pamatiin yung gabay sa bagong buhay. Kang balaan yung Espiritu Santo, magagiya, magatoy-toy sa imo. Kagamuna ang kadalagan naton sa pagpangabuhi, sa panimalay naton. Kaya may Jesus kita sa aton nga panimalay. May namang hambog nga ginasikway nila ang Diyos. Mabot ang tinun, itiyon kagin. Ton kasang Ginoo. Dasa nabatian ninyo ang buhi nga pulong, nabatian ninyo sini nga istasyon nan sa K5 nga ginataas ang ala ni Kristo Jesus, because that is Rima. Rima ang buhi nga pulong, mabatian nga ginawali kay buhi kami. That's why ang buhi kami gina-deklarar sa amo nga baba, hindi kami patay. Tot kinanglan mo buhi ka kay buhi ka palabot sa imo bata sa imo nanay nga palangga mo. Sinanay ni mo pabatiag nga daan nga concern ikaw sa imo pamilya. Unaha ang Ginoo, sunod imo panimalay. May tinion pa. Hambal sa pulong sa Ginoo, buksi ang baba nyo, deklarar ninyo ang pulong ko. Kaya ang Ginoo nagabantay sa ang iyang pulong. Hambal Jeremiah 1:12, I am watching my word, whatever you speak, I am watching to fulfill it. That's why may kalipay ka mo, migug ba, ginabantayan ganit sa Ginoong pulong niya. Ikaduan, migug ba, when you pray, Satan si trembles. Si Satanas kapalamunggo ko din siya mag-agi. Kapalamunggo ko magpangamuyo. Duha, tatlo nga panimalay nga nag-support sa pagpangamuyo. Amo man sa ido, magtabo ka mo. Hoy, ido, guwa ka sa balay bala. Hambali, kay mangikog-ngikog papalapit sa imo. Pero kung magsiling ka, guwa ka sa balay ko. Oh, maido ka, kapalamunggo ni magi. Amo man na Satanas. Satanas kamala sa akong panimalay, sa akong kabataan, sa akong panimalay, sa palangitanan ko, sa trabaho ko, sa akong pagdala sa lakyan yan eh. Waka layas ka ba ang espiritu ni Satanas nga malas ang magaralayas? Kagnyan, your prayer is powerful. Your prayer, Satan's symbols. Tunay nyo blami, Ugma. Because you are sons and daughters of God. Anak ka sang Diyos, hindi ka anak sang demonyo. That's why I build ang... Sa ngay masang kaso, bala may case build up kita nga hindi mo i-file ang kaso subong. Kung hindi ang case build up. Butang balon, pabor ina, i-build nin mo ang resulta. Tagaan mo time. Kisa mga tao niya, rasaras man kita, gusto ta, ara baladayon. Mamuyo ka, ara baladayon. ang Kronos ang time sa Gino, proper timing sa Gino i-release niya ina. That's why na hindi kamo maguntat, magpasinsyahon kamo, kayang tinutoyo ko sa insaktong oras i-release ko hambal sa Ginoo. Because you ask anything in my name, but you are in a wrong motives. Ha? Muna? Pag ikatatlo, may gugma. God answered your prayer. Why? Bangod ang sala nga ragatapik sa aton, di amon hindi ka pamati ang Ginoo sang imaaktibo nga reliyon kang hindi makakaskin ang imong reliyon. Sobra pa sa relasyon mo sa Dios. Oto ng kasing-kasing mo, amon hindi ginapangita sang Ginoo, hindi ang trabaho taraba kita. Kasi Jesus magapuyo sa simbahan niya, amunang kasing-kasing mo dapat 100% nga wala border sa imo kasing-kasing. Isa lang namatay sa krus sa Kalbaryo si Jesus, amulay na paistara sa imo kasing-kasing. Imo yakin mo damo pa Diyos mo. Tao ni maintindihan. Isa lang namatay si Jesus na sa papuya sa imo kasing-kasing. Hindi ka mo maintindihan. Mamaalam kita, professional kita. Kung sa ini nga butang sa spiritual, hindi ko maintindihan. Impierno ka mo. Hambal sang John 14:6. No one comes to the Father except through me, because I am the door, I am the way. Amula nang pirtahan nga namatay si Kristo, daw mo pa inyo pirtahan. Nga si Jesus, amo ang yabi, ang magabukas. Nga sino nagasunod sa ako, nagapamati sa ako, pasunod ako, magasunod ako sa iya kasing-kasing. Naton damo-damo pag ginapasulod naton. Damo pa Diyos ta, may gamay, may dako, may higanti, may ano. Tuwi naman nagasirnan to ng ginaubrata. Akig ang Ginoo. Ako namatay sa krus sa Kalbaryo nga nabayad sa inyong mga sala. Apang nangita ka mo sa inyong idolo sa inyong kabuhi. May gugma nga idol nga ginasiling naton diri, even your money, even your property, even your wife, even your children. That's idolatry. Even will treasure your heart, there will be also. But if your heart is in the Word of God, you have Jesus. That's why si Maria, ang butang hindi mawali sa iya, ang ginpili niya, amo pagpabilitar, magbasa sa pulong sa Ginoo, pakaon sa iya nga kalag, kag magistorya kay Kristo Jesus. Amo ang pulong niya. Amo na may kasiguruduhan. Ini nga utod sa pagpalapit ninyo sa nisisidad sa bungutaman kay importante. Dapat nyo maintindihan. Ang purpose namon migma to ignite sa inyong gaom sang Ginoo, to ignite sa inyong presensya sang Ginoo, to ignite sa inyong pulong sang Ginoo. Kagnyan nagabukas kamo sang iyo kasing-kasing, agon matawo kamo maborn ang espiritu ninyo sa pulong sang Ginoo. Kay kun wala na buntugad kamo migugma, wala kamo gutom sa pulong sang Ginoo. Hindi niyo papakamalan ang spiritual ang mga butang sa inyo kinabuhi. Ibali wala na ninyo utod si Maria nagluhod, kag wala niya ginbaylo. Bisang ginakigan siya ni Marta nga autod niya, si Kristo Jesus ginuna niya kakang pulong sa Ginoo. Hindi ka mo magkurulto, hindi ka mo mapaimpirno. Kaya hambal ni Kristo Jesus, kari ka mo tanan nga ginabugatan, buligan ko ka mo sa inyo problema. Mateo, ano ang balayon si 28? Ako ang dalan, hindi ka mo kasulod sa amay, kundi mag-agi sa akon. Nutun, maskin din ka mo sininga oras. Ang prayer sa matarong nga tao, ginapamatian sa Diyos. Sundan nyo nga pangamuyo po si Ginoong Jesus. Ni-acknowledge ko ikaw nga Diyos ko kag manluluwas. Nagatuwa ko, kaway na sang namatay sa krus sa Kalbaryo. Kagnyan nagpapanawag ako, Jeremiah 33 verse 3. Kaway na sang iba niyang alan nga mga nawag sa ngalan ni Jesus sa langay kag sa duta sa Hebreo 4:12. Binuhatan 4:12. Ginoong Jesus, salamat sa oportunidad nga nakapamati sa pulong mo. Kung supuyo ka sa akon kasing-kasing, please forgive me. And I open my heart. Please come into my heart, Jesus. I believe your word, that you are the truth. No other name but your name who died on the cross of Calvary. Utugin pangamuyo mo ina siningaga ang Ginoo magatandog sa inyo. Kabusa buwas hindi ka mo makalipat. Adlaw nga Domingo sa Faith Mission Church diri sa West Timawa. Makita nyo na daraming kugma sa tubang sa gas station. May ngalan Faith Mission Church alas 9 hasta alas 11. Magadayaw kita, magasugata kita sa Ginoo. Kagyan, may kugma hindi magkalipat. Bangot si Kristo Jesus magkakari. Busa mag-aman. Ininyong kubos nga lagad si Bishop Lerio Pacificar Celeste nga nagahambal ang Diyos magkakari liwat. Kag ikaw kag ako iya kwaon. Thank you very much and God bless us all.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

score. Oh yeah, para sa Dames. Oo, oh, oh, number 3 din score mo yun. Okay. Oo. Score po natin mga ka-G5.

ni ng pan sang katawan sa Israel kag sang iya mga disipulo kag sang iya nga mga apostolis. Wala nila mambalan, hindi nila maintindihan mga abyang kauturan. Oh, tanaw nyo ini ha, si Mateo ini nagsulat sa chapter 16. Oh, chapter 16 sa verse 21, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go into Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Ginambal yan na. Wala nila ini mangpan mga abyan kagauturan. In chapter 17 of Matthew in verse 23, nasiling sang kasulatan, and they shall kill him. Pumabiging ito sa verse 22. And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, the Son of Man shall be betrayed into the hands of men. And verse 23, and they shall kill him, and the third day he shall be raised again. And they were exceeding sorry. Nasubuan sila kay hindi sila kangup ng Ginoo nga mo ini ang sanuman pagatraiduran kag itugyan sa mga kamot sang tao kag siya pagapatyun kag sa ikatlong adlaw mabanaw siya liwat. Ini nga butang wala maintindihan sang mga apostolis o kon sang mga disipulo o kon sang bugos nga katawan sang Israel kag siya nagatudlo dito mo o wala siya nang pansin ni bisa nagambal ini siya wala ini siya gin tuan in chapter 20 of the book of Matthew in verse 18 and 19 isa pa gid no sila yung isang Ginoo na in chapter 20 verse 18 and 19 sila yung isang kasulatan in this okay verse 18, behold we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death. And verse 19, and shall deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify him, and the third day he shall rise again. Gin hambal ini sa liwat ni Kristo. Kada mo nga bisis na ginambal niya mo. Pero ini hindi nila nahangpan mga biyagauturan ang ginpamulong sang aton Ginoong So Kristo. Wala nila lang pan ini mga biyagauturan. O, kag para may balaan pagid, aton ini basaon. In the book of Luke chapter 18, Luke and chapter 18, tanaw ninyo ang mga abyang turan para atong gitpamatunan ng Biblia ng katudlo sing kamaturan na siling sang kasulatan in chapter 18 and verse 31. Then he talked unto him the 12 and said unto them, behold, we go up to Jerusalem, in all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. Di makadto sila sa Jerusalem kagang tanan nga butang nga ginsulat sang mga manalagna matuman ini nanungod sang anak sang tao nga ginambal sang kasulatan o konsang Diyos. In verse 32, for he shall be delivered unto the Gentiles, matuman na, and shall be mocked, na siga siya paga ulog yaton, pakahuyan na,

and spitefully entreated. Ah, pakawian na siya. And spitted on. Wala ginabaton ang iyang ginahambal. Ginapakawian, ginaduplan. Kag ang nagahimo sina mga maala pa, mga parasiyo nga nagatuon sa kasaguan, mga eskriba nga nagasulat sa kasulatan, kag ang mga sadyusiyo nga nagatudlo nga daw si sino, nagapamati sini pero wala sila kahangop. Kag sa versikulo 32, for he shall be delivered unto the Gentiles, sa mga kamot, sa mga hintil, nga muna ang panahon sa kamot sa mga hintil kay ang panggobyerno sa Israel ara sa idalom sang Roman Empire. Oh, and shall be mak kaya munang Gentiles kag siya paga pakahuyan. Oh, paga pakamalauton. And shall be mocked and spitefully entreated and spitted on. In verse 32. In verse 33, and they shall scourge him, sakiton siya, and put him to death. Kagpatyon siya, and the third day, he shall rise again. Inot mo gini ko nagatuon ka sa kasulatan. Kay na tingala gina ko mansakon nga wala sila kabalo. May pangani kita nga nagabasa sini. Kabalo kay nga, napatay matuon ang Ginoo mo, pero ila. Bisa napatay ang Ginoo, wala nila ini nang pan. In verse 34, and they understood none of these things, and the saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. So sa unang punto da, oh, wala sila kangop sang kamatayon ni Kristo. Alin sa una? Ang mga manalagna nagsulat sini. Kag dapat matuman na ang kamatayon sa Ginoo. Gani isang si Kristo na napatay ini sa panahon sang kasuguan. Kay siya ginakusar sa panahon sang kasuguan. Amo na nga siya ginpatay kay suno sa kasuguan. Naglapas siya sang mga kasuguan na ginatag kay Moses. Patingala ka mo siya, no? Si Kristo suno sa ilang nagapasipala. Kag suno sa kasuguan, patyon siya. Suno sa kay Kristo, si Kristo, anak sang Diyos. Wala sila kakilala sina kag sunong sa ila kasuguan, patyon ini kay isa ina kapagpasipala. Sa si Kristo nagsiling, nang imo sala napatawad, siling nila nagpasipala ina si Kristo. Kontra man sa kasuguan, kag dapat siya patyon. Amo na ginakainitan, kag ginakaugtan sang katawan sang Israel, iyaman katawan, kag nagaplano nga pagapatyon ang iyang kaugalingon na nasyon, amo man ang nagpatay sang ilang nga Ginoo na magahari kuntani sa ila sa ginalian. Kag nagsiling ang Ginoo nga siya nagapangayo sa adlaw ngayong paway. Suno sa kasulatan, sa kasuguan ni Moses, patyo na siya. Kay bangod nga, nakalapas siya. Gani panahon niya to sa kasuguan ina sa number 2 nga point. Ang una, wala na ang panila ang kamatayon ni Kristo. Ikadua, si Kristo nagatudlo sa panahon sa kasuguan kag siya napatay sa sina nga kasuguan. Kay bangod hindi sila kay balo mag-implementar sa kasuguan. Ang matarong isipon nga makasasala? Ang makasasala isipon nga matarong? Subong sa pagbuhi kay Barabas na nakasala sa gobyerno kag sa tubang sang Diyos. Sa giyapon,
Kung ako magtanaw nga siling ni, sang gobernador, sang Jerusalem, nga sino sa ila ang aton paga buyan, si Jesus, nga inyo hari, o kon si Barabas, nga naga lapas sang kasuguan dira sa Jerusalem. Ang singgit nila, si Barabas. Kung tani di masugot si Pilato, amo na pagtanaw nila kay Kristo, makasasala? Ha? Inatanan mabasa, pero basaw na naton ang iban nga mga bersikulo nga nagambal nga siya dapat patyun. Sa libro sang John chapter 5, inot man ninyo inikon kamo nagatun nga kay rightly dividing the word of truth in chapter 5 in verse 17, but Jesus answered them, my father work it hitherto and I work. Nagsilingsing ang ako na may naga trabaho ako naga work subong kadako naga ubraman. Siya yun pa siyang anak sang Diyos eh. Siling sang versikulo 18 of chapter 5 sang John. Therefore the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath but said also that God was his father, making himself equal with God. O, kita mo na. Tipat yun man na siya. Bangod kay siya nagapakigtupong sa Diyos. Ngayon hindi siya Diyos. Tao siya. Bata ni Jose kang ni Maria na isa kapanday ang iyamay. Mambar siya nga ang iyamay. Diyos. Di dapat siya patyon. Therefore, the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath but said unto that also that God was his father, making himself equal with God. Kung ikaw, guru, gapamati siya na, kang nagatuo ka nga si Kristo, anak sang Diyos, na siya napatay, gilubong, kag nabanaw, bangon sang imo mga sala, siguro, hindi ka magsinggit nga, patyon siya, no? Inakahangop ka mo, kay nagtuo ka siguro. Pero ba siya ang imong pagtuo, amo lang lang knowledge. Nga ang iya kamatayon, wala ka ng pati nga ginbayaran sa Ginoo imo sala. Nga ang pagbayad means pagtubos ang sala mo. Nga masiling kang gutunto nga klase nga mga tao na. Nga hindi sila kakilala sa Diyos. Patyo nila. Sala na gani magbinuting magdinaya. Sala na gani magpanguwa ka sa pagabutang sa iban. Sala na gani magkuha sa asawa sa iban. Sala na gani ang magandom ka magkaaking sa imo nga utod sa utod mo nga patyon mo. Oh sala gani na ha? Sala na gani magkaong ka sang ginang tudlo sang Dios nga mga pagkaon nga hindi dapat kaunon. Sala na gani ang dapat nila kaunon ang matinlo nga butang bilang nagapakabalaan nga Diyos balaan kag sila, mataro kag matinlo nga klase nga mga tao. Tiya mo nang sila, nagapakigtupong siya sa Diyos. Kaya ang paghambal ni Kristo nga my Father, meaning sa pag-intindi, kag sa kamaturan sa kasulatan, nga si Kristo Diyos, hindi tao. Pero wala sila kabalo. Kaga mo nang ilagilandom nga patyon. So, they don't understand, amo nang number two, sang kamatayo ni Kristo. Tibangod nga wala sila nakangob, patyo nila. Kaya nakalapas ang kasuguan, ang ilang nga, unang agasiling, they have broken the Sabbath. Na, mga abiyang kauturan, kag ang Ginoo nagpatawad pa na sang sala. Ano yung nagpatawad ang Ginoo sang sala? Siling nila, nagpasipala, nagblasphemy, amo nang sala nga hindi mapatawad. Magpasipala ka sa Diyos.
look at your blessed book of Mark. Bilang ginatanaw naton sa ikadua nga punto na hindi nila nangpan na si Kristo o nagatudlo sa panahon sa kasuguan. Wala sila kabalo ng kamatayon niya. Nasulat na na. Wala sila kangup. Kag number two, ang una da, wala sila kangup sa kamatayon ni Kristo. Ikadua, si Kristo napatay sa panahon sang kasuguan. Kag wala man sila kangup. Kag ginabasihan nila ang kamatayon sang Ginoo, suno sa kasuguan, according to their law. Look at you in the book of Mark in chapter 2. Siling ni Kristo in chapter 2 verse 5, when Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. Nya anak, ang imo mga sala napatawad sa imo. Sa tung panahon, ang Ginoo may ara nagahom sa pagpatawad. Kun siya ang magambal. O, pero sa panahon naton subong, hindi na ma-implementar. Kay ang pagpatawad sang Diyos sang sala niya sa sang si Kristo pa, buhi. Buhi pa. Kay ang iba nga pagtulunan si Nico nga nagmasakit siya, ang ini nga tao, bangun nagikan sa sala. Amo na nga, hindi kita malipat na ang isa kagabagdanan ng tao mapatay, bangun na kasala. Nga nagmasakit, bangun sa sala. Munang Diyos maalam gi magtudlo sa mga pagkaon sa unang panahon kapag sunod sang kasaguan anong kaadlaw ka magobra kag sa ikapito magpaway ka para matipigan ang imong health kag hindi lang ina hindi ka mag commit adultery hindi ka mag commit sang covetousness paghamkon. Hindi ka magbinotig, hindi ka magsimba sa larawan nga tinigban. Nagakapatay gani nang makaimo sa la, masimba ka pa sa larawan nga tinigban nga hindi na makaluwas sa imo. Sala man na. Ti nagikan sa sala ang masakit pagkadto sa kamatayon. Kay ang tanan na kasala, kagang bayad sa sala kamatayon. Kung ikaw magtanaw, kag ako magtanaw sa akong kagulingon, kung akong panumdumon ang mga sala nga nahimo ko, kung ako magatag sang ekspresyon kapag atag sang mandit sang akong sala, nga ang sala na ako nahimo, kag kung ako mapatay, kag amuna ilubong sa akon, hindi ko magbaho. Pero bangod sala na, ang impyerno ang kagtuan mo, ang pag-antos ang imo nga, pagabatunon kag wala ka, kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya muna nga nagsingang Diyos, Sunday sins be forgiven. Ang ina nga panahon, sa liwat, ang Ginoon makapatawad sang sala na kung siya mahambal. Ang ikaduwa nga makapatawad sang sala, nimo kon mangayo ka sa Ginoo sing papatawad o kung paginorsol. Kag para mabalaan mo nga ang imo sala mapatawad, dapat nga magpatawad ka man sa utol mo. That's the law of forgiveness. Amo na sa panahon sang kasuguan, puro bisan nakasala ka sa kasuguan kung kaman sang Ginoo nga ang imo sala na patawad, mapatawad na. Kag kun ikaw nakangkon sang papatawad sang Diyos, kabalo ka man magpatawad sang sala sang iban. That's the law.
Well, look actually in the book of Matthew, in chapter 6. Sining sang ginoona, in verse 14, for if ye forgive men their trespasses, ini sa ilang panahon na. Kung patawaron mo ang masala sang mga tao, if you forgive men their trespasses, sining sang ginoo, your heavenly Father will also forgive you. Gani kon ikaw nakaangkon sang pagpatawad sang sala, kung matuod giman nga nangayon kapatawad, ikaw kabaluman mapatawad sang sala sang iban. Kaya ang ebidensya nga ngimo sala na patawad, kung makapatawad ka sang sala sang mga tao. Oh, you see? Pero dapat mo dumnubon nga bisan ikaw nagasiling nga Diyos nun ka, pero mga yung patawad gani, ang imo nga, abyan, utod, tatay o kunanay, daw hindi ka kapatawad, no? Ilabay na gitkon ang ginalinan, amo ang manggad, pagkabutang, o kung nga daw wala ikaw ginapalangga, daw hindi ka kapatawad, no? Pero amo na ang ebidensya sa ang ilang nga panahon, nga ang ila sala mapatawad, bisan wala pa si Kristo, they need to forgive the sins of men. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. O amo na. Amo mo na kisa ang mag-asawa kang mga bana, o kung bana, sa panimalay? Kisa makita mo ang imo bana? O kung nagpon sa iban nga asawa? O kung sa iban nga babae? Mapatawan mo na, hindi. Imuotod, ginayaan ka? Mapatawan mo na, hindi. Ang imo nga party sa imo yung pernoblion, ginkuha, sang imuotod, mapatawan mo, hindi. Masinig ka, hindi. Tingin mo sala. Hindi man napatawad sang Diyos nga may naara sa langit. Kamuna sang unang ila palatakaran sa pagpatawad sang sala. Ginabutang natin sa rightly dividing the word of truth. Sa aton nga panago naman, paano naman patawad ang sala mo? Pagisano? Paginorsol? Mga abyang gauturan, ibutang sa lugar. Si Kristo, mga abyang gauturan, nagatudlo sini sa panahon sa kasuguan. Hindi pa panahon sa gamatayon ni. Amo niyang gisiling niya, patawaron mo ang sala sa tao, tigon di mo patawad. In verse 15, but if ye forgive not men their trespasses, iba nga tao, kung sino nga tao na, neither will your Father forgive your sins or con your trespasses. Sa King James na, but if you forgive men, not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Bisan sa diin kang segment, Arabi sa atong gobyerno, presidente, executive, sa Senate, legislative, sa Supreme Court, amo na ang judiciary. Wala na sila sing sala. Amo na nagaako saray sila kay para mabalansa ang katawan nga makasasala kita. Ako saray, sining sang gipatawaron. Amo na kagamo sa kalibutan sumo. Bangod sang pagkabutang nga di nina natanaw na ang una tanawon tani ang Dios looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siyang utor sa pagtuo mo. So amo na, ang imo sala, hindi gin mapatawad kung hindi ka kapatawad sang sala, sang tao. Kung kapamati ka kagatuon ka sang law, this is the law. Kag-isa bagin nga law. Na sila iya, maginursol.
Why it is that they were told to repent? Even in the Old Testament, kay bangod, nakasala sila sa kasuguan. They need to repent. O si David, nakasala. Ginkuhaya ang asawa ni Uriah. Tapos ginpataya pa si Uriah ang bana sang ginkuhaya nga iloy ni Solomon. O. Di bangod sina, napihak ang ginarian. Isa ka, disiplina sa Diyos sa iya katawan sa Israel. Nasapuan niya nga nakasala siya. Kag ang ibirin siya sa iya sala, napatay ang bata. Naging anak ni Bathsheba, nga asawa ni Uriah, naging kuwa ni Solomon. Dito siya naging orsol. Kay bangun nakasala siya sa kasuguan. Ano? Adultery and murder ang iya sala. Kag sunong sa law, patyo na siya. Para hindi siya mapatay. Kailangan niya maging orsol. Kag may ara sila nga law, na kung makasala sila, dapat sila maghalad. Pero ang iya sala, hindi ginmahalaran. That's the law. Patyon siya mo. Pero para hindi siya mapatay, kailan lang ang mag-inorsor siya? Nag-repent siya mo. Mga biyang gauturan. Pag matuon na, mabasa na sa kasulatan nga si Gibin nag-inorsor. Amo nang ilang gini mo? Mag-inorsor. Karon tanaw naton, ang mga Hudyo ni kay nagambal kita sa kasuguan, nagpatay sa Ginoo. Kagang pagpatay nila, wala nila mansyende. They don't understand. They don't understand. Sang si Kristo, nagambal nga way pamampatay, napatyon siya. But they don't understand. Bisan pa ang mga apostolis niya, wala kay balo mga abiyang kauturan. Wala kay balo. Di dapat sila mag-inursol sila. Kung nakasala siya, ano ang siling sang Book of Acts? Book of Acts. You look at here. In chapter 2. In verse 36. Therefore, let all the house of Israel know. Sino nagpatay sa kay Christ? Nagakusar. Ang the house of Israel. Ang gintagaan sa kasuguan. Oh, nga ginbaton ni Moses. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom you have crucified. Oh, you see? Nga inyo gin lansang. But Lord in Christ, ang ila ginpatay, gincrucify, Diyos, but Lord in Christ, that's God, the Lord Jesus Christ, our Savior. Oh, in verse 37 of chapter 2, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter, and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ano ang amon himon? Oh, nakasala sila mo? Ang ila sala? Pagpatay sa Ginoo, pagpasipala sa Ginoo, paguligyat sa Ginoo, oh, pagpakahuya sa Ginoo, ang pagbuno sa Ginoo, pagpurong-purong sa Ginoo, pagkuha sang panaptun sang Ginoo, kagbunong duplahan, hindi nasala? Di nas
nasakitan sila sang ilatagi puson kay matuod ang ginwali ni San Pedro, whom you have crucified, both Lord in Christ. Siling isang verse 37, now of chapter 2 sang Acts. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ano ang amon pagahimon? In verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you. Amuna sa panahon ngayon na, mag-inulso sila kamang patugmaw para maluwas sila. Kaya mo nang tudlos ang Diyos mo. Pero sa atong panahon, ang tubaw hindi na ka luwas. Hindi na katindo. Sa ilaya makatindo. Pag-inulso, kapag tugmaw, in the name of Jesus, sa Ginoo nga ilagin patay ang ila pagtugmaw. Ang ila pag-inulso, sa Ginoo nga ilagin patay. Ikaw nagpatay ka sa ginuhaw? Subo nga panagon? Wala iya kita ka-interest na. Oh? Di sila nagsininga repent and baptize every one of you in the name of Jesus Christ? Para no? For the remission of sin, pagpatawad sa sala. Kagin ang ginila, ginpatay, kagin pakahuyan, si Kristo. Di mo nagpakahuya ka Kristo? Ikaw nagpatay ka Kristo? Wala kayo mo nagpatay sa iya. Kaya mo nang ilang pagtudlo ni San Pedro ng Apostolis. Amo na imo nila para ang ina sala mapatawad for the remission of sins. Kagsunod, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. O, dapat sila mag-hinorsol, number one, kag mapatugmaw, amo na pagpatawad sa sala, kagpagabaton nila sang dulot sang balaan nga espiritu kaysa ila ang saad mo. Amo nang iya pagpatawad sang sala nila mga biyakturan. At that time, amo na nga sa panahon ni Kristo, nagambal siya nga, sons, thy sins are forgiven. Ang pagpatawad sang sala kung si Kristo magambal. Number one, ang pagpatawad sang sala kung patawaron mo ang imo nga isig tao o kon utod o kon sino nga tao parang sala mo mapatawad man sa gamay kag bangon na kasala ikaw dapat ka maginulsol kag mapatugmaw agod ma patawad ang imo sala kag magabatong ka sa balaan nga espiritu. Amo na ang pagtudlo sa pag-inosol nila sang sala. Kaya nakapatay sila mo. Sa ato na panahon, kung nakapatay ka, prisuhon ka. O kung nagbinote ka, akusar ka. Prisuhon ka sa gobyerno. Pero sa tubang sa Diyos, halaman eh. Pero kung ikaw nga tao nagtuo sa Diyos, pamatian mo na ngang imo sala mapatawad, kang makaanggon ka pa na yun sang kaluwasan sa kalag mo. O, pero una natin, aw natin, nagisiling natin, nga, sang si Kristo nagpatawad sa panahon sang kasuguan. Sunod ang kamatayon ni Kristo, ikadwa, wala nila maintindihan. Number three, ang ina sala mapatawad kung mag-inulsor sila. Kag mapatugmaw, para mabato nila ang pagpatawad sa sala, kag dulot sang Diyos. Kag ang pagpatawad sa sala kung si Kristo ang magadeklarar sina. Ti basi kung karon magpamangkot ka ti sa ato niyang panahon. Sa ato nga panahon, tamagi kayo kag dira kita makadto sa ikatlo nga importante nga punto. Ikapat gali nga punto. Kay una, naginambal naton na si Kristo nagpatawad sa sala sa panahon sang kasuguan. Ikadwa, ang pagtudlo ni Kristo nga nanungod sa iyang kamatayon wala nabalaan sa panahon sang kasuguan. They don't understand. Number three, ang pagpatawad sang sala, amo ang kung si Kristo ang magadeklarar. Ikadwa,
kon imo sala para mapatawad. Mapatawad ka man sang sala sa iban agud ang imo amay nga sa langit, mapatawad man. Kag subo man nga ginambal sa kasulatan nga sila nagpatay kay Kristo, dapat sila mag hinulsol, including da ang pagtuo. Oh, including na papatugmaw. Agad mabato nila ang pagpatawad sa sala. Oh, siling sang Diyos kagpagbaton sang dulot sang balaang nga espiritu. Karon mamangkot kasi sa atong panagon, dira ta makadto sa ikapat nga point na mga abyang uturan. Sa panahon nila, mga abyang uturan, may nagatudlo ini ang Ginoo sa ila. Nga ang ila pagtudlo sa panahon sa kasuguan, amo ang mayong balita sang ginarian. Mm. Diri kita magkadto sa chapter 10 sang Matthew. In verse 6 and 7, gintudlo ini sang Ginoo sa mga apostolis niya, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Ang dusik apostolis magkakadto sa panimalay sang Israel. In verse 7, in as ye go preach, saying the kingdom of heaven is at hand, ang ila itudlo, the kingdom of heaven, meaning the gospel of the kingdom of heaven, nga malapit na kay si Kristo amuna ang ilahari. Amuna itudlo nila. Kag sa sinang panahon, sa pagtudlo, nanungod sang gospel of the gospel of the kingdom of God, gintagaan sila sang Ginoo sang gahom mo. Gahom sa pagpangayo sang sakit. Gahom sa pagpanabog sang sala. A pagpanabog sang yawa. Gahom sa pag banaw sang patay. Oh, ara agin matuod nga chapter 10 of Matthew in verse 1, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out into hell all manner of this of sickness and all manner of disease. Kung tunan mo ini, do silang ni kapustulis ang ginatudloan niya sang paghatag niya sang gahom, sa pagpangayo, sa pagpanabog sang yawa, kapag banaw sang patay. In chapter 10, in verse 8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Amo na nga hindi ka magsiling nga gapangayo ka subong. May posibilidad nga nagasiling nga magayo ka. Purbasi nga. Magtalang ta. Kay bangon wala ka ginbato nga gahom sa Diyos. May ginbato nga gahom ikaw sa Diyos. Sila lang gintagaan kay inapanudlo sa panahon sang mayong berita sang ginarian sa Diyos. Amo na nga damo nag-speculate nga pagpangayo. Pero napasluwan kay wala sila gahom. Pero kung basahan mo na ang kasulatan, they were given some power to heal all kind of sickness, to heal all manner of sickness and all manner of disease. Tananggit sa sinang panagon, itudlo kung may ara sila nga wala ginayo. Karon hindi na ma-implementar na kay basi mahuyan kita. We need to pray only. Basi may posibilidad na. Kay bangod na kung mga anak na sa Diyos, ang Diyos magpamati, kag hindi malikawan nga mapatay gimang kita. Kag mamasakit kita, kay bangod may sala. Amo na pagtudlo. Ina sa panahon sa may balita, sa ginarian ang ilang pagtudlo. Karon, amo na ikapat, makatoy kita sa kalima. Ang kamatayo ni Kristo, wala nila na intindihan. Wala nila lang pan. Kag ining kamatayo ni Kristo, amuni ang ginalinan sa mayong balita sang bugay sang Diyos nga ginsurat ni San Pablo sa chapter 20, verse 24 nga ginsurat gali ni Dr. Luke nga iya gintudlo sa chapter 1 sang Romans up to Philemon nga libro na. Nga sa mayong balita sang bugay sang Diyos maluwas ka. Kay bangod, wala nila naintindihan ang kamatayo ni Kristo. Ang kamatayo ni Kristo amo na ang maayong balita sang bugay sang Diyos. Nga ining bugay sang Diyos nga ang kamatayo niya nga siya napatay ginlubong kanabanaw. Kung magtuo ka maluwas ka, that's good news.
meluas ka kumagto ka. Oh, kagula siya nagasilinga, maginorsol, mapatugmaw, kundi magto ka. That's the word of faith. Kagina mo na ang mayong balita sang bugay sang Diyos. Lain man ang mayong balita sang ginyarihan, kaglain man ang mayong balita sang bugay sang Diyos, nga ang mayong balita sang bugay sang Diyos, nga si Kristo na patay sang imo, sa imo sala. Kagkong magtuo ka, maluwas ka. O mga abiyang katuhuran na, the gospel of the grace of God. Ang imo-imon, magtuo ka kag ang imo sala, mapatawad. You look at here in the book of Romans in chapter 10. O tanong niyo mga abiyang katuhuran na. In verse 8, but what said it, the word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart, that is the word of faith. Ara sa imugid, baba, nga ikaw makabati, nga si Kristo na patay, ginlubong ka naman now. Ano na ang makaluwas imo, that is the word of faith, nga magikan sa baba mo, nga mahambal na, nagikan sa tagipusoon mo. Oh, you look at your verse 8 again of chapter 10. But what said it, the word is nigh thee, even in thy mouth and thy heart, that is the word of faith which we preach. The word of faith, meaning magtuo ka, maluwas ka, namun ang ginwali namun. In verse 9, anong word of faith na? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, na imo nga ikumpisar si Kristo Jesus sa imo baba, the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart, amunang word of faith, and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Believe, amunang siling sang Acts chapter 16 and verse 30 and 31, siling sang Macedonian jailer, sir, what must I do to be saved? Anong imo ka para maluwas ako? Siling sang Ginoo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. That's the word of faith. Believe. Magtuo. Amo nang ginambal sa verse 9, ang tawag ng pagtuo, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, Ginoo, ginatuhan ko gid ikaw, nga ginbayaran mo nga akon sala, nga ikaw napatay kag ginlubong kag nabanaw sa akon nga mga sala, ginatuhan ko gid ikaw, siling sang Dios, maluwas ka. Oh, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Maluwas ka kun imo na ba panahon na maluwas ka bangod ang imo sala, hindi siling nga pariyo sa ilang sala na makumpisar pa sila o kung nagpatay sila sa Ginoo o kung nagimo sang sala sa kasuguhan, kundi nga ang imo sala gintubos sang Diyos, gibayaran niya sang iyang nga dugo. Amo na nga kung magtuo ka, maluwas ka. O duha lang ka rason paano matpatawad ang sala mo. Isiling sang Ephesians chapter 1 bilang last naton ini nga tema in verse 7, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Ti ato na intindion nga sa diin kita gintubos pagi sa niya nga dugo. Ano gintubos siya? The forgiveness of sins, nga pagtuo mo sala mo na patawad. Agree ka siya na? Hindi mo mapatiwan ang hindi mo mapatihan ining pulong sa Dios. Imo sala gintubos sa Dios. Ano pagit ang gintubos ang Diyos? Galatians chapter 4 in verse 5, to redeem them that were under the law, gintubos man ikaw sa kasuguhan, that we might receive the adoption of sons. Manginanak ka sa Diyos, adopted ka. Kung magtuo ka maluwas, adopted sons ka. Amuna ang forgiveness of sin is to believe that your sins are forgiven because Diyos si Kristo nagbayad sang imo sala. If you say, Lord Jesus, ginatuhan ko gin, naging bayaran mo akong sala sa kamatayon mong ginubong ka, kag nabanaw, kag ang imo pagkabanaw, nagahatag na ang pagkabanaw mo,
nangin pagkamatarong ko kay ang imo ginimo pagtubos sang akon sala kay siling sa Ginoo. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Ginoo Dios labing gamay nga may salamat gyud sa mo ini ang among pangamuyo in Christ Jesus in we pray. Amen. Saliwat mga abyang uturan, salamat gyud sa inyong pagpamati. Ini saliwat ang inyo kubos nga abyan nga nagatudlo sang rightly dividing the word of truth, agud ang imo pagtukag kaluwasan sa kalagmo, sigurado nga ang Dios gyud mismo nagbayad sang imo sala. Ang ginimo mo nga agud maluwas ka, nagtuka na si Kristo died for your sin. Ini saliwat ang inyo kubos nga abyan, Pastor Nimisio Tahala.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Maligayang pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat, mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Atin pong ipagpatuloy ang ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy, nang sa ganon ay ang Diyos ang magbigay sa atin ng maayos na pangunawa sa ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, aming ibinibigay sa inyo ang lahat na papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Lalo na sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang mag-aral ng inyong mga salita. Ibigay nawa ninyo sa amin ang karunungan upang malinaw na maintindihan namin ang mga katotohanan na aming pag-aaralan. Ito po ang aking dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, nawa po ay nakatulong ng malaki sa inyo ang katotohanan na ating pinag-aralan sa nakalipas tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Nawa po ay naging malinaw sa inyo na tayo ay nailigtas na ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay ipinako sa krus. Siya ang naging handog na walang kapintasan para sa kasalanan ng buong sanglibutan tungo sa ipagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Ang katotohanan ito ay malinaw na ipinahayag ng Biblia sa Galatians chapter 3 verse 13, Titus chapter 3 verse 4 and 5 at 1 Peter chapter 1 verse 18 to 20. Ito ang legal na basehan o legal na dahilan kung bakit ipinangako ng Diyos sa 1 John 1:9 na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng mga kalikuan natin. Ang puntong ito ang nais kong mas palalimin pa natin ang ating kaalaman sa ating pag-aaral sa ngayon. Paano ba tayo makasisiguro na kung ating ipahahayag ang ating mga kasalanan ay tiyak na patatawarin tayo ng Diyos? Marami kasi ang kahit humingi ng kapatawaran sa Diyos ay nagdududa pa rin kung pinatawad na nga ba sila ng Diyos o hindi pa. Ano po ba ang katunayan o katiyakan o assurance na binigay ng Diyos na patatawarin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan? Tuklasin po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Sa Romans 3:23 hanggang sa 25, sa Magandang Balita Biblia ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala o pinatawad na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapadlaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Ano po ba ang sabi dito? Lahat daw po ay nagkasala, ngunit dahil sa kanyang biyaya ay pinatawad niya sila sa pamamagitan ni Kristo na siyang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat na sumasampalataya sa kanya. Ano ba ang ginawa ni Kristo sa kanyang dugo at ito ang naging batayan ng pagpapatawad sa kasalanan ng lahat? Sa Matthew chapter 26 verse 28 ay ganito ang sinasabi. Ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ng Romans 3:23-25 at Matthew 26:28 na may legal na basehan ang Diyos sa kanyang pagpapatawad sa kasalanan natin at ito ay ang dugo ni Jesus na nabuhos dahil sa kasalanan ng lahat at ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya ay matuwid. Bakit po sinasabi ni Pablo na ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan batay sa dugo ni Jesus na nabuhos ay magpapatunay na siya ay matuwid sa Diyos o matuwid na Diyos? Sapagkat ang kanyang ginawa ay sang-ayon sa umiiral na patakaran ng pagpapatawad na nasusulat sa Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung ang Diyos ay basta na lamang nagpapatawad ng kasalanan na walang dugo na dumanak, ibig sabihin na hindi niya binigay si Jesus. Ibig sabihin na hindi siya sumunod sa patakaran ng pagpapatawad at dahil dito, hindi siya pwedeng matatawag na matuwid na Diyos. Subalit dahil siya ay nagpapatawad batay sa dumanak na dugo ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, sinasabi ng Biblia na ito ang nagpapatunay na siya ay matuwid. Sinasabi kasi ng Biblia sa Romans chapter 3 verse 23 at 6:23 na tayong lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo po ay maituturing na walang kasalanan kung nabayaran na natin ang ating mga kasalanan. Paano po tayo makabayad ng kasalanan natin? Kailangan tayo po ay papatayin o parurusahan ng kamatayan. Kung hindi naman tayo papatayin, kailangan na may magtubos sa atin. Pero kailangan na ang tutubos sa atin ay pumayag na akuin niya ang responsibilidad sa pagbayad ng ating mga kasalanan at siya ang mamatay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan nang sa ganon ay mapapatawad tayo. Ito ang ibig sabihin ng pangungusap na kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Dahil dito ay inialay ng Diyos si Kristo bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mabayaran ang kasalanan ng lahat at ito ang kanyang ginawang basehan sa pagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya ayon sa Romans 3 verse 25. Kaya tunay na matuwid ang Diyos dahil nagpapatawad siya ayon sa itinakda ng batas. Pinapatawad niya tayo dahil sa dumanak na dugo ni Jesus bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na kung hindi ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo, ay wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kahit po ipagtapat natin ang ating mga kasalanan at tunay na tayo magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan, kung hindi po dumanak ang dugo ni Jesus, ay hindi po tayo mapapatawad. Kahit po tayo ay umiyak ng umiyak sa harapan ng Diyos at magmakaawa sa Kanyang araw at gabi, at kahit pa magbigay tayo ng malaking halaga sa simbahan, kung hindi ibinuhos ni Kristo ang Kanyang dugo dahil sa ating mga kasalanan, ay hindi po mapapatawad ang kahit isa man lamang sa mga kasalanan natin. Bakit po? Sapagkat ayon sa patakaran, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. At alam po ba ninyo na kung hindi pumayag si Jesus na mamatay dahil sa kasalanan ng lahat ng tao, ay mauuwi rin na walang kabuluhan ang mga paghahandog ng mga hayop para sa kasalanan ayon sa kautusan ni Moses. Bakit po? Sapagkat walang bisa ang dugo ng hayop na makapag-alis ng kasalanan. Ito ang sinikap ni Pablo na ipaliwanag sa Hebrews 10 verse 3 and 4 nang sabihin niya ang ganito. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon, sapagkat hindi maaring mangyari na ang dugo ng mga turo at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 3 and 4. Ang dugo ng mga hayop na inihahandog noon sa panahon ng mga patriarka at ng bansang Israel dahil sa kasalanan ay hindi makapag-alis ng mga kasalanan. Pakinggan natin ang dagdag na paliwanag ni Pablo sa Hebrews chapter 10 verse 1 and 2. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanyang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Malinaw na hindi nagpapabanal ang dugo ng mga hayop na handog at hindi rin ito makapag-alis ng mga kasalanan. Dahil dito, ano po ang ginawa ng Diyos upang mapawi ang ating mga kasalanan at tayo ay mapabanal? Sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 10 ay ganito ang ating mababasa. Nang si Kristo'y manaog sa sanglibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya inhanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tuparin ang inyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Hebrews chapter 10 verse 5 to 10. Minabuti ng Diyos na alisin ang paghahandog ng mga hayop, yamang hindi ito nag-aalis ng kasalanan at kanyang ipinalit si Kristo bilang handog sa ating mga kasalanan. Ayon sa Hebrews 10 verse 9 to 12, inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Malinaw na ang dugo ni Jesus na dumanak kahit minsan lamang ito nangyari ay sapat na nakaalis sa kasalanan nating lahat. Ito ang katotohanan na sinikap ni Juan Bautista na ipaunawa sa mga tao noong itinuro niya si Jesus at sumigaw na nagsasabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. John chapter 1 verse 29. Nais ng Diyos na ang katotohanan ito ay maipangaral sa buong daigdig, sa layunin na lahat ay makaalam na bagaman tayong lahat ay nagkasala at hinatulan ng kamatayan, subalit binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, hindi po natin kailangan na magbigay ng malaking abuloy sa simbahan o gawin ang anumang uri ng penitensya tulad ng pagpapalo ng ating katawan at pagpapako ng ating katawan sa krus bago tayo mapatawad. Hindi po yan ang itinuturo ng Diyos Kaya wala pong sino man na mapapatawad sa ganyang paraan. Subalit dahil sa dumanap na dugo ni Kristo, nang siya'y ipako at mamatay noong taong 31 AD, ang buong sangkatuhan ay pinatawad na at ang bawat isa ay binigyan ng pribilehyo na tumanggap ng kapatawaran individually sa isang simpleng paraan lamang. Una, kilalanin natin na tayo ay nagkasala dahil tayo ay nakalabag sa mga utos ng Diyos. Ang sabi ng 1 John 3:4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sabi rin ng 1 John 1:10, kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang sarili at ang kanyang salita ay wala sa atin. Ikalawa, sampalatayanan po natin na binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan noong dumanap ang kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo. Sinasabi ng 1 Corinthians 15:3 na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Sinasabi rin ng Titus chapter 2 verse 14 na si Hesus Kristo ang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasalanan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Katlo, ipahayag at pagsisihan po natin ang ating mga ginawang pagkakasala sapagkat ito ang dahilan ng paghihirap at kamatayan ni Kristo sa krus. Sabi ng Acts chapter 2 verse 38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sabi ng 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ikaapat, hilingin natin sa panalangin ang pagpapatawad ng Diyos at paniwalaan natin na pinatawad na nga niya tayo ayon sa kanyang pangako na patatawarin niya tayo sa lahat nating mga kasalanan. Hindi dahil sa merito ng anumang mabuting bagay na ating ginawa, kundi dahil lamang sa merito ng dugo ni Jesus na kanyang ibinuhos para sa atin. Sabi ni Jesus,

Diyos at patawarin sa mga kasalanan natin, ay matuto tayo na magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Totoo na pinapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan kahit gaano ito karami at gaano man ito kabigat dahil sa merito ng dugo ni Jesus. Sabi nga ng Panginoon sa Isaiah chapter 1 verse 18, pumarito kayo ngayon at mga tuwiranan sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito ay magiging mapuputi na parang niyebe. Bagaman ito ay mapulang mapula, ang mga ito ay magiging parang balahibo ng tupa. Isaiah 1 verse 18. Ngunit alam niyo ba na maaring ang isang Kristiyano na kinahabagan at pinatawad ng Diyos sa mga nakalipas niyang pagkakasala ay hindi mapapatawad sa iba niyang pagkakasala? At posibleng maraming Kristiyano ang nasa ganitong kalagayan. Bakit po? Dahil hindi sila natuto na magpatawad sa kanilang kapwa na nagkasala laban sa kanila. Gusto kong idiin ang puntong ito na kung tayo na mga Kristiyano ay hindi mahabag sa ating kapwa at hindi magpatawad sa kanilang kasalanan laban sa atin, ay tiyak na hindi po tayo mapapatawad ng Diyos. Ganito ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 14 and 15, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Napakalinaw po ang sinabi dito ni Jesus na kung hindi tayo magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin patatawarin ng ating Ama ang ating mga kasalanan. Anong patakaran ang ginagamit ng Diyos bilang batayan ng hindi niya pagpapatawad sa mga taong hindi natutong magpatawad sa iba? Basahin po natin ang Lucas chapter 6 verse 37 and 38. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong humusga at hindi kayo huhusgahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat ay doon din kayo susukatin. Ano po ang sabi ng Diyos? Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Nabanggit din ni Apostol Matthew ang katotohanan na ito sa Matthew chapter 7 verse 1 and 2 na nagsasabi, huwag humatol upang hindi kayo mahatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. Malinaw po na kung ang panukat na ating gamitin upang sukatin ang iba, ito rin ang gagamitin ng Diyos upang sukatin tayo. Ito ang patakaran na pinagbasehan ni Jesus ng kanyang sabihin na kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Paano yung mga kasalanan na tapos nang pinatawad ng Diyos bago matuklasan na hindi pala tayo marunong magpatawad sa iba? Ano ang maging epekto ng hindi natin pagpapatawad sa kasalanan ng ibang tao laban sa atin sa kasalanan natin na tapos nang pinatawad ng Diyos? Babawiin po ng Diyos ang kapatawaran na kanyang ibinigay sa atin. Ang katotohanan ito ay ipinaliwanag ni Jesus sa pamamagitan ng isang talinghaga sa Matthew chapter 18 verse 23 to 35. Ating basahin. Kaya't ang kaharian ng langit ay maihahambing sa isang hari nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanyang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibhasa'y wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili pati ng kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito'y nanikluhod ang alipin na nagsasabi, Panginoon, pasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa inyo. Dahil sa habag ng Panginoon sa alipin iyon, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang alipin ding

0: iyon. Sa kanyang paglabas ay natagpuan ang isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 denaryo. Sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Kaya't nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nagkipag-usap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasensyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Siya'y umalis at ipinabilanggo ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Nang makita ng mga kapwa alipin ang nangyari, sila'y labis na nabahala. Umalis sila at isinumbong sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa inyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid. Yung unang alipin ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Tawagin natin siya na si Alipin A. Ang 1 talento sa panahon na iyon ay katumbas ng higit na 15 taon sahod ng manggagawa. Ibig sabihin na kailangan siyang magtrabaho ng mahigit na 150 years bago pa siya makabayad. Kaya ipinag-utos ng hari na siya'y ipagbili pati ang kanyang mga asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Pero nagmakaawa siya sa hari at dahil sa habag ng hari sa kanya, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Inaasahan ng hari na matuto ang kanyang alipin na mahabag din sa kanyang kapwa at matutong magpatawad. Subalit ang alipin na ito ay hindi natutong mahabag at magpatawad sa kanyang kapwa. Nang makita niya ang kanyang kapwa alipin na nakautang sa kanya ng 100 denaryo, ay sinunggaban niya ito, sinakal at sinabihan, "Bayaran mo ang utang mo." Nanikluhod ang kanyang kapwa alipin at nakiusap sa kanya na nagsasabi, "Pagpasensyahan mo ako at babayaran kita." Ngunit ayaw niya. Sa halip ay pinabilanggo niya ang kapwa alipin hanggang sa mabayaran nito ang utang. Si Alipin A ay pinatawad sa kanyang utang na 10,000 talento. Ngunit hindi niya pinatawad ang utang ng kanyang kapwa alipin na 100 denaryo lamang. Ayon sa Matthew 20 verse 2, ang 1 denaryo ay sahod ng 1 tao sa 1 araw. Ibig sabihin na yung 100 denaryo ay sahod ng 1 tao sa loob ng 100 araw. Bagay na napakaliit kung ihambing ito sa 10,000 talento na sahod ng manggagawa sa mahigit na 150 years. Kaya nang nalaman ng hari ang ginawa ni Alipin A kay Alipin B, ito ang kanyang naging pasya kay Alipin A. "Ikaw na masamang alipin, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na iyon sapagkat nakiusap ka sa akin. Hindi ba dapat kang mahabag sa iyong kapwa alipin kung paanong nahabag ako sa iyo?" At sa galit ng kanyang Panginoon, ibinigay siya sa mga tagapagparusa hanggang sa magbayad siya sa lahat ng kanyang utang. Ano po ang lesson na gustong ituro ni Jesus sa atin sa pamamagitan ng talinghagang ito? Sa verse 35 ay ganito ang sabi ni Jesus, "Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid." Ibig sabihin na kung tayong mga Kristiyano ay hindi matutong magpatawad sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman tayo patatawarin ng ating Ama sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, nawa po ay maikintal sa inyong isipan ang katotohanan na sa krus ay pinatawad na ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao, kasama ang mga kasalanan ko at kasalanan ninyo dahil sa dugo ni Jesus na nabuhos, at ito ang legal na dahilan kung bakit ipinasisiguro ng Diyos na kung ating ipahahayag ang ating nagawang kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpatawad sa atin individually. Nawa ay matutunan din natin na mahabag at magpatawad sa mga taong nagkakasala laban sa atin tulad ng pagkahabag at pagpapatawad ng Diyos sa atin. Magsorry man sila sa atin o hindi. Wala na po tayong oras sa ating palatuntunan, kaya tatapusin na po natin ang ating pag-aaral sa araw na ito. Manalangin po tayo. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa katotohanan na aming napag-aralan sa araw na ito. Tulungan po nawa ninyo kami na kung paano pinatawad ninyo kami sa aming mga kasalanan batay sa dugo ni Jesus na dumanak sa Kalbaryo dahil sa kasalanan ng buong mundo, ay matutunan din po nawa. Matutunan din po namin ang pagpapatawad, ang magpatawad sa mga kasalanan ng sinuman laban sa amin. Ito po ang aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: masaya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Saka sales rep.
7: So una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow,
9: ayos gid.
10: Kamuman bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tayo.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Masaligan.
11: Epektibo.
0: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may
0: Physio,
11: yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
11: yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Beat on Haro, tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: radio. Campeón de radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga, mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tay.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: Epic.
6: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
6: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sa lecithate, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang may Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga bulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Sport Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: Ang pinakamalaking tagisan ng gani, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM.
3: K5 News FM Philippines.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre? Libre! Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty
0: So, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty So.
15: Bakal na sa mga butika.
5: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
14: Ang labahan!
16: Nakasumpay na!
14: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko
18: ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
5: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
17: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
17: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
17: DTX 500.
5: Masaligan.
17: Epektibo.
5: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
17: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
17: DTX 500.
5: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
17: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
5: Masaligan.
17: Epektibo.
5: DTX 500.
4: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
4: Yung may D3.
3: Mga butika.
4: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
4: Yung may D3. Mabagat.
3: Mga butika.
1: K5.
15: K5.
1: News FM. K5.
15: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
1: Iloilo
5: 88.7.
15: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Iloilo, alas 7:13 na sang gabi.
21: Kagabihon nga puno sang patikin, puno sang kapait, kasakit, kainit, kag kanamit.
22: Saturday Nights with Langga Kim.
21: Saturday Nights with Langga Kim.
22: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.
23: Saturday Nights!
21: Kagabihon nga puno.
22: Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 Radyo Bandera.
21: Kagabihon nga puno sang patikim, puno sang kapait, kasakit, kainit, kag kanamit.
22: Saturday Nights with Langga Kim.
21: Saturday Nights with Langga Kim.
22: Mga istorya sang kabuhi, paghigugma, tagipusoon, kag mga istorya sang pus-on. Saturday Nights with Langga Kim sa 88.7 K5 News FM.
23: Saturday Nights.
15: Happy Saturday, my
6: mga ka-K5. O, pasensya ha. May mga technical glitches. Dari kami sa K5 News FM. Dari na sa palat naman ah. Pero by the way, it's a happy Saturday. A blessed Saturday evening. Sa tanan naton yung mga suki nga mga tagpalamati. Dari sa K5 News FM, Iloilo, 88.7 mga ka-K5. Kamusta-kamusta ang inyong weekend? Sa mga students, dara nga nag-enjoy pa sa mga remaining weeks ang ilang makasyon. Kung binulan pati, sana all! By the way, mga ka-K5, you're listening to K5 News FM, Iloilo, 88.7. Kaya sa aton nga mga relay stations, naka-live man kita sa pila naton ka mga social media pages at K5 News FM, Iloilo, at K5 News FM, Iloilo, 88.7. Sa mga nagabiyahe subon, safe travels ng mga ka-K5 ha? Sa mga drivers, nga mga sweet lovers. Kamusta kamusta dara ang inyong mga income subon sa pagbiyahe mga ka-K5. I hope you're doing well. Mamangkot ganin natin always diri sa aton programa. Kamusta na ba lang inyong life? Kamusta ang buhay-buhay?
7: Ay, what?
6: Kamusta ang inyong mga hearts, mga ka-K5? Wala nag-update na itong comment section, mga ka-K5 Andre. By the way, sa mga ka-K5 naton, subong ang aton siring pagpangalaga ng aton subong programa. Amo ang Saturday Nights with Langga Kim. Suki naton nga mga taxi drivers sa K5 mobile taxi patrollers and drama na sa mga nagabiyahe sa Grab, nagabiyahe sa mga bus, sa mga modernized jeep, sa mga drivers dira sa Western Visayas Transport Cooperative. Good evening dira sa mga broken hearted. Pareho sang kilala na mo ni ka K5 Andre. Broken hearted gin man bala. Ay. Mara comment basketball ni mababaw. Magini mo lang din nga rebound sa mon pero hindi ni basketball subong.
7: Ay, what?
6: Ay, rebound. Ay, kaluoy man grupo nato. Sa mga listeners natin sa First District of Iloilo, we're listening via K3 News FM Miagal. May dayad yun nga gabi dress sa inyo tanan. Naka-crosspost na K5 Dre.

0: Good evening, good evening sa aton nga mga K5 Iloilo Solid Supporters sa Chapter 1 and Chapter 2. Draman sa mga listeners naton sa Segundo Distrito. Hello, hello! You're listening via K3 News FM Laganes. Bayad ayad yung gabi dira sa inyong mga ka-K5. Dira si Ma'am Yash Aselbon ha, sa may banwasang oton. Nagapamati gidra samtang nagapaligo aba. Fresh na fresh subong ha. Subong idman nga mapaang ang aton sa ring nga panyempo mga kakefa. Marami magparigo mga 4 times a day. 4 times a day kid. So mga listeners naton dira. Sa Second District, you're listening via K3 News FM Laganes. Sa mga taga Leon, Alimudyan, San Miguel, sa mga taga Pavia, Santa Barbara, New Lucena, sa mga taga Zaragan, kamusta ang pantatada?
1: Ay, tuko!
0: So may pinatago, kag may pinasagod lang ba? Sa mga ka-K5 naton, dira naman sa 3rd District of Iloilo, sa mga kasimuhan, wala na ni SB Ray, SP Umalay. Kamusta na kapanyapo na bala ka mo? Ano bala ang inyong mga sudan na subong? Kung ba si subong nakatunga na nakatunga? Nakatunga akong kumbaga nakatapos na kamukaon. Natapos na kaon kagti nagapatudlanay na kung sinong mahugas pinggan.
1: Ay!
0: Kapin pa kong mga high school pa lang lalo kung college. Usually tinagatiner pa sa mga balais ang parents. O mamba lang nga ako kay ina nagugas pinggan ako naman subong.
1: Ay, tuot!
0: O naban-naban may gapudag-pudag naman daw.
1: Ay, tuot!
0: Tawa ka K5 naton! Para sa 3rd District of Iloilo, you're listening via K3 News FM Kalino. Sa mga taga Pototan, sa mga taga Mina, sa mga taga Bajangan, Bingawan, taga Maasin, dira, maayad-ayad yun nga gabi dira sa inyong atanan. Atan sa ring Facebook Live subong nga gabi para mas wide, no? Mas wide pagid ang malabutan sang aton diri nga pagpangalagad mga ka-K-5. Upod naton by the way dira sa 3rd District of Iloilo si ka-K-5 Kuya Jor. Kamusta ka mo dira? Sa mga listeners naton dira sa may barangay Kahigon Kalino. Oh, season, di bagid man subong sa mga paho. Sa mga summer, balang yung mga fruits sa K500. Ikaw, anong nahidlawan? Nahidlaw ka man sa mga sarguelas. Kamunsil. Ikaw, sa muna, ano gano'ng pangawit mo ka K500? Kakaon ka man lumboy. Lagpat ko, amo naging panamkon sa imo, di ba? Lumboy. Kapal nila sa una, sakon. Amo na ko naging panamkon nila sakon mo. Lumboy. O, mga santol. Ano kung kabusong ka ni kada kapamati ka, ka crave ka man mo. O, mambal ka na. Ay, no, kahilid laugin, no? Kapin ka, for example, ikaw, estudyante, nag-abulubakasyon ka. Usually, yung muna ang ginaiubra ninyo, no? Nag-tawag na, nag-pulupanakas ng mga puno. Pero mga kamunsel namun sa muna to, doon nagkalatumba na. Sa mga viewers natin, dira kay Ma'am Lita Elsie Mercheca. May rayad ganyang gabi kay Ma'am Gina Sanchez. Dira man kay Ma'am Rose Maria Gramon. Kay Langga Vine Naanan. Dira sa mga taga-Utona. Delia Bonite. Francisco Sano. And to everyone watching right now, I hope you're fine, ha? Mga nagasulusunggod dira sa ilang mga bana o kung sa ilang mga partners. Ang mabagin man na sila nga ang mga babae kuno ba na. May toyo. May mga mood swing. Sa mga nagainit ang ulo dira. Kaisa tawag na, no? Madalaman ang tanan-tanan ng mga aspeto sa kabuhi mo kung wala kablakwarta ka kay 500. Nagasakit ang likod mo. Nagasakit ang ulo mo. Nagalain ang mood mo. Pero kung sweldo na gani, kung may kwarta ka gani, duga ayon, no? Amali lang gani nga, ano bala, ang money can buy everything. Amali sang kilala ko, amali at ihatag bis ako ng kwarta mo kung hindi pa ako malipay. Kain ganyan mga ka-K5, once you're financially stable, parang tawag na, no? Broken hearted, ka, dito ka mag...

Timon. Sa, ano, dito ka kanto sa Thailand. Broken-hearted ka pagka ano, no? Hindi mo gusto dre makitaan ka sa mga tao nga kilala mo sa palibot nga nagahibi-hibi dito ka kanto sa mga Canada. Even sa mga Indonesia. Pero konti tawag na, no? Kung wala ka kwarta, tilagaw-lagaw ka lang anay, dira sa inyo lugar. Eh. Ara ka mo sa kaumahan, tira ka lang sa kahon o kahon. May talom sang puno, sang paho, puno, sang mahugani, puno, sang kamunsel, o kuntu, whatever it is. Samtang nagapamati ka sang kanta ni Janine Berdin. Kita mo na kay Feb Andre, ang kanta yas mo. Ang What If I Miss You The Rest Of My Life. Nagani ang bridge siya. Mga ka-K5. Ipa-play na naton karon ka K5 Andre. Kala kay RJ Talite, may dayon niya gabi. Kamusta lang dira sa Australia, take care, good mate. Ang gina-address ni Ma'am Rose Maria Gramon kay Ma'am Lita. So, kamusta dira nung season, baladra subong sa abroad? Mga ka-K-5. Sa mga listeners naton sa 4th District of Iloilo, nagapamati ka mo mga ka-K-5 via K-5 News FM Pasay City. Upod naton sa technical side si ka-K-5 Edmar Liquinia. Mga ka-K-5, nara naman sa Sara Iloilo, maayad-ayad ganyang gabi. Upod naton nara si ka-K-5 Herman Flores. Kamusta dara mga taga Sara, San Dionisio, sa mga taga Concepcion. Bueno, nag-crave kami sa dagat. Ito namin magadto sa Concepcion, sa mga Carles area. Pero ang budget palang kuno namon, pang ano lang, no? Pang-oton area palang. Pang-oton area lang kuno, anay. Mahalabi, papambot, dara, no? Ikaw kagay ka na kanto, the K-5 Andre. Sama ng mga area. Island hopping. Makon ba makadto sa Guimaras kay dablang Manggahan season subog. Ang highlight no sang Manggahan Festival is on May 24. That will be tomorrow. Ah, grabe, subuwas ka rin highlight na sang Manggahan. May matilaw man si K5 and J to tani isang ano, isang tamis nga paho. Magaling kay Timay Duty. Dalaan ka lang ko na ni K5 kish asang paho ka K5 and J. Listeners natin dari sa Iloilo City, if you have music request, ha, feel free lang mag-comment mga ka-K5 dari sa aton siringa pagpangalagan sa aton both Facebook pages, K5 News FM Iloilo and K5 News FM Iloilo 88.7. Dira kay Ma'am Antonina Manaay, area sang Airport Mandurial. Chill dra upod sa mga drivers, mga nagabiyahe dra sang sikad kag tricycle around the area sang Mangga Cabo dra sa may Airport Mandurial. Sa mga taga Quintinsala sa Haro Iloilo City, dra sa Telecom Compound, madamo ka talaga mga suki nga tagpalamati. Dra sa kay Ma'am Arlina Talar Magoles. Magoles man gid, no? Dra sa kay Mommy Immaculate sa area sang La Paz, mga ka-K5.

call center agents na nagatulo-tambay-tambay sa mga tawo subong nga ga-wonder na frustrate sa life. Balilamugin man ni bali ang career ang gustuhon ko for the rest of my life. Maybe there's something better. Kung isa mga ka-K5, gusto mo man magstay sa mga trabaho mo, no? Pero kung kaisa, you're looking for greener pasture. Kaisa, blakapin pa kung ikaw ang breadwinner, ikaw ang agot, ikaw ang last card of the family. You're wondering kung magstay ka lang sa mo nag-work, feeling mo duwala balasang growth, duwala ka kumbaga nag-usad mga ka-K5. Gusto mo man tani nga magstay kaya ang baga nila bala, no? Depende man na sa working environment. Pero sometimes money matters man, no? Sa work mga ka-K5. Can send ka dara ka-K5, Andrei. And of course, dara kay titara na mapa dara sa my area sa nga Rizal, Lapu't. Sa mga nagatuto kag nagabantay dira sa mga games sa palarong pambansa 2026 nga Husubong, no, ang Agusan del Sur. Standby lang ha, kay actually may pila naman ka mga games kay na, no. Although sa tomorrow pa ang opening program at may mga advanced games na mga ka-K5. Dira kay Renny Boy de Ocampo kag sa iban pa naton dira nga mga viewers and listeners right now. Relax lang ka mo dira mga ka-K5. Abaga ni nila sa kanta sang bini nga ang buhay ay di karera. Kaisa na frustrate ka, no? Mambal mo ay ang classmate ko to, ang batchmate ko to, may mga bana na, may mga asawa na, may mga kabataan na. Ikaw doon managlaon kagyapon. Sila to ara na sa abroad, may mga salakyan na, may mga balay na. But you have to think mga ka-K5 nga tanan kita, no, may mga kaugalingon nga life timeline. Hindi mo pa tiyempo subong, maybe next year. Kung hindi pa next year, maybe the next year. Ang magaling nila bala, it's a matter of mindset mga ka-K5. That will eventually make your life better. Mga ka-K5. Abutin kita na at kabay pa nga ikaw nga nagapamati subong. Mangin manggara naman. And sometimes it does not matter. May araman yan nga wala agad yan nag-expect na mangin manggara, no? We have different definitions sa ginatawag nga success in life, kumbaga. Meron sa mga tao nga successful na ang ma-consider nilang ilang mga kaugalingon. Makita nila ba lang happy nila family nga sa mao hindi man magutman pero ma-provide nila sa gihapon ang ilang mga needs. May ara man niya nga ti success ang meaning sang success sa ila, grow sa ilang nga mga career, sa ilang nga mga passion. Kumbaga mga ka-K5. May ara bisang mga kita mo nang na-hold back kasang una sa imo nga passion sa singing, sa imo nga passion sa pagsaot, sa imo passion sa creative industry. Kita mo na before ka mag-college, although nga lain ang course nga gusto mo, pero kung kaisa ginahawiran ka sa mga parents, bubala mambal, hindi, amuning course na dapat para sa imo. Oh, di ba na? Ano mga ka-K5, ang aton nga palamang kutanon for this Saturday night. Langga. Paano kung sa imo nag-propose pero sa iban nagpakasal? Actually, damo na lang ang mga stories na aton nabatian. May makilala kita, may makilala ikaw. Not just, usually, mga celebrity ang mumaniga katabo sa ila. Just like for example, sa mga failed nga mga Arab lang mag-fiancé na sila, engaged na sila kumbaga mga ka-K5. Pero wala pa sila nagdayunay. Tapos Arab lang long-term relationship sila ha. Tapos after sang nag-fail nga engagement, nagpakasal dayon ang guy or whether ang girl man. Mga ka-K5, sa tawong binulan pa lang nila nga kakilala. And that's the very reason yung mahambal naton nga hindi assurance. Hindi assurance ang kadugayon sa relationship. Para mahambal mo nga, siya na ginang forever mo. Maybe, kung kaysa gusto mo gid, pero the destiny is not for you, for the two of you mga ka-K5.
we're not destined to be for each other. Diba lamang maay siya aman? O, si Ma'am Bing special, relate gid ko nun sa hugasay isang pinggan. O, may mga laga pa murugso, parang pana kakay five Ma'am Bings mo. Palang, ah, kuto kayo na yung naghugas, ha? O, kaya tamad kayo mo yan. Mabugtaw ka na, late ka na mabugtaw, tapos ako pa ni Tanay. Pa-play ka kay 500, as ang song, basi pwede mo ni ang sa Wish Boss na bilang performance ni Janine Birdie. A song, What If I Miss You For The Rest Of My Life. What If I Miss You For The Rest Of My Life. And of course, mga ka-K5, if you have music request, ha, i-play nyo, i-ano nyo lang dara sa atin yung comment section. And save nyo ha, ton sa ringa hotline. Kaya pagbalik natin, pwede gid kita mag-cater sa mga luyag magtawag, mag-engage, or mag-interact dari sa atin yung program. I-save nyo ang atin yung hotline, 0919-098-6314. Again, mga ka-K5, 0919-098-6314. O na, huya, agad ka mo dara nga mag- wala ka mo talaga isang load mga ka-K5. Pwede naman ma-PM ang aton sa ring page kaya kami ang matawag dira sa inyo.

Ray ang song Bakit Ba Binuhos by This Band. Para niya sa mga luyang magpadugo subong. Bakit Ba Binuhos by This Band. Sa mga K5 naton, inubigay ka moderas ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, agurang lawas, resistant shadow gid, permi. Mga magani nila, kung wala sa may nagahalong sa imo kaugalingon, you just have to take good care of yourself na lang. Wala sa may nagahalong sa imo, kumbaga, sa iban nga tao. O mga ka-K5, you just have to take good care of yourself. Oh, grabe ang init subong mga ka-K5. Stay hydrated lang ha. Especially ang aton subong nga mga heat index. Yara lang nag-libot-libot na ng mga around 40 degrees Celsius, 41, 42, galabot 43. Oh, garing kong kaisa ha. Tawag na, grabe man ang tawag na, no? Ang epekto blag sa panit mo, dumatsagan mo, dumasuno. Hapdi-hapdi na subong niya kung magwa ikaw ka K5, Andre, no? And a song, Bika K5 Dre, Before It Sinks In by Moira de la Torre. Before It Sinks In, Bakit Ba Binuhos by This Band, and What If I Miss You for the Rest of My Life by Janine Bertin. Ang basa kita na isang iban nga nag-comment rin sa aton nga pagpangalagad. Dara kay Alan, dara sa my area sang Mandurriao. Good evening, good evening. Kamusta ka mo dara ha? Sa mga nag-board. Sa ilang mga boarding house nga kapaan. Nawala ka gid sang paliwansan kumbaga. Lagaw lang anay, lagaw to Sunset Boulevard ay lagaw da sa may Haro Plaza pag mag pulo paliwaliwa mga ka K5. Para kay Sir Fred Pasgala nga nagapamati gid ra sa aton nga pagpangalagad. Good evening, good evening. Para kay ka K5 si Kisham hanay say amot pati anya na. Na may pinagdadaanan sa buhay. Sa tanan nga may mga bad experiences, no? Kung ba ang mga adlaw nyo? Kung may mga ginagyan ka mo nga kasakit sa subong, abagyan nila, ang buhay ay parang gulong. Minsan ay nasa ibaba, minsan ay nasa ibabaw, kumbaga. There will be times nga life will test you, life will challenge you. Mga ka-K5, but as they say, don't make a promise when you're happy and don't decide when you're angry, mga ka-K5. Hindi ka magpromisa, magpasalig kung nalipay ikaw. Pag hindi ka man niya mag-decide kung ara ka sa time nga akig-akig ka. Some sort of advice nga maybe maka-help man sa inyong subong. Oras, alas 7:38 na sa gabi. Standby ka mo mga ka-K5 ha, kaya i-play naton ang pala ka mga playlist para magpadugo subong ng gabi. Standby will be back, hindi lamang sa Saturday Nights with Langga Kim.

0: Saturday nights with Langka Kim. Langka Kim.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Magabuti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: My family history ba nakamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, magabuti ka.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
14: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news! news.
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Dala o magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: X10 Food Superman Man.
22: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko, itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok tura, ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
21: X10 Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan. Epic. Demo. DTX 500. E3 Bio.
23: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kaghalingid sa nagipuso on sang komunidad. Kampyon gid ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
21: D3 Bio Health News, D3 Bio.
26: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
21: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
27: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
28: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna ang mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makantula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
0: D3 Bio.
26: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
1: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
28: Dapat hindi gidya.
1: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
28: kada si atay.
1: Atay no?
28: Kidney.
1: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
2: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
28: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral.
2: Correct.
28: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhas.
0: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhas.
0: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX 500. Health alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo. It's 8:06 in the evening, mga ka-K5. Nagapanumbalik kita diri lamang sa aton nga pagpangaragad sa programa Saturday Nights with Langga Kel. Nagadelay bala ka K5 Andrea, naguro internet. Nagandari nga Facebook live monitor. Pero may mga ka-K5 kaupo nyo sa gihapon, ka-K5 Langga Kim. Diri sa K5 News FM Iloilo. Ang aton nga palamang kutanon, Langga, Ma'am Yash Aselbon, Ma'am Bings PSJ, Drakay Langga Alan Breva, Drakay Langga Rich Paul Cabillon. Paano kung, for example, mga ka-K5, sa imo siya nag-propose, pero sa iban siya nagpakasal? Agoy. Agoy, ganyan. Ginagin man ka-K5 Andre ang internet. Ka-delay, pero okay na. Wala gigi mo mga ka-K5, ha? Kakatawag via 0919-0986-314. Again, 0919-0986-314. Madamo na nga mga cases or circumstances, mga ka-K5, no? Wherein ti ang engaged sila, pero nag-fail ang inang engagement. And right after that failed engagement, mga ka-K5, sa iba na nagpakasal ang ilang mga former fiancé. Pero ang magani nila mga ka-K5, wala nga, Arab lang, for example, halin ka sa long-term relationship at naglabot to the point na nag-engage ka mo. Tapos, may bag-o na siya dayon. Ahay, sakit, no? Ang magani rin nilang ka, Zahara. Ang baliya, posible man nga may bag-o siya dayon right after nga magpakasal. Or right after nga pag-break nyo. It means, nga during that time, nga kamo pa, gina-entertain niya na na. Somehow, may gina-istorya na siya. May ga-comfort na sa iya. Amo na, bibudlay sa comfort nga ginatawag mga ka-K5 mo. Dira na nag-aumpisa ang paghulog sang buo. Especially kung, for example, bala no, mga babae or lalaki nga nagapa-comfort sa iba. Kung tawag na, no? Kung nag-aaway sila sa ilang partner. Mga ka-K5. So, for example, no, magbulagay sila sa ilagin man niya partner. Right after nga magbulagay sila, may inugbulos na siya dayon sa imo. Ang iya nga comfort person. Ambal pa diri nilang ga-heart. Ambal yung sigalang at hindi man na sila yung malipay, mga ka-K5. Amba ko nun ni Mamay, ah, nga wala sang relasyon ang nagadugay kung may nasakitan nga iba. Kung may ginlapak-lapakan ka mo, may gin api-api kumbaga sa relationship, mga ka-K5. Baga ni diri ni Langga Bea. Baliya kami gani, 7 years nag-cheat pa siya. Nag-break, nakipag-break ako sa iya. Nagpasugot siya dayon. Tapos right after that, despite nga engaged na kami during that time, may iba na siya or may lain na siya dayon. Ang baga ni diri ni Langga Sky, baliya, she's never knew, you just never knew. Hindi na siya bag-o sa kabuwi isang imong former fiancé. Kundi, tawag na, no? Wala mo lang ganyan na balaan. Wala ka lang yakap pa na gupnup. Pero kung kaisa, no? Ang instinct bala sa mga babae. Well, for example, kung feeling mo do, no, may makaduluda. Kaisa gayon sakto man siya, no? Aram lang, pag check mo sang cellphone niya, despite nga hindi man niya normally, wala ka man ganyan ga-check sang cellphone niya, sa mga messenger niya. Pero doon may gahutik, blasin mo nga, i-check. Tapos pag-check mo, damo siya gala isang gina-chat nga iban. Despite nga tidugay na kamo, despite nga engaged na kamo, despite nga inugkasal na kamo. Pero may ara, iban pa lang ang mga babae, or mga lalaki, that, I know. Na kung kaysa ang defense mechanism nila mga ka-K5 or ang ilagid yan nga sabat, kung for an instance, ang ilang nga pagpati, kaya hindi man ako nuya cheating kung wala ako nuya nag
ikighilawas kumbaga. Sa iya nga gina istorya. O amo ng mindset sang iban nga mga lalaki, wala ko man ginatanana. Pero may ara man yang ate, syempre the loyalty is in there. Pero magani nila mga hagi five the moment kay gina-entertain ka nga iban while you're in a relationship, especially kung engaged ka na, kung manugpakasal ka na, that's considered cheating na emotionally and morally. No, especially kung for example lang inyo drang mga conversation, alam lang mas sweet pa kamo gani kumpara sa inyo nga mga partners, sa imong mga fiance, sa imo fiance, sa imong girlfriend, mga kakay-fi. By the way, si Sir BQ de la Cruz Faropaldino, may ano panawagan. May gabi, Idol Kim. Pwede ako kapanawagan. Nadula ang bag. Ano ni ang bag ko. Kag wallet at totoo ako niya mga license. Importante gada to, no? Pangalan, Dolphy Faropaldino. Address, Zone 2, Rizal Street, La Paz, Iloilo City. Ihog lang nira, ah. Idiri lang sa mga lapas tinda siguro nahulog. Panawagan ni Sir BQ de la Cruz Faropaldino. Sa mga ka-K5 na to. Tawag ka mo ha, dial nyo darablan o kung gusto ninyo magtawag subong. 0919-0986-3-1-4. Again, 0919-0986-3-1-4. Ang pamangkot natin subong mga ka-K5, paano kung sa imo nag-propose pero sa iba nagpakasal? Arab lang after that failed engagement mga ka-K5. Magin by low siya sa imo dayon after a month. Di ba lang? Napakasal siya dayon sa iban. Oh, grabe, no? Kapati, magkamo sa ginatawag nga 3-month rule. Arab lang, confirm an instance, salin ka sa breakup. Dapat may tawag na, no? Mawala niya na isang 3 months antes ka mag-entertain sang iban. Pagani diri nilang gaache. Ambalya, in short, you're just building a man for another woman. Ambalya, been there than that. Halin man sa kuno sa amo na nga sitwasyon. Ambalya, ginbaton ko na lang kay wala man ako choice. Nagpaka-busy na lang ko kag sa work. Kag nag-focus na lang sa kaugalingon. Kumbaga, nagbawi na lang sa tanan nga wala mo mahimo sa sanguna. Ambal diri gani ni Langga Miss Plaza. Ang edre nga name. Ambaliha ako nga ni 10 years and 6 months. In by law sa 5 months. Aba, sakit no. Ambal pa diri ni Langga Love. Ambaliha ako 5 years in by law sa naka one night stand. Pero okay lang, ah, happy na ako. Happy na ako subong, pero siya ya, miserable. Amoge na mga ka-K5, no? Basta, may ara sa mga babae, bala or lalaki man, nga halina sa inagawan ng ilang mga ka-partner subong, mga bana, asawa nila, or mga girlfriend, boyfriend, ka-live-in nila. Pero arab lang proud pa sila. No, di bala, no? Nakalain, inagaw mo na proud-proud ka pa. Abaganin nila nga kung paano mo nakuha ang imong partner subong. Amo man na siya ang the way nga madula siya sa imo. Hambal din nilang gamel, hambal ya 10 years, ginbay lo lang sa 2 months lang nga nakilala nga upod sa work. Mga ka-K-5. Hambal nilang ga-azu, ambaya, this is freaking scary. May this kind of love never find me. Pero kung kaisa mga ka-K5, you'll never know kung anong ma-experience mo. You'll never know kung sino ang cheater kung kaisa mo. May ara kung kaisa nga hindi mo mabatsyagan. It is because nga gina-love bomb ka bala. Ang grabe man siya mag-effort. O ginasugat dulong ya ka. O ginalutuan ya ka. In a way, nagpakita siya isang ginatawag nga acts of service mga ka-K5. O galing, behind that, mayara pa siya gyapon man sang time to cheat sa imo.
mo na ang masakit nga bagay. Despite kung kaisa gani, may ara gani nga mag-live-in na, ginaluiban pa. Despite nga, updanay ka mo bilog nga adlaw, mukon pagpuli mo, tiara siya ya, magkitaay ka mo, isa lang ka bukabalay, nabala Sir Ma'am Kim Arizon Flora, nga raga, pamati dress sa may sumag sa syudad sang Bacolod. Sir Jean Ray Simon and Ma'am Ninita Del Prado, may daya gyud nga gabi. By the way, sa K5 news team dira sa Paagusan del Sur Subong, no, nga naga-cover sang palarong pambansa, halong-halong lang dira kay K5 Karen Badilia. Amal dira ni Langga Coco, amalya mas malala ko no sa iya. Kabalya 5 years gin by law sa ka one night stand lang. Amo na bud lay, no, aram lang engage na or manog settle na kamo for another chapter of your life. Mga ka K5 tapos ga-intra-intra pa sa one night stand, no? Katupad pa sa mga bar, nga may mga ibandar pa yung mga babae. Tapos on, sa ulihin, no, mabalaan mo, i-confront mo. Mahambalon niya lang sa imo, ay kay hubog ako suto amo, sa amo tong time. Wala ako abalungan na himo ko to gali. Kay hubog lang man ko to, hindi taho lang man ako kakasala. From Langga, key, ang balya as an alpha person, ever since mantra ko talaga, is to build myself strong, especially financially, so we never have to depend on anyone for our stability or happiness. Love is a choice, not a necessity. That's why if a man decides to leave, it may hurt, but it will never break us. We know our worth and we can stand on our own. It's okay, sa simula lang yan, kaya mo yan. Pwede rin nilang ga-Aphrodite, ang maliya tuod gin na, it will hurt their ego if they see you are not affected. Siyempre, wala mo ginapalatang affected ka. Siyempre, masakit pa man yapon, kaya titago ka lang. But don't give the other person the benefit of seeing you break. It will boost their ego even more. Diba na mga ka-K5? Just like for example, bala no, kay Bea Alonso. Oh, may mga spekulasyon online. Kasi since ang yaba lang nga bana nga negosyante mga ka-K5. Although nga ti wala man niya sang third party nga nagagwa pa. But because of the prenup issue sa ilang isa iyang partner mga ka-K5. But because nga ti tawag ba lang ara

ambal pa din ni Langga Jane, nambalya kun maging sakit ka nga tao. Bisan ano pang pangabudlay mo. Hindi ka kuno mag-grow, kag mangin happy. Amogid mga hakay. Five ang bagani nila ba lang karma strikes. Digital kuno ang karma mga ka K5. Hindi mo man ma-experience subong pa or hindi mo pa mabatsagan subong ang aftermath kumbaga. Sang ginhimo mo nga pagpanunto, sang ginhimo mo nga pagbreak sang heart sang isa ka tawo, sang pagpangluib mga ka K5. Ma-realize mo na sa uli kun matabo na sa imo. Kung hindi man matabo sa imo, pero aramdang konsensya mo, halos hindi ka pagpatulugon, iwat-liwaton ka sang papanumdumon mga muna mga bagay, mga ka-K5. Ang bay-battery nilang ga Sarah, ang balya ako ya, hindi pa totally healed sa mga past issues namon sang partner ko. But, mo na, no? Hoping sa ibang dara nga mga nagkakaagi sa amo nga mga circumstances, mga ka-K5 will be able to be healed. Kung may mga music request ka mo dara, ipatukar na to na sa mga luyag dara nga magpadugo, sa mga luyag dara nga mag in love ka mo, subong ti ipatukar taman gyapon, eh, no? Abal din ni Langga Yasha Selbon, ang baliya, wala man siya nag-propose, pero naghamba lang siya sa kon niya, pakaslan niya ko. Kagami lang daw hasta sa katumtuman. Galinlain niya man ang ginpangasawa, kaya okay lang sa ako na hindi man siya kawalan. Mayo gani, wala kami nagdayunay, isang ex ko nga to, kay do bagets man to, or bata-bata. Hindi man, immature, kag feeling guwapo, taas pa pride. Amo na kung kaisang, may mga failed relationships ka mo tungod nga maybe bala ni Lord nga ti mas masakitan ka pa kung mangin ka mo sa ulihi kung mag-updanay ka mo mga ka-K5. May araman tuod nga ti they nagdayunay sila sa pagpakasal pero sa ulihi ginimo lang ang punching bag. Ay, kabay pa, no? Ngayon, never tolerate those kind of abuse, mga ka-K5. Galing kung kaisa, no? Hindi mo man bala mabatsyagan ang... kung kaisa, na sobra nila bala sa imo, ka-love bomb, kagpagpakita, sang sobra nga kamaayuhan, mga ka-K5. You'll never know nga abusive galing na ang amo na nga partner ni mo. O, diba lang, mga ka-K5? Mambing Space J, good evening. Sa una, Ma'am Bings, may nagpromisa man sa imo nga pakaslan ka, pero wala ka mo nagdayunay. Promo na, no? Kung for example, may mga pamilya na ka mo sa ulihi, o kung sa subong, no? Sa mga nagpamati nga medyo old-old na. Or medyo tulutigulang-tigulang na. Dumadumduban mo lang pala ng mga nagpromisa sa imo nga, kita na, pakaslan ta ka. Tapos na ingaligid pakaslan niya. Makita ay na lang kamo subong, makatlawanay na lang kamo, ay ti naka-move on na kamo. Kag both na may mga families, mga ka-K5. By the way, good evening dira kay Sunshine Magbanwa. Good evening, pa-request lang ko sang Saksi ang Langit. From Tubungan, Iloilo, nga raga pamati, dira. Saksi ang Langit, kano ka-K5 Andre? Pa-play lang na ito ni na ka-K5. K5 Sunshine. And a song ka K5 Jing Kalapastangan. Kalapastangan K5J ang singer Peter Karma. Maybe this is a band or a duo. Ma-commercial break kita anay mga ka K5 ah. Nag-relax lang ka mo lang magpamati sa inga aton sa nga mga music, mga request ninyo. And a song from Ben and Ben K5J, ang Lifetime. Was there a lifetime waiting for us? Ang wala na makanta ko, kaya hindi ko kabalos ang kanta ni Janine Berdin. So kataas-taas ang iyaya nga, ano? O kasi mga gubadrang dulunggan. Nakataas-taas ang iyaya nga... tone and everything in between. Sa mga nag-comment dari sa main page naton. Good evening kay Ma'am Rose Maria Gramon. Dara sa akon Eloy, dara sa may Banwasang Leon, Jama Montaño Caluyo. And sa mga taxi drivers nga ti manog pa uli na, o manog boundary na.

pahuway na sa mga nagabiyahe mandraha sa padulong sa ilang mga balakasyonan. Sana all. Ang bagani nila mga K-5, you should always balance life. My work, my life-work balance. Arab lang, hindi lang sa obra nagalibot ang imo kalibutan. Kasi sa ulihin, maghinulsol ka nga na waste mo ang a lot of time in your life. Nga tiwala mo na enjoy ang kabuhi. Nga buhos-buhos ka sa obra, pero you're not that compensated well. O mga ka K-5, no? Overtime ka da, tapos hindi ka man bayadra sa imong work. So, dapat you have to spend time man sa imong family. Okay, kapin pa ko ng mga parents mo, nagatinigulang naman. Kumbaga nila, life is short, mga ka-K-5. So, kung gusto mo mag-travel, then travel and go. Kung may kwarta ka man lang, di ba lang? Why not? Sa may ga-hold back sa imo mo in terms of finances, pambaganin nila mga ka-K-5, no? Kung mag-travel ikaw, you'll realize nga ti ang memories mo ba lang mag-build, ang memories ba lang magtipon sa imo nga mind, sa imo nga soul. Sige, oras, it's 26 minutes past the hour of 8. Standby kita mga ka-K-5, ah. Standby ka mo dara. May nyo tagsa ka mga radyo kag sa mga regatanaw sa aton nga Facebook Live. Kaya magapanumbalik kita drigid lamang sa aton nga pagpangalaga. Saturday nights with Langa Kim sa K-5 News FM. Iloilo 88.7.

0: Champion.
1: Saturday nights with Langka Kim. Langka Kim.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika. Gabalo ba na kamo? Gamay tatlo ang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa eye care gold capsule. Kaupod ang sapagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
10: Supplement for men!
9: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
9: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing
9: performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo
9: kagakontrolar
10: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalika
9: epektibo.
10: DTX 500.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balati sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
9: Yung may PCO!
10: Ang PCO!
9: Yung may D3!
10: Mabagat, mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
13: Dupamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Ramil Uy. Nakabuli kiti ni Sakon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5!
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5,
16: K5
15: News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.
19: It's with Lanka Kim. Lanka Kim. Saturday nights with Lanka Kim.

0: sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, 46 minutos mga ka-K5, makaligad ang alas 8 sa gabi. This time, mang shoutout kita sa aton mga live viewers right now sa comment section sa K5 News FM Iloilo ka K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Saturday night! Shoutout!
2: Saturday night!
0: May dayad nga gabi dira sa mga ka-K5 naton yung mga volunteer responders sa mga taga-ikag, sa mga taga-Federation Fire, sa mga taga-Bureau of Fire Protection man dira, may dayad nga gabi na nagatutok yun sa aton dira nga pagpangalagaan. Kaya naton ka mga grupo dira. Draman sa mga tapos ang nagkalain-lain yung mga law enforcement agencies, sa mga police, sa mga taga Philippine Coast Guard, sa mga kilala tada sa Philippine Drug Enforcement Agency, sa mga grupo mandira sa Land Transportation Office. Maayad-ayad yan nga gabi dira sa inyong atanan. And of course, may nalimtanta pa. Sa mga ka-K5 naton dira ha, sa may banwasang putota na nalimtan ko dito ganun comment. Kentoy, dira sa kay, wait lang, i-review nato na ang pa-shoutout diri. Sa mga taga-Potota na nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad. Good evening, good evening. Oh, medyo mahina-hina ang signal subong, no? Ang ulan-ulan, nabikaina. By the way, good evening dira kay Ma'am Rose Marie Agramon. May dayad gadira nga gabi. Sa mga live viewers naton right now, may mga birthday subong. Happy, happy birthday. Kay Sir Benny Hermano, Ma'am Bing Speche, may birthday dira sa inyo. Sa mga raga-celebrate ang fiesta subong, happy, happy fiesta. Hindi lang ka mong mag-binunan, ha? Hindi lang kang maglabanay, ha? Simply daan, doon sa bilog na semana, doon halos may mga nag-binunan, ha? O may mga nag-labanay sa mga fiesta. O kabay pangati, ano lang, sadya-sadya lang, ha? Hindi ka mong magpadala-dala sa ginainom-inom nyo dira. O, baga ni nila bala nga, i-diretso sa tiyan, hindi pagpahapita sa ulo. O, di bala, Ma'am Sunshine Magbanwa. Sa may mga nag-celebrate ang anniversary right now, para kay K5 Felix, K5 Nicole Irish, dira sa may banwasang uton, dira sa may botong kadinglian, may dayad yung dira nga gabi, o dira man sa may area sang Tabuk Suba Lapas, dira sa pamilya Kasipe, dira kay April Joyce, kay Mia, kag kay Broman, dira kay James Govin, kag kay Gaspar, may dayad yung gabi dira sa inyo tanan ha. And of course, dira man sa may area sang Kalaparan Arevalo, kay Kagawad Rodrigo Montaño. Madayad yun dira nga gabi. Kag sa may mga birthday subong, happy, happy birthday. Dira kay K5 Kelsey D. Dira subong sa boarding house, may ikaw, Kels. Dira kay K5 Langga Mikey. Mikey Canonicato, nga in love, subong. Sa mga ka-K5 naton dira, nga pamatigid sa ilang mga radyo, happy, happy Saturday. Sa mga taga-Rizal Lapus, nga nagahigop dira sa Sabaw, ni Tita Rena Mapa, kampiyon nga dabi dira sa may Dekamay. Ano gusto mo nilang mga mot, magkamot gari. By the way, mga ka-K5, ang iban subong nga mga hepe bala, no? Sang nag-line-line yung mga police stations, ang yun pang reshuffled sila mga ka-K5. Yung mga gin-relieve, usually ang term nila is gin-relieve. Usually, ang iba ni tungod man sa pag-overstay bala, no? Or 2 years na in service sa isa ka ban, no? Pero may ara man nga kasi wala pa man ka 2 years gin-silo sa iba niya mga kabanwahanan, mga ka-K5. By the way, may mga branch na subong sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dala sa may areas ang Sara, ha? Last time nag-launching sila dala or nag-open officially sa may Sara Iloilo. K5 kiss siya. Nahuya siya. Why? Siya ko doon sang inog-advise. Wala siya ko doon sang inog-advise. Kaya siya al-advisan man. Ay, ilamdala nga. Maganin nila ng another time today, maybe tomorrow. Amo pagidong budlay, kung for example, halin ka sa long-term relationship. Maaray ba, no? Nga mga bagong break. Halin sa mga tag 5 years, 4 years relationship, mga 10 years relationship. Sabi na nga, dugay pa na antes ka makamove on. But maganin nila, time will heal you. Time knows. Everyone will be healed, mga ka-K5. Thank you so much for being with me right now. Kasi sa aton nga pagpangalagad sa Saturday Nights with Langga Kim. By the way, no, happy manggahan. Dara, makatika-tika. Ganda si ka-K5 Kisha. Dara sa may Gimaras. Malagaw, dara kag magkaon sang mangga. Kag basi dara pa ang forever ya sa Banua, probinsya sang Gimaras. Thank you so much. Upod naton sa Master Control K5 Andre La Pastora. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo, ang inyo Langga Kim na laging may patikim. Just call me Langga, I'm one call away. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Subay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
10: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sama-sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
10: Yung may D3.
0: Mabagat, mga butika.
10: D3 Bio.
0: With Visio.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka register nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Visio,
0: ang Visio,
10: yung may D3,
0: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati ko sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Colette. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny, alin sa Haro, tunay nga ka K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.5 7 Hey 5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
20: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
21: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyud ang pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
23: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
21: Hindi lang gyud carrots.
23: Hindi lang carrots mga natural.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang akong ulo.
24: Salang solusyon.
20: hindi magkaon balo.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sa lingaw na babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
1: Mas no.
20: Ano yung insider man?
19: Maedukar ka pa.
20: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ka B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
3: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala ka mo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
3: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon. Tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nila nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong nga mga organs of digestion. Kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
2: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
3: Yes.
2: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakapiktuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
3: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-detect 500 kag may tisika kada adlaw.
2: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
3: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga naga-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
2: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
3: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gituag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pag inturo, no?
2: Sobra pang iba, no?
3: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga, gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom, gatrabaho ng imo nga gituag digestive system. Kalabanan, nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX500, mighty say kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So, permi na mo gina-remind, balik-balik, mag DTX500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
1: DTX500! Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score gani?
4: 470.
1: Saan ka nagsugod inom na DTX500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at it.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
4: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
4: Inom ka mo sa DTX500 kay ako mismo tested and proven. The best get ang DTX500 para sa
5: DTX500! Impormasyon sa ika ayong lawas.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas ng antioxidant kag wala sang makapirdi sa DTX 500 kag Mighty C.
3: Ako ya, Sir JP, kaya inong ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
2: Abaw.
3: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Way gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
2: Carrots da.
3: O carrots da, orange da, mga o, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisi kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
6: Ang isa pagid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kundamo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
7: Sir Boy.
8: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX500 kag Mighty C ang aton ginainom at good protektahan ang aton utak o ang aton brain?
3: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nilang hilo sa lawas.
7: Correct.
3: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka depression sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, maayo pa imulawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si Engineer Abaw, panago-nago lang na siya.
9: Anong sekreto niya?
7: Milig sa taguay.
3: Once ka panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya, ipamasahi. Kablo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, Sir Boy?
7: DC, ako nung 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18, plan ko mo. Uy, 19 ah.
9: Kampiyon ni
3: Kablo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
7: Basic.
3: Oh, maligo. Basic. Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
7: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
7: So, wow.
11: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
11: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akong nga lawas.
24: DTX 500. Ikaw bala may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpatyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, Corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
7: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
9: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yan mo mag-iapon.
7: Ah, wala magtaas. Wala magtaas.
9: So, wala.
3: Lain yun man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
9: Confident.
6: Confident. Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi.
9: Mga pinata.
6: No? Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
9: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotionin, the herb of immortality halin sa gano mushroom.
3: Kaya na namin, Sir Boy, yes sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
6: Uh-huh. Natural sugar.
3: Natural sugar.
9: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagit pugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa wow, may bulletproof coffee ka na. Mm-hmm.
6: Kay engineer ya pampabakod, extend.
3: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya. Mm-hmm. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
7: Thank you sa supporta, Sir Boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ang fat boy, hindi man tanan nga fast line. Ah.
9: Correct.
7: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kag kun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa mayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
9: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
3: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
9: Oy,
3: building blocks na mo. Kinanglan no, na kay ga-acne as messenger, Sir Boy.
9: Uy, messenger, no?
3: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
9: Uy!
3: Ga work hand in hand, Sir Boy.
9: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo puslan.
3: Yes, pero ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas di kahimo sa

0: Facebook nga magapaayo na. Mayara gagitawag, Sir Boy, Fats That Heals and Fats That Kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang Fats That Heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
1: So ang aton lawa, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids ka glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, ipump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
0: Kung gainom ka Ditribayo, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa Ditribayo, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa Ditribayo pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration. Uy, in short, ano? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
2: Dementia.
0: Oh, dementia. Once nga ipala inom ka Ditribayo. Kag nakanami pagid, kung ga inom ka Ditribayo, ga support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa Ditribayo.
1: Champion. So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, Ditribayo gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang Ditribayo, matawag naton nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang Ditribayo, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kag ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iya ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine.

0: kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
1: Kampiyon, paano bala ginihin mo ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
2: D3 bio with Physio.
3: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla, isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 bio.
4: Ang D3 bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Magabuti ka.
2: D3 bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may PCO!
4: Ang PCO!
2: Yung may D3!
4: Mga
6: ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3 Bio. Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, barang Gay Poblacion Ilawod, Pasig City.
7: Sa mga dugang benepisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
8: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
7: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tanke, boy. Ang mga tanke sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tanke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3 Bio, sir, boy. Ang immune system, pamuyong lang.
9: Kalma lang.
7: Kalma lang. Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir, boy.
1: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3 Bio.
7: Yes, dengue. Dapat mag-D3 Bio.
8: May ara kagito ang import immune system.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Baka K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
4: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy Kanuna DTX 500 Masaligan Epic Tibo DTX 500 E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamati? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan iwang-iwang sa akin, oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, tag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mabaka ang butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation, wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasumpay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Mas tatilo nga tayo.
10: Happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligat
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
11: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Masaligat
11: epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
10: Ang VCO.
11: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na haka-i-fine.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Tagbalay.
1: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
1: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag istorya.
1: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
1: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
1: Tika mo de istorya, nai eh.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Ang pinakamatinding laban ng galing. Bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: Mabagat sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yumay D3.
8: Mabagat sa mga butika.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
10: Masami nagkapangihi!
11: Masami ginauha!
10: Kasi may diabetes ka na!
11: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
14: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
15: Nagaburo ng akong na mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
17: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang dula na dayo ng ako ni allergy.
17: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
20: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
21: K5 News FM. KKB. K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City.
2: Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
13: Mga buti ka.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
14: Kapamati, gid ako sa K5 News FM! Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh! Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

News FM Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM
1: K-5 Kalingawantay. Oy, Day, good news! Napangitaan ta na kasang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
2: Ay, tuod ka! Wow!
1: Oo, tuod-tuod na, Day.
2: At ano ang akon role, Day?
1: Bali, ikaw ang kagaw.
0: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
4: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino, magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

Amo Pangaiban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pamakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
10: Happy kanunay.
3: DTX 500.
10: Masaligan.
3: Epektibo.
10: DTX 500.
3: Mataas bala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
3: Ikaw bala
10: ang may diabetes.
3: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
10: Masaligan.
3: Epektibo.
10: DTX 500.
3: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
10: Ang D3.
3: Yung may Physio.
10: Physio.
3: Yung may D3.
10: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
10: Yung may D3.
3: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahan ay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tada bahi mo.
1: Hey, hi, galing nga one time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataan Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
8: E3 Bio.
9: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Mga mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tay.
13: Happy kanunay.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: Epektibo.
13: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
13: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
13: amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
14: DTX 500.
13: Masalika.
14: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mamasaka butika.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go. Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Sa LCJ, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
11: Mabakal mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C!
11: Mabaka sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag kinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
2: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
8: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang Extel!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matilo nga dugo.
25: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
25: DTX 500
24: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay,
25: happy kanunay.
24: DTX 500
25: masaligad,
24: epektibo.
25: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500.
24: Ikaw ba na
25: ang may diabetes?
24: DTX 500.
25: Ang DTX 500
24: ang may powerful compounds
25: nga nagapanupo
24: kagakontrolar
25: sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
25: Masalikan,
24: epektibo.
25: DTX 500.
24: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
24: Yung may D3.
27: Mabagat sa mga butika.
24: D3 Bio.
28: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
24: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
24: Yung may D3.
27: Mabagat sa mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Pulet. Gakadula, ginang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-Five News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM
1: K5 Galingaw
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
2: Hindi manok ka. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
2: Ano?
1: Lechon manok ka!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: You my Vizio.
7: Ang Vizio.
5: You my D3.
7: Mga buti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: You my Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yumay D3.
7: Mga buti ka.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
9: Garantisado!
5: Epektibo!
9: Aramis mo!
5: DTX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihit!
5: Masami ginauhaw!
9: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-DTX 500 na!
9: Ang DTX 500
7: ang may powerful compact
9: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
9: DTX 500
7: garantisado.
9: DTX 500
7: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhin. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka butika.
4: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika, dayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
9: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
9: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako ng allergy.
9: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
16: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katong katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Roman.
8: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
7: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
9: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my pumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon na istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, saka sales rep.
9: So na,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow.
11: Ayos,
12: gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
13: Happy kanunay.
5: DTX 500.
13: Masaligan.
5: Epektibo.
13: DTX 500.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
5: Ikaw bala ang may diabetes.
13: DTX 500.
5: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
13: kagakontrolar
5: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
5: masaligan
13: epektibo.
5: DTX 500
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio
13: ang D3
5: yung may BCO.
13: BCO
5: yung may D3.
13: E3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
13: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mamakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ancampion ne stasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino, magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat update, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masalikat,
6: epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
7: Masalikat,
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina.
5: retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
14: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Dortes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing
11: performance.
10: Extend food supplement for men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: ikaw pala
10: ang may diabetes.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
11: kagga kontrolar
10: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
10: ang D3 Bio
11: yung may PCO,
10: ang PCO
11: yung may D3
10: mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K-Fi News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat, sumagabot ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat, ka.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga uno?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, ka.
11: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo ng akong ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akong panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akong nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo gid.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
17: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa K5

0: sa ngapungkod,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy gatay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapakat sa mga butika. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kala Jasper Nurse, sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3, D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM, kita mo, gita ko natunan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper, tunay na ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Una,
8: magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa kwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
5: DTX 500.
13: Masaligan.
5: Epektibo.
13: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
5: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
5: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
13: Masaligan.
5: Epektibo.
13: DTX 500.
5: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
13: Ang D3.
5: Yung may Physio.
13: Physio.
5: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
13: Ang D3.
5: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
5: Yung may D3.
13: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika.
6: Para sa matino nga dugo
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay
7: happy kanunay
6: DTX 500
7: masaligan
6: epektibo
7: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo
7: DTX 500
6: masamit ka bala gina allergy
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
6: nga sa masami
7: amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy.
6: DTX 500.
7: Masaliga DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabasa
6: ka butika. I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: K5,
13: Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5.

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Kadaragsa nga punggot,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dalaong magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo,
13: happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
13: nga nagapanupo
12: kagakontrolar
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligan,
12: epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio
9: ang D3 Bio
12: yung may PCO,
9: ang PCO
12: yung may D3
9: mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
12: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na kakay.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ancampeon, nga estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga tagpamati isang K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga mga ka K5, kag aton mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Kabay pa nga sige hapon kapatanan, yara sa maayong kahintang, sa inyong panglawas, kag ang inyong pagtuo, nag-uswag, ang inyong espiritual nga kahintang, nagtubo, agud nga makapadayon, nga magalikon sa pagpangalagad. Dumdumong tagid permi, nga ang aton lamang relasyon sa Dios ang pinaka-importante sa sini nga kalibutan. Luwas sa sini, tanan nga manggad, tanan nga mabutang temporary, kag madula. Pero ang aton nga kang tanan sang Dios, amo na ang aton nga pinaka-manggad sa sini kalibutan nga hindi gid madula. Mapahimuslan naton o mapuslan naton sa sini nga kabuhi, kag labaw tanan aton mapuslan sa walay katugtuban dito sa harian sa Dios. Amo na nga dumdumon tanan permi magaturan nga importante katama ang pulong ng Diyos. Sa mga kamo nga nagapamati sa aton na talagpuntunan, padayon kamo pagtuon. No, stay where you are. Pabilin kamo, kundiin kamo ano ang inyong simbahan, ang importante inyo i-maintain ang inyong honesty and sincerity sa diin kamo ng mga grupo sa inyong mga religion. Kaya ang Diyos lamang ang nakabalo, kundiin kamo dalon basta kamo sincero. Pero nakabalo na kita, sunod sa Biblia, usalang kalugar sa isa kaduog lamang ang atong gaduan. Ang langit nung nga duog, ang langit nung nga puloyan, itiganan ni Kristo dito sa langit nung nga puloyan na iyang ginpreparar para sa atong natanan. Amo nang tinaliwat naton repermi, ang hatagan gid naton first priority, amo gid ang aton tangtanan o relasyon sa Dios. Kay kung hindi, kita ang walay mangin, walay pulos ang kabuhi sa Dios kalibutan. Nga man kay madula man lamang, pero ang masakit nga daw andi lang daw, kundi ang di tamabaton nga sa paglambot sa Dios. Aton unahuna tani indi ta gusto sa impyerno, pero makatuman kita sa impyerno. Nga man bangod ka indi kita tapos sa langit. Una nga subong ko lamang usisahon nato, tapos bala kita sa puluyan ng gintigaran ni Kristo sa langit noon ng puluyan. Kung hindi, amo na nga padayunon ta, padalman ta ang aton pagtuon sa Biblia, agud nga sa sina nga pamaagi aton masiguro ang kaluwasan nga gin prepara sang Dios para sa mga aluyag magalagad sa iya. Amo na nga padayon kita sa aton nga palatutunan. Sige hapon aton pangamay nga ara kamo sa physical, mental, spiritual, financial and protection sang Dios. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandalit ng ito kami po'y dumudulog sa inyong banalan o pulukan at pinasasalamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patubay at kabahay. Maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan kami po'y nakapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na masalita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa banal na masalita. Nawa aming maunawaan sa tulong ng banal na espiritu. At nawa sa magitan ng inyong pagpapala, inyong biyaya, grasya, ang lahat ay aming magagawa ayon sa inyong kalooban. Pagpalain mo ginagamit ng pilang si 5 News of Philippines, ngayon din ang CEO, Dr. Miloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala naming hinihiling na physical, mental, espiritual, financial at protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasal laban sa inyo upang kami maging karapat dapat sa inyong mga pagpapala na kinakailangan. At itong lahat ay sa magdalangin sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Pinesus. Amen. Ang aton pagtunaan mga kuturan, sa gihapon, padayon kita sa aton ginatunaan. Ang hindi si Kristo nagkanto di sa kalibutan para sa mga matarong, kundi sa mga makasala sa paghinursol. Manang kung aton ginkabik aton kamulingon na kita makasasala kag si Kristo naghanggan permi, nag-offer permi sa iyang grasya agod nga kita sa aton pagka makasasala makabaton o makahimo sa pagkabuhi sa nga wala na isala ay di nga ang hindi naton siya mo naman ang importante katama lamang kung masahon naton ang ginhampal ni Kristo sa Kapitulo 8, versikulo 31, dari sa Juan. Ambag dari sa aton ni Ginoo. Gani si Jesus nagsiling sa mga Hudyo nga nagatuo sa iya. Kung ginatuman ninyo ang akon mga ginatudlo, matuod gid nga mga gintutunan ko kamo. Dayon, aton basahon man ang Mateo 16:24-26. Dayon si Jesus nagsiling sa iya mga gindutunan, ang bisan sino nga luyag magsunod sa akon, dapat niya kalimtan ang iya kumalingon, magpasan siya cross kag magsunod sa akon, adlaw-adlaw, kada-adlaw, sa Lucas 9:23. Kay ang bisan sino nga buot magluwas ang iya kumalingon, kabuhi, madula niya ini, pero ang bisan sino nga managadula sa iya kabuhi, bangod sa akon, makita niya ini. Ano bala ang makuha sang tao kung maangkon niya ang bugos na kalibutan kag madula niya ang iya kabuhi? Wala gid. Wala sing sarang maghatag. Mahatag ang tao agud mabawi niya ang iya kabuhi. Magkaturan, grabe ka athag ang ginambal sa aton ni Jesus Kristo. Unas tanan, kung kita nagatuman sa tanan nga ginatudlo ni Kristo, iya kita kilalanon. Iya kita kabigon na matuod ng mga gintutunan. Ang kondisyon naman ni Kristo nga kadaadlaw kung kita luyag man magsunod sa iya, kadaadlaw aton kalimtan ang aton kagulingon. Pas anon ang iya cross? Anon yung cross? Kung aton iliteral na hindi man ang mahimo, siyempre kabog ato sa cross ngin pasaan ni Kristo. Bisan magahimo ka dira cross na ang kahoy duldol, gaan man na, magaan man akong magmalana. Dayon, mga 4-4-8 ang kadakoon, 4 pulgadas, 8 man ang kalapadon. Dayon, mga 8 man kataas para nga hindi ka matungkan sa duta ilansang ka or pasanon mo siya kadaanlaw, abaw, on iliteral ta siya. Pero ang cross diri, ang mga bagay-bagay nga hindi ta naanad sa paghimo, mangin-cross aton kabuhi. Bugat. Huwag ka maanad, imo himoon, bugat, hindi ka kauyon. Kangailan na sa pagkaon o kalanon. Huwag ka maanad kaon, hindi ka magkaon. Pero kung naanad ka kaon, apangitaon mo siya. Amo na nga diri makuturan, importante katama nga dumilian ta aton kagulingon. Nga man, kung luyag kita nga magsunod kay Kristo, inalan kalimtan ta, dumilian ta, aton kabulingon lamang ang mga tinutuyo. Pasanon ta iya krus, ang iya guy, ang iya guta, ang iya kaubuton, ang krus sa aton, dubong at katama, kaya nga man, gabunlay magsunod. Pero kung gusto natin luwas sa aton kabulingon, anong butang balon nga, ang gusto magluwas, ang gulingon madula sa iya. Kay gusto kita magpalagyo, gusto kita hindi magsunod. Kay gusto tang atong kagulingon kabuton masunod. Patuyang kita sa atong kagulingon ng mga kalipayan. patuyan kita sa atong kabulingon nga mahandom, mga tinguha, mga kung ano na lang ang atong ambisyon sa kalibutan. Pero sa katapusan, nadula man. Adi, munang hambal ni Kristo nga ano ang makuha sa tao kung maangkon niya ang bugos ng kalibutan pero madula man sa iyaya ka, kabuhi. Kay may imperno man. Adi, wala. Wala gid. Baldere. Munang ang tao wala mahatag. Wala gid siya mahatag. Agud nga mabawi niya iya kabuhi. Amot ang balon nga. Life or heaven once lost, it is lost forever. Sang madula ang aton nga kabuhi, madula na siya sa walay katubtuban. Munang subong pa lamang, terminato nang ginabalik-balik na rin na usisahon aton. Takos na bala kita sa kabuhi nga walay katapusan? Or hasta subong nagaduha-duha pa kita o wala pa'y klaro? Walay klaro kung maluwas o hindi. Kung kisa, pasuwerte naman lang kita, kung maluwas, maayo, kung hindi, pasensya na. O, amo lang na una-una kung hindi tamtsindihan, pero kapait sa kalayo nga walay katapusan, parte ka bugat, parte ka pait, parte ka init. Amo na nga, pinsaroon ta na maayo. Amo na nga, ang mangin isa ka disipulo ni Kristo, amo ang pinagpagsikway sang kagalingon, kagpagsunod kay Jesus. Paagi sa malaot man o maayo nga report. Anong ba't na malon? Ang maayo nga report, kung ikaw sang una may mga bisyo, dayon nakita ka sa imo mga barkada nga buot, baldayon, uy, maayo si Juan de la Cruz, o maayo si Pat, si Bay, si Brad. Sang una, amo na siya, pero sa subong, maayo, kay buot na siya, way na siya bisyo. Sang una, amo na siya, pero sa subong, maayo. Ang bad report naman, ang di maayong report is, daw yago taon ka. Ah, daw pastor ka naman ay. Ha? Nagpa Diyos nun ka na. O, di, damo na mga magyaguta sa imo. Amo na nga, pero ikaw ang nakintindi, ikaw ang nakibalo, pabayaan mo sila. Kaysa subong, damo mga tao nga daw mahuya, mabalaan nga sila, matuod-tuod na nga Kristiyano sila kabuhi. Nga aman, nahadlok sila nga yago taon sila, nahadlok sila nga muna. Mayo lang kung dayawon, pero kung hindi gani, bawo, mariscourage ka gini na dayo mag-alagad, labi na kung ano ang handog sa kabuhi. Ang muna maguturan, kung hindi nato na siya maintindihan, sayang. Yeah, pero, pila lang ang nagahimo sini. Sa aton subong, pila lang nagahimo nga agwantahon niya, bisan ano himo, ang balsang mga tao sa iya. Nga man, kaya siya mismo ang nag-intindi. Yeah, siya nag-intindi, muna nga siya nagsunod. Munang makita pa natin sa atong team, John Subong, madamo ang nagmanagna sing butig. Mga manalagna daw sila, mga propita sila. Nagatagna-tagna sila nga, muna si Kristo, balik ang katapusan sa kalibutan, amuna ni. Ay, hindi na siya dapat patihan. Kay kun, gahuna-huna ka lang mag-alagad ka sa Ginoo tungod kay nahadlok ka kay gali kalapit na matapos ang kalibutan, bangod sa mga panagna-tagna ng mga butig, binutig. Hindi man na makapangtakos sa imong kabuhi sa kalibutan. Hindi man ka matakos. Nga man, nag-alagad lang ka sa Ginoo bangod sa kahadlok. Wala ka mag-alagad sa Ginoo bangod sa imong gugma sa Ginoo. Hindi na siya mapinadayo. Manang hindi maayo nga managyapon. Kay ang mga tao na namian nga manginamuni, apang ano ang himuon sa katapusan sini? Wala gin. Ano ang mga desisyon kung ang ilabuluhaton upod ang tanan nga mga resulta sini? Pag-usisahon na sa tubangan sang Diyos. Kabalo kita nga ang Ginoo mag-usisa sa aton. Hindi nga sa ginasiling na naton, hindi kita mag-alagad sa Ginoo bangod sa kahadlok, kundi mag-alagad kita sa Ginoo bangod kay nahikuma kita sa iya. Agon nga kung kita nahikuma sa iya, tandaan ninyo, kung may gusto maraming paraan, kung ayaw maraming dahilan. Di ba? Ang muna expressions. Kung nakauyon ka, isang ano ang himuon, sige, pato ka, sige, kahit kauyon man. Kay may gusto man. Pero kung hindi, kadamo. Damo gin dahilan, damo kay kamangdanan. Damo mga rason. Amo na nga, pero kung nagahigugma ka sa Ginoo, bisan ano ka budlay, bisan ano ka pait, sige lang, ano man. Bangun kay, gugma ang nagtulak sa imo, ang nagtulod sa imo. Amo na kung nagahigugma kita sa Ginoo, amo na nga, dapat natin dapat maintindihan ang kamatuuran. Intindihon nato ang sakripisyo ni Kristo kay So magalagad kita sa iyang bangod, sa iyang kadakong magugman, higuma kita sa iya. Bangod siya sakripisyo, muna nga handa kita magsakripisyo kay si Kristo gani, nagsakripisyo nga para to sa aton nga kayuhan, kita payahan nga para sa aton gidang aton sakripisyo. Ay di, pwerte ka nami. Muna nga, labos tanan, paglabot sa tiyon, posisahon pagid kung ano ang aton mga binuhatan. Muna nga, ang kabuhi ng Kristiyano isa ka, inaway. Nga ang inaway, ang aton kagulingon amo ang aton awayon. Nga man, kaya ang aton kagulingon, bugalon, awayon tanan siya. Ang aton kagulingon, matinumanon sa aton gusto, self-willed ba? Ang aton gusto among matuman, o awayon tanan siya. Agod nga, paagi sa Espiritu ni Kristo, paagi sa gahong ni Kristo, kita mangin madinalagwan. Si Apostol Pablo, siya kagulingon, naghambal siya na nungod sa pagpakig-away batok sa mga prinsipyo kag mga gahong, samtang nagpakig-away siya sa maayo nga pagpakig-away paagi sa pagtuo. Mumana sa iya. Kaya so, basahon ninyo ang 1 Timoteo 6, versikulo 12, hasta sa unahan. Ngayon, sa 1 Corinto 9, versikulo 27, iya mismo nga ginaway iya kagulingon. Sa liwat, nagpahayag siya, wala-wala ka mo makabato, tugtog. Wala pa ka mo makabato, tugtog sa dugo. Nga nagapakig-away, batok sa sala. Ah, hindi. Sa karun ang sala, ginapakabahandi kag ginapasaylo. Amunang delikado, sa pagkasubo sa subong, ang sala ginatipan maayo, ang sala ginapasaylo. Matambalon nga, daw wala lang. Okay lang, padayon lang sa paghimo sala, padayon sa mga bisyo. Hindi ginkabig nga mga bisyo na, isa nakasala, nga aman tigin gumatang aton kagulingon. Ang matalong nga espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nag-utod sa kalag. Nagbago na bala, o ang aton nga kabuhi, nabago na bala ang reliyon. Nabuhinan na bala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi, naghatag anay sing mga kabudlayan, kag nagkinahanglan sing pagdumili sa kagalingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon, o man ang problema karon kay bangod kaya rin tunod kita sa moderno nga Christianity, ginhimo nga mahapos samtang ginklaro sa balaan kasulatan nga may duha lamang ka alagyan ang malipot kag ang malapad nagawang. Muna nga, ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon nga man, kay siyempre, ang sala daw, hindi lang daw, ang sala, nagpadayon na kay labi na ang nagawaling, walay nakasuguan. Walay naman kasuguan. Adi, wala na. Ang nagpangangkon, nga katawhan sang Diyos, nagkompromiso sa gahom sa kadudulman. Ang tag sa kasosyon nga aton ginaporma, bisan anuman kay limitado, may pila ka influensya sa aton. Ang kasangkarong sang aton pagtugot sa sina nga influensya, pagapaturon sang karakuon, sang pagkasuod, sang pagka mapinadayunon, sang paghulid, kag sang aton gugma, kag pagsimba sa isa nga aton ginaubdan. Kay ngali ka sa aton na ginabasa ng bersikulo, kung sino ang aton ginalagad, amo man ang aton gina, muna ang aton agalon. Gani, bagi sa pagkilalahay, kag sa pag-ubod kay Kristo, mahimo kita nga mangin kaangay sa iya. Ang isa, kawala sing kasawayan nga halimbawa. Kung si Kristo nga aton ginkilala, agod nga kita mangin kaangay sa iya, aton ginhimo nga daw kaangay sa isa kabarkada, nga siya ang aton barkada kada adlaw, kung diin man kita magkadto, aton si ginapinsar pinmi, aton si ginakuntak pagi sa aton mga pangamuyo, sa aton mga pagpamalandong, matingala na lang kita nga, ang iyang halimbawa, mawala sing kasawayan, amat-amat nga amuna na ang aton mangin kabuhi. Ang pagpaking-ambit kay Kristo, daw ano kahamili. Ang among pag-ambitay, aton pribiliyo nga makaagom o maagom naton kung aton inipangitaon, kung kita magahimo sang bisan ano nga sakripisyo agod masiguro ini. Sang mabatian sang una ng mga disipulo ang mga pulong ni Kristo, nabatyagan nila ang ilap pagkinahanglan sa iya. Nagapangita sila, nakitaan nila, nagsunod sila sa kay Kristo. kaupod nila si Kristo sa balay, sa lamisa, sa guwa, sa latagon, o bisan din sa kabundukan o sa mga kalasangan dito sa una, dito sa bukid sa Olibo, kabukiran man to. Bisan din lang sila, danay sila pirmi. Amo na nga sa aton man, kung si Kristo ang aton nga mga aton kabuhi o sa aton nga kaupod, pirmi sa aton nga kabuhi. Bisan din, sa lamisa, kaupod na si Kristo. Sa puluyan, kaupod na si Kristo. Sa panlakatan, bisan din kita magkanto. Tani aton siguraduhon nga si Kristo aton kaupod. Kangay man subong, kaupod nila siya sa subong nga mga estudyante nga may manunudlo adlaw-adlaw nga nagamaton gikan kay Kristo o sa kay Kristo nga bibig sa mga leksyon sang balaan nga kamatuoran. Nagtulok sila kay Kristo subong mga alagad sa ila galon. Agud, matun-an ang ila katungdanan, nagalagad sila sa isa sa iya sing masinadyahon. Makagmalipayon. Nagsunod sila sa iya, subong nga mga soldado, nagsunod sila commander na nagapakig-away sa maayo nga inaway sang pagtuo. Kag ang mga kaupod niya gindawag, mga pinili kag mga matuto. See? Sila nga nagasiling nga nagapabilin siya sa iya, dapat man maglakat subong sa iya paglakat. Karon kun ang bisan sino nga tawo nga wala sa espiritu sing espiritu ni Kristo, indi man siya iya ni Kristo. Suno sa Roma 8 bersikulo 13. Amo na nga indi kay 8 bersikulo 7. Dayon 1 Juan 2 bersikulo 6. Ini nga mga pagsunod kay Jesus indi matulupangdan sang kalibutan. Isa ini katupiko sang pahibalo kag kumindo. Ang Kristiyano mahimo ng wala makahibalo sang dako nga pagbagbago. Kay kun labi siya nga kaanggid kay Kristo sa kinaiya, labi nga mapainubuson ang opinyon sa iya pabalingon apang makita kag mabatyagan ini sang kanan sa balibot niya. Amo man sa labi nga kita na palapit kay Kristo, sa labi nga makita nga kita mangin mapainubuson. Kasi si Kristo hindi man bugalon, pinaubuson siya pagani, di ba? Ginayaguta, pero wala lang sa iya. Muna nga, yadtong may pinakamadalom nga inagihan sa mga butang sang Diyos, amo ang pinakamalayo sa bugal o kung pagpataas ang kagulingon. Mayara sila nga mapinaubuson ng mga pangunauna sang kagulingon, kagsang pinakamataas ng mga paghangop sang himaya kag pagkahalang doon ni Kristo. Nagabatyag sila ng pinaka manubo ng lugar sa iya pag-alagad tuman kadungganon para sa ila. Si Moises, wala makahibalo ang iya naong nagasilak nga may kasanag nga masakit kag makahaladlok sa mga wala kaangay niya nagapakigangot sa Diyos. Si Pablo may mapainubuson gid nga mga opinyon siya kagulingon na pagkuswag sa Kristiyanong kabuhi. Sinang siling, hindi subo nga ako nakalabot na o konhimpit na. Naghambal siya na hanungod sa iya kagulingon subong ang pangulo sang mga makasasala. Apang si Pablo, din pasilunggan gid sang Diyos. Gindala siya sa balaan nga palananaon si katlo nga langit kag dito nakabaton sang mga revelasyon sang Diyos nun na himaya na hindi niya mahimo nga tugutan nga ipahibalo. Suno sa 2 Corinto Kapitulo 12, versikulo 2 at sa 4. Si Juan Bautista, ginpahayag sang aton maluwas nga labing dako sa mga manalagna. Apang daw ano ka kinatuhayan sa ulot sang hambal sining tao sang Diyos kag ang madamo ng mga nagapangangkon ng mga ministro sang Diyos. Sang ginpamangkot, kung bala siya ang Kristo, ginpahayag ni Juan ang iya kagulingon nga hindi tapos bisan sa paghubad sang sandalya sang iya galon. Sang nagabot ang iya mga gintutunan na may reklamo nga ang igtalapangod sang mga tao ginliso sa bago nga manunudlo, ginpahanumdom nila sila ni Juan nga siya mismo nagangkon nga siya ang manuguna lamang sang isa ka ginsaad. Si Kristo bilang nobyo, isa sang unang lugar sa mga pagpalangga sang iya katawhan. Ang abyan sang nobyo nga nagatindog kag nagapamati sa iya, nagakalipay sing dako tungod sang tingog sang nobyo, gani ini nga atong akong kalipay natuman. Dapat siya magdako apang ako dapat magbuhi. Ang nagahalin sa ibabaw labaw sa tanan, siya nga nagbaton sang iya panakasihon, nagbutang sang patin sang nga ang Diyos matuod. Amoy ini ang mga maumugon. Amoy ini nga mga maumugon ang akon sa kausa sang Diyos karon. Ang mga mahimo sa ila pagulingon, himuon ang mga mahisaon kag mahisaon, nagapanghisa sa ila pagulingon ang mga kritika, kritiko nang ginpili ang sayop, ang mga sayop gid o sala gid nga ma maluwas gikan sa ila sagrado nga ginpuha. Hindi sila dapat sa ministeryo, bisan pa nga bisan nga may nahimo sila nga maayo. Ang Dios wala sing kabudlayan para sa mga tao nga mahisaon. Di malipay ang Ginoo sa mga kahisa, muna nga delikado sa mga mamugon. Nagtawag si Jesus ang mga mamugon nga matuod kag mataho. Putli kag balaan para sa una nga mga nakabatyag sang ila sang pagpasaguli sang dugo ni Kristo kag ang sang nagapakabalaan nga grasya sang iya espiritu. Mga utod ko, mga kauturan, ang Dios nasubuan tungod sa mga kahisa kag mga pagsilos sang mga kapaitan kag mga pagkabinahinbahin sa sini nga mga butang minutuhayan ang pagtuman kay Satanas kag hindi kay Kristo. Muna nga delikado kayo mga panungdong mga bantam ni sa aton. Muna nga kung makita naton ang tao nga malikoon sa prinsipyo, wala sing kahadlok sa katundanan, makugay sa kausa sang Dios apang mapinubuson kag kubos, malulo kag malo, mapinubuson, mapailubon sa tanan, handa sa pagpatawad, matuod sing gugma sa mga kalag para sa ila napatay si Kristo, hindi nato himuon na mamangkot. Mga Kristiyano, bala sila. Naghatag sila sing hindi masaypan ng mga pamatuod na nakaupod sila kay Jesus kag nakatuon sa iya. Kung ang mga tao sang kabaliskaran ng mga ginahimo, kung sila bugalon, wala sing pulos, wala sing maayong hinimuan, ginhimo sing pang mga pangangkon, dahil mahampunon, hindi maluyuloyon, mapintas, hindi naton mahimo nga sugiran kung sino ang ila gina pakigugdanay, kung sino ang labing ilasuod nga abyan. Hayaan na, bayan na lang naton kung ano ang ila kahimtangan. Basta kung amo na ang aton makita, kabalo kita kung diin na sila nakatuon. Amo na nga, ang importante sa aton, karon makuturan, inyo lang taon ang kamatuuran. Hindi magtulog sa tao, ang aton tulokon si Kristo. Si Kristo ang aton halimbawa, amo na nga, dapat naton intindihon nga si Kristo ang aton halimbawa nga nagakadto sa kalibutan, hindi agud na hindi, hindi para sa mga matarong, kundi para sa mga magsasala. Kaya sa iyang ginsiling, wala na rin magkadto anak sang tao para sa mga matarong, kundi sa mga magsasala sa pag-inursol. Muna nga, importante katama ang pag-intindi sa mga kamatuuran, kaya muna ang dako nga makabuling sa aton kung kalawasan ang aton nga ginalantaw sa unhan. May naman kita sa tiempo, magpadayon pa aton tapusong sa nubo kapag amoy. Nakilang Diyos na si itasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito, dumunulog na ganal na luklukan at salamatan po namin ng nakilang pag-ibig, patubay at gabahin. Maraming salamat po sa pagkataon na inapinagalob sa amin. Pagpalaan mong mga nagtinisipilan pong ito, nawa makakatulong sa paglago sa espirituhan ng kalagayan sa aming pagkungayan sa inyo. At pagpalaan mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. At ganoon din ang CEO Camilo Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan namin. Physical, mental, spiritual, financial, and protection, ganyan sa mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga kasalanan laban sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pagitan ng matamis na pangalan ng Metinesios. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako? Tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
3: Ano ba yung itinerman?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 no, amo nang pinakanamis Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli Sir GP may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado do Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory Sir GP ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay Sir GP ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sources of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score
9: ganin. 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tok-tok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX500, inom ka na Mighty C or Pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
10: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
6: Rustan. Wala hubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos.
6: Kabalos?
3: White meat na lang isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon si na rabaw gawa panago nago lang na siya.
11: Ano sikreto niya?
3: Milik siya tago ay.
6: Wala siya panago si rabaw gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang pamasahi sa yapi na edad, sir boy.
3: DC ko no, DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko. Oy, ka 19 na.
11: Ah, kampyon ni
6: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
6: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
6: Maligo.
3: Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May arin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang kapaputi sa imo panit, duangan sang DSE nga gapaputi mas imo panit hindi pa kunting to si Doc Ramil gibutangan sang vitamin C na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap gamat-hamat ka hamis ang pinaka importante hamot-hamot ka kung imo habon DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas DTX
12: 500 si Edin Grace Paglumutan 45 years old Kagahilamunan Barangay 1 ako may sakit nga diabetes 250 ang ako nga sugar
13: ilang imo nga gininom nga kapsula
12: duwa ka beses na sa aga kag sa gabi nag 100 ang ako nga sugar score wow. Nami nagita ako nga pananawan wala na gabi ring ako likod wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil
13: sa mga wala pa nakatry sa DTX 500 anong mahambal mo sa ila
12: mabakal na kamo sa DTX 500 kay nami gitingi sa ako nga lawas
7: DTX 500
14: ikaw bala may ginapatiyag sa imo nga lawas ikaw bala may balatian hindi na magkabala ka pa may libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina gani kadto na kag magpa-check up kumpleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto ang klinika ang taghimo sang DTX 500 may DC D3 Bio Klinika Day of Fresh Extend Food Supplement for Men Klinika Phytofiber kag iban pa kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo magklinika na kay sa klinika sigurado mag-aayo ka para sa libre nga konsultasyon magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar sa Iloilo City yara lang sa E. Lopez Street malapit sa Robinson's Haro sa tupad sang St. Robert's International College sa Pasig City yara lang sa Salvation Street corner Apanes Street Barangay Poblacion Ilawood Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
15: para oh, mabawas sila, may pares.
6: Di siyempre, Clinica Dio Fresh.
15: Clinica Dio Fresh.
6: Mm-hmm. Damo yang ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Clinica Dio Fresh.
15: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way kay pikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapa-epekto sinyo nga akigay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
3: Anyway, boy nakapangapi ka na.
11: Ibig sabihin natin ka na. Sobrang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
15: DTX Coffee Mix.
3: Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo man si mo selula. That's why gaamat-amat ka Ben, kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no?
15: And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya.
3: May ang sweeteners ni stevia pa which is really good sa imo blood sugar cause it's a natural sweetener
15: sir boy pwede sa mga diabetison
3: past diabetison
15: kompletuhon na lang sir boy ang protection no pugaan ta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio may oh gatamis kay tamis ang D3 Bio eh no may protection ka na sa kagaw
3: may protection
15: may
3: pa
15: may antioxidant ka pa
3: may protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may ara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio ang gusto yan ni General Bagatin Dog Tanan
6: kung aga kapakapis siya butangan niya extend kung gabi ya gapamasad siya kag inom siya extend
3: ay kampiyon anyway nami extend kin naming mo blood circulation, naming delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
15: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio ti permi na mo balik-balik puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid which is good kind of fat no? Ang nakanami lang yung ang BCO, toil, wala kaagiinit, sir boy.
15: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo, ang haloblack sini, lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Napamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
15: Uy, Na
6: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
15: may ga-repairman.
6: Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
15: Uy, kampiyon.
6: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, sir boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
15: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani. Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? nga anong aras sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
3: Layo lang.
6: Layo gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
16: D3 bio. Diyari, loan mo lang. So, D3 bio, kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
15: Nerve cells,
16: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
15: Kaya mo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag-short circuit, ahuman na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
16: Makurinti ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribahi hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein, beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
15: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane, ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagod may lipids siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption

0: ihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si Ditribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gitwag monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang Ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo balik-balik. Once nga mag-inom ka Ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Okay. Isa lang.
1: Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man na sang ano, wala side effect, wala
1: it's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka Ditribayo, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag
2: cancer.
0: Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, Ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
3: Ditribayo with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla, isa agalabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
3: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. Ditribayo.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumana gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang Ditribayo. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
3: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayra pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag-uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom Ditribayo.
8: Abisan dinggi, ganig inom
0: ko. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga, dito pa painom nga may dinggi na. Because, ining gitawag Ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga, kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So, isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
2: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
2: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo Ditribayo.
8: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise,

0: device, ma hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 bio ka sa imong system, may dalan way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Masi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika! DTX Coffee Mix!
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan na batihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
8: Extend Food Superman from man.
9: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman from man. Extend Food Supplement from man.
10: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: Para sa matinlo nga dugo,
8: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tayo,
8: happy kanunay,
0: DTX 500.
8: Masaligan,
0: epektibo,
8: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo,
8: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy,
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
8: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
0: Masaliga DTX 500.
8: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
0: Yung may D3.
8: D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
0: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
0: Yung may D3.
8: D3 Bio.
0: Babakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!

0: Rebecca K5. A blessed Sunday morning sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sa nga K5 News FM Iloilo. Another day, another blessing, another chance mga ka-K5. Agud baguhon ang aton siritag saka mga kapalaran. Diin ka man subong mga ka-K5, I hope you are fine. And of course, I hope nga blessed and happy ka mo mga ka-K5. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News sa K5 News FM Iloilo, 8.7. Agraman ang inyo makaupod subong nga aga, tugtob alas sa isang aga mga ka-K5. K5 Kim Montaño Caluyo. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati across Iloilo Province, diri sa Iloilo City, sa iban nga mga kaprobinsyahanan sa Western Visayas. By the way, Happy Manggahan Festival sa mga taga-Guimaras, mga ka-K5. Because today is the highlight, kumbaga, or last day sang celebration sang manggahan sa mga nagapila. Dara subong, pauli, may mga pauli, padragon subong, no? Sa mga pauli, subong, diri sa syudad sang Iloilo, pag sa mga matabok aga pa. Buti antos-antos lang sang pila. Pa-check naton man nagkaroon ng sitwasyon na. O dira sa may sa mga fast craft terminal naton, kaga mga areas or mga matabok ha, sa may areas sang Guimaras mga ka-K5. Good morning sa mga suki naton nga mga tagpalamati dira sa Iloilo Province, specifically sa my first district of Iloilo. By the way, fiesta man subong sang distrito sang Lapas. Happy fiesta. Tiwala gid tada, bawala gid tada. Sa mga ka-K5 naton nga taga area sang Lapas, temprano pa nila banlaban naga. Naga nakaihaw na ni isang baboy. Nakapanindahan na ni kahapon pa kung subong nga kaagahon. Di may kilala ka mo nga tagalapas? Kung may tagalapas ka mo nga kilala, ti ano pang ginahulat nyo? Ti laban-laban, malafang din na karoon or lafar. Karoon sa tag-iligma mga ka-K5. Tag-iligma, tag-palanya ka. Maayad-ayad gid nga aga sa mga taga First District of Iloilo, nagapamati ka mo via K3 News FM Miag-Aw. Ubod naton dira si ka K5 Kuya AJ. Kag sa mga suki naton na nati nagpaningkay-ningkay na dira. Sa mga mangunguma kag mga manugpangisda, bala naton nga ang ila na ya aga pa ya, ang ila nga pagbugtaw. Kung late na ni gani, amo na mga inoras para sa ilan. Usually mga alas 2, alas 3, naghahalin na sila sa ilang mga balay para mag baka-baka sa pagtrabaho. Ako gina mga ka-K5, ang bagani nilang early bird catches worm. Subong daan, no? Mas manami na temprano kapag nga nagahulag kay considering, no? Ang ring kapaang nga mabatsyaga nato, no? Malingin mga lasiti, pala nga rin paang na morong na magwantahan mga ka-K5. No? Gadugay, gainit nga nagainit ang kalibutan. Sa mga suki naton nga mga tagpalamati, iba si Dugin na preparar ng kilala mo nga magpa... sa init. Sa mga ka-K5 naton, sa mga taga-Miag-Aw, sa mga vendors naton dira, sa mga areas ng San Joaquin, Tubungan, sa mga taga-Tigbawan, sa mga Fisher Fox dira. Okay, kamusta? Nakabulubawi-bawi na kay medyo nagbulubarato, no? Ang ining presyo sang produktong petrolyo. Sang krudo mga ka-K5. O dira sa mga areas sang Uton. Sa mga pila ka mga beach resorts dira. Bala naton nga every Sunday is family day. Nagdamo sa mga mahuyugon nga magpadulong sa mga baybay. O sa mga pila ka mga beach resorts or inland resorts mga ka-K5. Good morning, good morning. Bawaga pa ya bugtaw dra si ano oras dra ka K5 Japet. Why pa kuya katulog ga programa kanaya? No, amo amo gini no. Gamay lang mga ning tinulugan ko mo kay programa man ko gabi mo. Good morning. Ano oras dra Japs? Dra sa may Uzbekistan kag Japan. Good morning man sa mga suki naton yung mga tagpalamati dira sa area sang 2nd District of Iloilo. You're listening via K3 News FM Leganes. Sa mga kasimano ako dira sa Manua sang Leon. Ati ubos na pahot na da. Ati kon may manggahan festival mandang Gimaras. Season manda subong sang paho sa may Manua sang Leon. Ati sa mga nagapulo pangawit sang paho nga hindi man nila puno. Ati mayad-ayad yun nga nga dira sa inyo tanan. Bro, abagan nila nga share your blessing. Kalain to ligad ba tong balita to sa if I can remember, it is in a it is in Luzon area, no? Atong bata bala to, no? Na napatay kay tungod nga nakawit siya sa upaho to sa isa ka area. Sa ilaman nga lugar mga kakipa binakol siya sang kagiya tubtob napatay. Kaisa ba lang mga ka-K5, no? We have to share, man. Consider mo man ang bata po. Lagi nakapaho ang iya nang maubos. O kamo, naka-experience. Naka-experience man ang mangin bata. Nga nang nagapangawit-ngawit sang paho, sang piyakbalay. O kundra man mismo sa inyong mga barangay. Lagi nalagas man kamo sa mga ido, kumbaga. O mga ka-K5, good morning kay Sir Jonathan Haral. Sir Nemesio Tahala Senior, sa mga nagapreparar na ha, going sa pila ka mga simbahan, first mass mga ka-K5, no? Together with your parents, sa mga tito, tita, kag mga lola. Sa may mga transaksyon aga pa, no? Ti manami gin na. May sabla kung halin ka abis sa uma mga ka-K5. Kung upod mo si lola mo, sa balay, bala nato ng mga lola, very, ano na sila mo, very caring. O bisan na hindi ka pa na mag-alarm clock. O sila nang mapukaw sa imo, kagmambal na day, bugtaw na day. O may laktan ka dabla day. O aring nakainit na ko sang ano, sang tubig para ibutang mo sa imo nga inog paligo para hindi ka matugnawan. Gid, O nakaluto naman ko sang imo nga inog pamahaw. O may da inog panyaga ka man dalon mo karon dulong ka pa na ni lula mo dara sa bangga bao o ni nanay mo da mo na ka mga caring no kun madumduman ninyo tingin niyo mga lola ko nagdako ka mo sa ila kun yung kaisa bala na nagabulo bakasyon ka mo sa ila mga ka K5 and of course good morning man sa mga taga Leon San Miguel Alimonjan sa mga taga Pavia o Santa Barbara, puros natapos na rin yung mga fiesta, no? Kung sa mga barangay-barangay siguro, happy fiesta sa tanan niya, may mga fiestas today. It's May 24, 2026. O mga ka-K5. Good morning man sa mga suki naton yung mga tagpalamati dira sa area sa 3rd District of Iloilo. Kapamati ka mo via K3 News FM Kalino. Kapun naton dira subong si ka-K5 Kuya George. Kagsama katapo dira sa Philippine Army. Hati mga early pa ang mga duty. Kag good morning sa mga taga Kalinog, sa mga suki naton sa Pototan. Nga do gusto pa gani magtulog pero wala isang choice so kinanglan na magbangon. Sige lang nga, maabot ginang adlaw nga ti magmanggaranon ikaw. Para balang hindi mo kinanglan na magbugtaw aga pa. Isan ano oras kaya nga magbugtaw. O may nakapreparar na sang tawag na, no? O sang pamahaw sa imo. Wala na dayon sa mga kig sa imo kung late ka magbugtaw. O mga ka-K5. Tapos hindi ka na pagkaakigan ni nanay mo. Subong niya akig-akigan ka, nanay, samtang ara ka sa inyo balay. O kapin pa mga last 8, last maybe ka na magbugtaw, last 10. Abaya, ano ka? Ano ka? Bata ka sang manggranon? O ano may pinatago ka nga mangga? Pura ka pa sa ano ha, sa bata sang prime minister to sang ano ha. Oh, dira sa piluwas nga pong soda. O di amo giniya ang batian mo nga mga eksena. O sa inyo tagsa ka mga puluyan mga kakifay. Kun ara ka pa sa balay ninyo. Kasi kun ang nanay mo sobra pa sa ano ino sa rapper. Good morning man sa mga suki naton yung mga tagpalamati dira sa may area. Asang Fourth District of Iloilo, nagapamati ka mo via K5 News FM Pasig City. Mga ka-K5. O, dira sa mga merkado publiko. O, nga nagatawag na, no? Kabay pa nga nagayumyuhom ka mo. O, kay para maka-attract ka mo dira sa customer, mga ka-K5. Walain man na nga ti, aga pa gani, para na magpadulong ang customer dira sa imong pwesto. Kaya nagpasinget. O, ang mga problema naton sa mga puloyan naton, mga ka-K5. Kung sa aton yung mga personal nga kabuhi, o hindi naton pagdalon sa kundiin ka man, especially kung negosyante ikaw, basi madulaan ka mga suki. Sa mga suki naton yung mga tagpalamati dira sa may Pasig City, sa mga talipapa man dira, sa mga nagabulubaligya sang utan, sa mga nagabulubaligya sang isda, sa nagabiyahe sa mga sikad kag tricycle. O, nga di aga pa subo. Kaya ulo istorya dara sa parkingan. Sa ilang mga toda-toda, sa ilang mga grupo. Good morning. O, dara upod natin sa technical side, si ka-K5 Von Suligan Sapio. Sa mga taga-Manin. Sa mga, ano pa ganyan, mga kabarangayan, dara sa Pasi. O, sa tanan-tanan ang mga taga-syudad sang Pasi. And of course, eh, syempre, hindi ba natin makalimtan ang mga suki natin yung mga tagpalamati dara sa Quinto Distrito. Nagpamati via K5 News FM Sara 88.7. Upod natin sa technical side. Sika K5 Ramelo Rams Palette. Good morning! And of course, beautiful Sunday man sa mga nagyajulo jogging-jogging. Kag nagapulo pa balhas-balhas sa subong. O maga ka K5 dari sa Iloilo City. O sa pila ka mga area sa Mandurriao. Pala natin nga grabe hype. Subong gidya mga fitness era. Nagajulo jogging-jogging. O mga ka-K5, it's a good thing man ha. Kasi syempre, gaka ang mga trends subong, mga julo jogging-jogging, running-running. At least mabalansi ang mga unhealthy natin kung kaisa nga mga lifestyle. O ito sa gataktak man ang mga fats da. Kung makaunat-unat man ang aton darang ang mga lawas. O si ka-K5, nila krudo, dari subong at ang mga taga 70 pesos na mo. Unlike before, ka-K5 japet, mga tinagadabot sa mga around 140. O, tingayo subong niya, kay doon na halos, so nag-nubo-nubo na gid. O bro, not how it used to be, sang before, sang kinagamo, o kon conflict, no, dara sa Middle East. Nga sang unaya, ang diesel, ang kerosene, yeah. Mga round ga huluhampak lang sa 52 pesos, subtob 55 pesos. Somehow, mayara sa gihapon, sang around 20 pesos nga mga difference, over 10 pesos nga difference, compared sang time before February 28, which is amo na ang pinakunang adlaw na nagluntad dito ang kragamo sa Middle East. Mga ka-K5. Good morning man kay Sir Jesse Amoles Senior. Good morning Ma'am Kimberly Bakumpito. Gidang pangalan ko ba? Ba. patamyaw lang kay Marilu Amoles kag mulong sang sityo sa pa sa Zone 1 sa Balantang Haro. Kay Ma'am Erlina Telar Magoles, patamyaw lang sa iyang bata nga si Alvin Goles. Kag iyang bana nga si Sir Noel Goles. Kay Sir John Paul Kata, maayad-ayad gidra nga aga sa inyo tanan. Good morning. Let's take the How's your morning? Right. Hey, hey. Mga ka-K5, this subong nga aga, istoryahan man nato. Ay, nilibitan ko tamyaw dra si Mami Immaculate. Kag-drama na kay Tita Rena Mapa nga gwapa-gwapa. May Ma'am Antonina man na ay good morning. Si Tita Renz Dagari, ah, mambala nga. Nalimtan ko siya, wala. Kaga, subong nga, guys, istoryahan na ito ng pila ka mga balita o kung mga topiko dari sa aton nga pagpangalagad mga ka-K-5. Sa aton mga pangunong, pangulong dinalan o kung headlines. Ang opening ceremony sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur natala na subong adlaw Mayo 24 mga ka-K-5. Kakaangot man si Rikwan, manaton ang update from ka-K-5 Karen Badilla nga live subong dira sa may Agusan del Sur. Ang delegasyon sa Western Visayas sa palarong pambansa hindi apektado sa pagsipako kung pagseparar sa Negros sa Occidental. Inibangod man sa gintukod o kung pagtukod sa Negros Island Region. So, mahibaluan mga kakifay o ang aton subong o kung ang aton anay nga kumbaga sa politika pang anay mo kaaliado subong kasumpong mo na mo. Pero who will win? O sino ang makakuha sang mas mataas nga placement sa palarong pambansa? Will it be Western Visayas sa gihapon? O kung despite nga first time pala nga mag-join sa palarong pambansa, maka-take over na ang Negros Island Region? Kasi siyempre, upod na nanad na nila mga ka-K5 ang mga areas nga before na-include mga ka-K5 sa Region 7, no? Ang ining mga Dumaguete, ang ining mga areas ang Sikihor, o kagpila pagid ka mga areas sa Negros Oriental, mga Bayawan, o mga ka-K5. O bantayan na nato na mga blow-by-blow updates dara sa may areas ang Agusan del Sur. Kag sa dugang naton dra nga mga balita sa balita lokal. Kiragamo sa mga pamatanon sa may area sa Molo, nangin perwisyo na suno sa kay punong barangay Jose Martin Maloto. Mga ginikanan, dapat nga pasakaan sang kaso suno pa diri sa punong barangay mga ka-K5. Timakon mo, doon nagasunod-sunod mo, doon bilog nga si Mana nga nag-ailinaway dira mga kabataan. Despite na may presensya man sang kapulisan, kag may nag-rubing-rubing man kung kay sayang ang mga barangay tanod, ay ang buli lang yasang tanod kag mga pulis marabinantayan sa mga kabataan. O nga nagahinabuyanay isang bato, gahinabuyanay isang butilya, nagasumbaganay. Nagligad ko no, may mga kutsilyo pang mga kabataan. O tapos mga ka-K5, ang iba niya mga kabataan, nagligad ko no, nabatian pa sa iba niya mga residente. Pero sunugo ng wala ka mga balay. Amo na ka mga sutil, mga kabataan da. Hindi man tanana, kundi ang ining mga involved lang ina sa inaway-away. Sa maging kanan, dra, pang disiplinahan yung inyong mga kabataan. O basta maglasais pa lang ganing, wala pa kapuli, pang punpunan nyo na, pang tawgan nyo na, kagkundiin na sila dara. O para at least, hindi na sila mangin involved dra sa mga kiragamo. After all, sa ulihi, basi ano pa na matabo sa bata nyo. It's either nga sila dra makahalit, makapilas, makapatay sa iban yung mga kabataan man, o kung even sa mga adults, o kung sila ang matay mingandra mga ka-K5. Sa magirikanandra sa mga taga San Juan Molo, ha? O, to, sila, sibaw-sibawa ang inyong mga kabataan. Sa dugang naton na rin balita, sa Balita National, Senator Risa Hontiveros nagpabutyag nga gina-consider o kung gina-considerar ang pagpapili bilang presidente sa 2028 elections mga ka-K5. O, tiisubong ang mga matunog nga pangapangalan para sa ining eleksyon sa tuig 2028 amo ang kay Senator Risa Honteveros as of this time. Considering sa iya sining pronouncement, nga consider ya ang pagpadalagan mga ka-K5 sa 2028. And of course, no kay Vice President Sara Duterte. Sinuayhan ang mga ibabaw mga ka-K5 in kaso nati hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte kahit makapadalagan siya for a presidency mga ka-K5. Sa dugang naton rin nga balita, Senator Ronald Bato de la Rosa nagapabilin sa Pilipinas o kunyara sa gihapon sa Pilipinas kahit since nga gin-consider siya nga fugitive injustice tungod rin sa warrant of arrest issued by International Criminal Court mga ka-K5. According sa PNP nga tiari siya gihapon sa Pilipinas. Kaga based diri sa information nga tinakanda gid nga naka full alert kumbaga bala no ang aton sa nga kapulisan sa pag-aresto diri sa kay Senador de la Rosa considering nga mayara na sang go signal from the Department of Justice mga ka-K5. Oras alas 5:04 na sang aga. Inom ka modra sa DTX Coffee Mix, ang healthy coffee sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amila Itang Uy. Standby mga ka-K5, mga commercial break kita anay. Pagbalik naton, istoryahan na naton ang pirang mga balita kag information, sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. And of course, no, ang mga presyohan ay subong sa merkado kag ang weather update from Pag-asa Iloilo. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Sunday Morning News.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Pumso!

mo pangaiban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's High.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM.
2: K5 News FM.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So, una, problema, gid ako sa akong body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
6: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panin.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpapasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanubo.
0: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3
0: yung may BCO.
11: Ang BCO
0: yung may D3.
11: E3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: D3 Bio.
14: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
0: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
15: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Mga
2: K5, nagapanumbalik kita dari sa aton nga pagpangalaga sa programa Sunday Morning News sa K5 News FM Iloilo 88.7. Good morning kay Ma'am Ning Ilumba, Ma'am Erlina Talan Magoles. Birthday kada subong sang iyang bata nga si Sir Alvin Goles. Kay Sir Ricky Manaay galit draag. Guys, Ma'am Antonina Manaay sa Bangga Cabo sa may airport Mandoriao. Good morning. This time mga ka-K5, i-check na ton ang sitwasyon man ra, no? Kung ang weather update from Pag-asa, Iloilo. Kung mahibaloan na ton, kung pirabla ang expected heat index nga ma-batsyagan or ma-experience na ton, subong nga adlaw mga ka-K5. Beautiful day when you say. We're establishing our connection mga ka-K5, no? Sa Pag-asa, Iloilo. Meanwhile, mga ka-K5, ang ring Bureau of Immigration o kung BI ang nagmando, no, sang dugang presensya sang immigration officer sa Siargao. Agod yang hugot nga i-monitor ang pila ka mga foreign nationals mga ka-K5. We'll drive on and follow the sun. Bangod man, no, sa pila ka mga concerns tawag na, no, may mga pila ka mga complaints sang pagbalapas sang kasuguan sa pila ka mga immigrants kag mga turista, no, especially sa mga Israeli. Okay, damo din to nga mga timang nga nagaiban naga-involve sa kinagamo, nagapang haras, nagapang degrade sa mga Pinoy. Unti do sila pagani kunuya ang tawag na hulu hari-hari ito sa may Siargao. Nga pinadayaw to ang iban nga mga Israeli. Tamo na actually nga mga instances, no, nga na-involve ni nga ti ginahabuyayaw, ginayaw-yaw ang mga Pinoy. Kag ang iban man dira nga mga foreign nationals, no, sa mga Israeli nationals mga ka-K5. Tiyagaan nila na guro, promised land ang Pilipinas, ang Siargao sa ila, mga ka-K5, baba. Mga abusador niyo. Pero pa kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, nag-sapol siya, no? Or nag-kitay sila sa mga opisyales sang lokal nga panguluhan, kag law enforcement agencies sang tinalakdan niya si Mana para i-discuss ang concerns may kaangtanan sa public order mga ka-K5, may kaangtanan man sa pila ka mga gawi dira, no, sa mga immigration kon mga immigrants mga ka-K5 sa area sang Siargao. This time, naka-standby sa aton nga linya si Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Engineer Baron, good morning. Welcome diri sa K5 News FM Iloilo. Kaupod masubong ka-K5 Kim Kaluyo. Sir, good morning.
3: Hello ma'am, good morning. Kag sa aton man mga tagpamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Domingo, May 24, 2026. Bisa aton nga latest nga update and traps sang LPA nag-apekto ini sa may Mindanao. While diri sa aton sa Western Visayas, magpadayon aton generally fair weather, pero may mga chances nga ma-isolated nga mapag-ulan pangilat kag panag-uob dala sang mga localized thunderstorms. Ang hangin may natubtubaganagan sa direksyon amiya na sidlangan, tubtub na sidlangan, nga muna magadala sang makanay tubtub kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 36 degrees Celsius. Forecast nga maximum heat index naton pwede maglabot sa 41 degrees Celsius. Ang adlaw magabotlak 5:26 sa aga, magatunod ini 6:07 karon sa hapon. Amin itong latest weather update. Ako si John Baron. Madam, mag-iid nga. Salamat.
2: Engineer Baron, expected heat index naton subong, sir?
3: Pwede maglabot sa 41 degrees Celsius.
2: Pero so far, sir, no, sa nagligan niya si Mana, do tamaan man ka paang, especially sir, ano oras yun, sir, ang mga peak nga diragad na mabatsyagan natin ang tuman nga kapaang or kainit?
3: Yes, mama, usually nag-peak ang aton nga heat index mga sa udto, gino, udto and early afternoon, mga alas 12, ilaw na alas 2.
2: Pero ang ining mga ma-experience naton, sir, no, kay may mga nagligad yung mga inadlaw, may pila ka mga kabanwahanan or even diri sa Iloilo City naka-experience ang pag-ulan-ulan, dala ni sang ano, sir?
3: Yes, sir. Yes, ma'am. Actually, ang sa mga previous ano nato, no, kapinpasang kagapon, ang aton nga weather system kagapon is mga localized nga thunderstorms.
2: Pero tawag na sir, no? Ang expect na natin nga by the end of May or maybe the first week of June mangin maulano na Engineer Baron.
3: Yes, yes ma'am, actually, gin-expect na ito nung usually sa mga nga mga inadlaw, mag-start ang aton nga transition sa ang aton nga habagat, no? Anyway, may mga indication naman ta ang lapit na lang si habagat and normal na siya ta ang ano na ito, no? Yung nag-transition kita sa mga either patapos ang May or pa-start sang June.
2: Sige. Thank you so much sa update kag sa tiyempo, Engineer John Baron, sang Pag-asa Iloilo. Once again, sir, good morning.
3: It's I think in ayos ma'am, good morning.
2: Mga ka-K5, nabatian nato no si Engineer John Baron. So, tiis ubong adlaw no, ang expected nga heat index around 41 degrees Celsius. Pero medyo sakit-sakit man nagyapon sa panit no. That is why always stay hydrated mga ka-K5 no. Dala ka mo sa nga tubig from time to time. Kag ti hindi man gid magpatial no sa init, especially mag-abot mag or mga oras bada mga last 11 or even last 10 atubtob alas stress ang hapon kung wala man lang kamaya sa mga importante abay ng mga transaksyones sa mga ka-K5. Good morning kay Adelfa Cana. Good morning, Ma'am Kim. Kag sa tanan niya staff sa K5 News FM. Christopher Piape. Happy birthday kay Elna Dividor sa barangay MV Hechanova. Sa my son Isidro Village. Happy, happy birthday. Draman kay Tabski Javiliana Diaz. Good morning. Sa mga ka-K5 naton, mga ka-K5. Abot ko na available na si ka-K5 EJ, K5 Lawrence. Para ti at least, no, temprano, pagawa aton nga market report kay ti laban-laban, no. Dugay-dugay, makadto na yan sa mga merkado ang aton sir nga mga suki nga mga tagpalamati. It's either dira going sa may Iloilo Terminal Market, Iloilo Central Market, o kag pila pa nga ka mga merkado, no, kung anong luyag nila nga baklon mga ka-K5. By the way, no, according man Gidrigani sa Department of Agriculture o kan DA Region 6, mayara ano sa nga giratawag balay nga price ceiling on price cap mga ka-K5 sa imported rice, no? So, gina-monitor nila subong ang compliance sa mga manugbaligya sang bugas. Kaya dapat, kung for example, ang kada kilo sang bugas sang imported rice mga ka-K5, hindi maglapaw sa 50 pesos ang kada kilo. So, para at least aware ka mo, magkadto ka mo sa tinda. Kung nagabakal ka mo dira sang ining imported rice ang inyong ginabakal mga ka-K5. So, based man da rin, no, sa Department of Agriculture, subong mayara sang price ceiling. Hindi dapat maglapaw sa 50 pesos ang baligyaanay sa merkado sang imported nga bugas. Kagplano man no, nga i-implement mga ka-K5 sang Department of Agriculture ang ining 53 pesos naman ya nga suggested retail price para sa local rice, pero as of this now no, wala pa ya sang implementation mga ka-K5 and further announcement will be announced or will be cascaded no from the Department of Agriculture. This time naka-standby na sa linya sa aton sari nga patrol si ka-K5 EJ Cordova mga ka-K5. K5 EJ. K5 EJ, good morning.
16: Ka-K5 Kim, good morning.
2: Oh, kamusta diramal? Kamusta dirang sitwasyon ka K5 EJ? Din kasubong libot-ibot o kagahod gud ra sa imong background.
16: Na subong ka K5 game no, naglibot-libot kita kagina sa bayan sang Diversion Road, maturtawhay ang dalanon samtang pagadto kita sa Iloilo Terminal Market dito. Naka-encounter kita ka K5 game sang medyo matrafik-trafik na kay tekon kumala naton Domingo, tig pa lang umpragit sang mga kautura naton ka K5 game sang ilas ini nga mga lulutuon. Kag pagpadulong naton diri sa may Mulilone Street, ginsirado ang pipila ka mga dalanon diri ka K5 Kim, particularmente na ang palibot sang Plaza Libertad tungod nga may ginahiwat nga panran kaki 5K ang takbo lang sa ini nga programa kaki 5K iya kay ini sa nga gobyerno ah. Samtang kaki 5K ari kita duwe subong sa
2: dira lang man nga area no? Kaki 5 EJ ang close dira lang mga dalan sa Mandurayaw area wala man niya.
16: Wala kaki 5K. Ang dalan diri gin close sa mga Jimbasa Street, Muliloni Street kag palibot sa Plaza Libertad kaki 5K.
2: Do ka nami dira sa Sunrise kaki 5 EJ ang kahawaan naton bala subong no. Kaki 5 EJ sa Duag Pink. Dira nami dira ang view sa Iloilo River. Ambot ko naka sunrise naman gid or i-check naton di karon. Oh, pero tawag natin. Bali dira sa muli, confirm sample baka do ka sa Parola area diin ang alternative routes kay 5 EJ.
16: Alibot dito kasi 5 came sa may Rizal Street. Magaling kay Iloilo Provincial Capitol. Libot kagid diri sa may Unitap going to Quezon Street, Rizal Street and going diri sa may Deterrence kaki 5KM padulong diri sa may Parola area.
2: Pero kamusta naman dira ang sitwasyon sa Parola area sa mga luyag magtabo kaki 5 EJ sa may province of Guimaras considering nga ti tawag

0: Kapuli, halin sa probinsya, sang Guimaras, kasi 5
1: game. Mm, kaya ang mga taga Philippine Coast Guard, no, nag-a-assist Mandera. Pag pilapagin yes, yes. Nato, no, ka mga law enforcement agencies, kaki 5 EJ. Pero tawag na, dira naman sa area, sa mga pilahay, balasang salakyan. Kamusta na Mandera, kaki 5 EJ? Kahit sa mga nagliligad nato, even gan, balang wala sang okasyon, no? Madamo gina sa mga complaints regarding sa malabang mga pilahay. Kamusta naman tong sitwasyon ka K5BJ?
0: Sa area naman sa Ruro Terminal kasi 5 team, no? Sa distrito, sa Lapus, kung din sa Tabukla na diri ah. Dito malaba-laba ang pila kay ti dito ang volume sang pasahero gid bala kay ti dito makatipid-tipid kag buro barato kasi 5 team kag madala nilang ila sininga salakyan kasi 5 team.
1: Ang laba naman to pila.
0: Yes, yes. Pero diri sa may kwan, sa may Parula Terminal, ang volume diri sang taxi, grabe ka laba kasi 5 team. Haling gidi sa entrance ng isa ka mall, padulong gidi dito sa may Camp Delgado kasi 5 team ang pila sang taxi.
1: Pero aside sa mga patabok sa Guimaras, kamusta naman niya ang influx sa mga halin sa Guimaras na nga nagbalik diri sa Iloilo City kasi 5 EJ?
0: So far sa Subong kasi 5 team, wala pa sang naga fiber boat nga nagdungka diri nga halin sa probinsya sang Guimaras kag ang kalabanan naton makita diri kay K5 game ang magapatabok gid sa padulong dito sa probinsya sang Guimaras kay tungod nga naibaluan naton ang probinsya sang Guimaras ang nagaselebrar sang Manggahan Festival kay K5 game.
1: Pero kung ikaw mag-estimate may mga ginatos na dirangga hulat-hulat abing ng mga pasahero kay 5BJ.
0: Yes, yes. Kay diri padulong kita sa sulod ka K5 game. Diri sa Gua, Goro almost mga 50 to 100 person. Kag sa sulod madamo sang nagahulat ka K5 game.
1: Okay, ikaw ka K5 EJ may Manggahan Festival experience ka sang una na.
0: Medyo madugay-dugay na to ka K5 game ka siyempre do.
1: Mga ano nga tinuig? Mga ano nga tinuig to ka K5 EJ? Hindi man 90-90 pa.
0: So far, sa tuwing nga ito kasi 5 game, hindi pa kita ka malumang biyahe.
1: Oo. Hindi ka pa, wala ka pa sa asawa sa mo ito nga time?
0: Wala, wala.
1: Oh. Ay, kasi may plano ka nga i-bit-biton ito yung asawa kag bata tabok yung maras kay 5 EJ, why pa man?
0: Ga-plan giman kaki 5 team next year. Kahit sa Subong, wala dira nga mon nga uniko iho. Nagbakasyon dito. Tito kalain man nga dua lang kami malagaw. Kag isa pa may duty kita ka K5 team kag igula na sa Dasun Tuig nga makaplasta na gitabla sang Mayo kag K5 team ah. Kag mapailan talib.
1: Oo, pero ano ganyan ang nahidlawan mo abi ka K5 EJ based on your experience sa Manggahan before? Ano ganang na ang mga experience mo sang una nga tito na hulohidlawan mo nga to kabay pataning ka ma-experience mo naman liwat sa Manggahan ka K5 EJ. Ano sang una yung mga ano nga tuig to nga nagadto ka to sa Guimaras K5 EJ ang nagmanggahan mga 20 ano nga mga anyo?
0: Mga 2015.
1: So probably 20, mga
0: 2014 to 15 ah.
1: Oh, yung mga sobra naman pulo ka tuig and lain na bala Subong man somehow no, may mga pag-upgrade na or pag-improve ang ila diri nga festival. Pero sa una tingin nagano ka o nag eat all you can ka sang paho?
0: Yes, yes.
1: Oh, tamis gid man niya paho sang Guimaras no.
0: Kag isa pa ka K5 game do medyo manami pag ani sang una kay daw as in simple lang bala nga selebrasyon sa Manggahan Festival kag ang volume sang pasahero sang tawo kag K5 game daw hindi pa bala tama kapareho gid subo nga grabe na gid ang volume pati tungod nga naibala naton popular na gid ang Manggahan Festival ilabi na gid kag K5 game no ang ginalaga sang tawo ang itulukan sang paho dito ah. Kag mga beaches dito kasi grabe nang pag-improve sa mga beaches sa probinsya sa Guimaras
1: to tapos sa katinaw pa sang tubig kag K5 Beach na Oo, kag tawag na considering Subong na tilawig naman pilahay tungod man nga damo na sang may salakyan kay K5 EJ. Dala sa may area sang Lapus sa like before nga tanan niya do halos sa naga commute patabok kay K5 EJ pero iban Subong ya ti may mga ano na no may mga salakyan naman nga girapila dala sa may Roro no sa may area sang Lapus. Kaki 5H, ano nga mga produkto Subong ang gin-monitor mo nga ano Subong adlaw para at least balaan na rin sa mga suki naton kung kamusta ang presyo hanay sa mga

0: pila ka mga produkto K5 EJ sa merkado?
1: Ang aton nga ginkuha ang K5 game na nila kita kay Tido ka namin sumukikaon sa itlog parisa naton sa Bombay kag kamatis ka K5 game. Ang small nga tray sang itlog 195 ang tray, 650 pesos ang bilog. Ang medium 210 ang tray, 7 tagsite ang bilog. Ang large 270 ang tray, 9 pesos ang bilog. Ang XL 300 ang tray, 10 ka pesos ang bilog. Ang pibag na black K5 game, ang buka na black itlog tapos kinsulod sa plastic na black ready to cook na. Tag 20 ang pit, ang putos tatlo ini siya kabilog ka K5 game. Pero ang itlog nga nang agin buka hongod, ang domidyo may mga crack na bala nga in itlog, pero hindi siya totally nga buka gid bala. Di ginakuanan sa aton nga negosyante para nga at least hindi man bala masayang ka K5 game. Tapos ang itlog nga pula, ako ikiti ka K5 game ang paborito ni ka K5 Aron, putangan Bombay, kamatis, 450 ang tray, tag-kinsi ang bilog. Ang itlog kapugo, 250 ang bilog. Samtang Bombay naman ka K5 game, tag-70 ang kilo.
0: 2 pesos and 50 centavos ang itlog pugo.
1: Yes, yes.
0: Continue K5 EJ.
1: Samtang ang Bombay naman ka K5 game, tag-70 ang kilo. May paglubo ah. Kamatis, 50 pesos ang kilo. Ahos, 120 ang kilo, kag mantika, 35 pesos ang isa kalipid ka K5 game.
0: Sige. Thank you so much kay K5E. Siya yung modera nga paglibot-libot sa Iloilo City. Agad matagan sang update man na nga ton sa nga mga suki nga tagpanamati. Once again, good morning K5EJ and salamat.
1: Sige, kay K5 Gaming, ining set of scenario report nyo na dulungin sinyo sa Kalwan sa D3 Bayo para subusin po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Kung sa patrol, kay K5 Mako USP, ako naman si K5 AG Cordoba para sa kampiyon ng malita, servisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mga ka K5 time check, it's 33 minutes past the hour of 5 in the morning. Mga commercial break naman kita, Anay. By the way, itamyawan na nato ng pila ka mga comment man sa aton sa ring main page sa K5 News FM Iloilo naton nga page, mga ka K5. Good morning dira kay Jean Montero. K5, good morning. Pwede kami ka panawagan, mga ubulig para sa inablos kung may liver problem. Thank you so much. Pahatag lang sang details, Ma'am Gina. Aljen Amalier, good morning. Watching from Kuwait. Ma'am Yasha Salbonia, tiaga pa subong nagbugtaw. Good morning. Dira sa may area sang Uton. Niel Wu, may rayad niya aga. And Agusto 5, watching from Kuwait. Nakamasang mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, agod ang lawas resistant shadow gid permi. Gamit man ka mo sa Clinica DTX Beauty Soap para mahamis ang kutis, ideal gid no nga gamiton sa inyong pagpaligo subong nga aga, mga ka K5. Kung wala pa kamo sang amo nga habon, dili sa sunod nga adlaw bakal ka karon magamiton mo sa buwas para matry niyo mga ka K5. Nagapahamis ang kutis kay ini siya mayara sang ampalaya leaves, magmayara man sang papaya, mga ka K5. Nga mga natural ingredients. Agod niya mangin healthy ang skin kag mangin mahamut. Standby mga ka K5, magapanumbalik kita diri sa aton sa nga programa dirigid lamang sa Sunday Morning News sa K5 News FM Iloilo.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May
4: puso. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanuna. DTX 500.
6: 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: TTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
7: TTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy?
7: TTX 500.
8: Ang TTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
7: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: TTX 500.
8: Masaligan.
7: TTX 500.
8: TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
8: DTX Coffee Mix,
10: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix,
10: mga butika.
12: I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sa I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C,
10: mabakal mga butika.
15: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C,
10: mabaka sa mga butika.
18: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
20: Good news!
10: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
21: Libre!
19: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magpapalapit.

0: Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Gortez!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend food supplement for men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend food supplement for men
5: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: ikaw pala
4: ang may diabetes.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanubo
5: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
4: masaligan,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
5: yung may BCO,
4: ang BCO
5: yung may D3.
4: Mga buti ka
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
5: yung may BCO,
4: ang BCO
5: yung may D3.
4: Mga buti ka
5: D3 Bio with BCO.
9: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
5: yung may BCO,
4: ang BCO
5: yung may D3.
4: Mga buti ka
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo. 42 minutos makaligad ang alas 5 sa nga aga. Once again mga ka-K5, blessed Sunday morning. Kag para na no sa aton siring balita national dari sa Sunday morning news. Mga ka-K5, base sa direktor sa National Bureau of Investigation o NBI nga si Direktor Melvin Matibag. Nga ining si Senator Ronald Bato de la Rosa nga gina-consider bilang fugitive from justice. Presumed subong bilang armed and dangerous. Kag dapat, no? Nga i-deal with caution mga ka-K5. And according Padre kay Matibag, nga ini siya, no? Ang ila siniya nga standard protocol accordingly. Sa ilayang ahensya. According Padre kay Matibag, nga kun sila ang nagahimo sang search o kun paglocate sang fugitive from justice. Ang ila sining presumption amo no nga siya ang armado kag makabig nga delikado o kun dangerous. Sinang pahayag ni Matibag sa isa ka news forum. Sinigid lamang weekend mga ka-K5. Dugang pa niya no, nga ang instruction sa NBI sa mga law enforcement kag NBI agents amo no, nga mag-proceed with caution sa area kung sa diin ginasuspetsahan nga dira na hamtang. No? Kung dira si Senator Ronald Bato de la Rosa. And accordingly, ang NBI kag ang Philippine National Police ang nag-deploy sa tracker team para sa pag-aresto, no? Kung para arestohon si De La Rosa o mga ka-K5 na mayara, no? Sang outstanding warrant of arrest or outstanding warrant para sa iya pag-aresto sa iya nga gin-issue sang International Criminal Court. Madumduman nga tining senador mga ka-K5 ang nagapanago halin sang November last year matapos nung atimayara sa mga huring-huring kag siya mismo no, nakabaton sang information nga ti mag-issue sang arrest warrant ang ICC o mga ka-K5 tungod man sa iyang participation o sa ining war on drugs nga ginpatigayon sa idalom sang administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte nga ti subong no, na dala na to yasang nagdigad nga tinuig sa may Netherlands no, kung sa dahig Netherlands kung sa diinamtang ang International Criminal Court. O tikon madumduman nga ang ining si De La Rosa nagserbe bilang PNP chief sa idalom no sang Duterte administration from 2016 at tubdob 2022 mga ka-K5. May pila ka mga reklamo mga ka-K5 no sa ining war on drugs ang anay presidente nga gina-consider no kon base sa pila ka mga complaints mga ka-K5 ti damo nga mga nagkamatay kag damo nga mga human rights kumbaga ang nalapas no. That is why ang iya sining kaso is crimes against humanity dira sa International Criminal Court o kon ICC. Pero madumduman man nga tinag-resurface o kon liwat kumbaga nga nagtuhaw ang ining senador sa pagbinutuhay na sa change of leadership dira sa Senado wherein ang anay minority tisubong majority na o mga ka-K5 no? From the leadership ni Senate President Tito Soto na bayluhan sa iladra ng mga kaaliado which are allies of Duterte mga ka-K5 na ginapangunahan naman ni Senator Alan Peter Cayetano. Nga tikon madumduman sa pagtawag na no mga ka-K5 sa una palang adlaw sang change of leadership mga ka-K5 din mayara na no sang natabo ng atensyon paglinagsanay kumbaga paglinagsanay mga ka-K5 dira no sa mga NBI agents o kag ni Senator Ronald Bato de la Rosa kag sang iya nga mga staff. Rambal pa rin ni Melvin Matibag, the director of the NBI. Ngati kung wala ko nung nagdalagan si Bato, wala man ko nung sang lagsanay mo. Mambali ka siya din nga, tumakbo siya eh, kaya hinabol namin. Oh, kita niyo tong pagkuyampad sa pagdalaga ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Arab lang tawag na ano ang ining nagkaladagpa siya dito sa hagdanan dira sa sunod sa Senate premises o konsulod mismo no sang Senado mga ka-K5 kaisog sa iya no arab lang ginbutang iya sa risgo ang iyang kaugalingon just to secure mga ka-K5 nga mangin majority ang iladra yung grupo sa Senate no mga ka-K5 pero subong may mga information nga there is a plan for kuditaman kung islan liwat ang wag na no ang liderato dira sa Senado may mga information nga tiba si magbalik kay before nangin Senate President man si Subiri if I'm not mistaken o kung it's either nga babalik naman kay Soto mga ka-K5 so kay titungod nga kung madumduman nga ara na sa Senado ang ining mga impeachment complaints no ang nagaserbe na ang or naka-convene na sila siyang last May 18 mga ka-K5. Kay ang kinanglan no, no para yung ma-impeach si Vice President Sara Duterte amo ang 16 tanan ka mga boto from the senators mga ka-K5. Pero kung tanawon mo subong ang plastada o sa mga ka-K5 naton as of this time no 13 ang ara sa kampo sang majority kag 11 naman ang yara sa kampo sang minority mga ka-K5 say, say that you love me. madunduman man nga tigin pa idalom no sa protective custody ang ining senador mga KK5 ni Senate President kasunod no sang pag-takeover ni Senator Alan Peter Cayetano sang leadership dira sa Senado mga KK5 no. Tagti nakagwa siya sa Senado antes siya mag-aga no inoras pat matapos nung nagluntad nga shooting incident sa Senate premises mga KK5. Nga accordingly ti ang unaya nga nagpalupok amoy si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska nga tigin suspend no. Tag according man diri sa NBI according kay Matibag mga KK5 nga ti nakabaton sila ya sa mga information nga ining si De La Rosa ang yara sa gihapon sa Pilipinas mga KK5 but according man diri kay Matibago konto the director nga ti acknowledge man iya nung kabudlay bala sang geography kag ti mayara sang mga lutsan-lutsan ang ining senador basi mag-agi siya sa mga backdoor ukon magkadto siya dira sa pila ka mga area sa Mindanao mga KK5 especially dira sa ilang lugar no sa Davao region ni ila to ya kumbaga bala lugar o ila dira ya ka aliado kon ambot kon ano maging prastada sa ni kon san o kon madakop gid man bala nila ayan si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero tigin pa mangkot man ni si Senator Robin Padilla which is a friend and an ally of De La Rosa. An ally of and supporter no sang pamilya Duterte. Yati according sa yati wala ko yan nagbulig yang magpapalagyo ya kay Senator Ronald Bato De La Rosa. Isang amutong atay. So tigin panginwala yan no tigin buligan ya bi nga magpapalagyo ang ining senador mga KK5. According pwede rin kay Matibag, nga damo sa mga points of entry and exits sa pungsod o sa Pilipinas, nga tindi nila ya mamonitor. That is why nga nag-order sila sang monitoring sa mga regional kag district offices no sang NBI kag ti syempre no sabahin man sa mga kapulisan naton kag magluwas sina mayara man sang tracking team which is amugin na siya ang designated or task to track where is Senator Ronald Bato de la Rosa mga KK5 naga-coordinate man no ang NBI sa Bureau of Immigration kasunod sang pila ka mga information man nga ti na seplatan sa airport pero based man diri sa BI o kon Bureau of Immigration nga wala sang record no ang ining senador nga naghalin siya o nagdepart siya sa pungsod mga KK5. Kag para naman sa aton siring balita update dira sa palarong pambansa, i-play na to, no, ang CAN report ni KK5 Karen Badilla. Ang delegasyon sang Western Visayas sa palarong pambansa, ang mga KK5, hindi sila ya-apektado no, sa pag-separar o pag-separate sang Negros Occidental sa Team Region 6. No, considering natin subong ang opening ceremony, so subong adlaw, natala na iya ang opening ceremony sang palarong pambansa hosted by by Agusan del Sur and we commend and a lot commends and appreciates the hosting no sang pa Agusan del Sur tungod man mga KK5 nga ti mayara to sang air condition tong mga kwarto o ang billeting area billeting room sa mga kabataan sa mga atleta o mayara man niya sa mga free snacks kag mga kape. Mayara man sila sang free nga mga beddings, may ginatawag nga palaro kit, may mga tumbler. Kag aside from that, mga KK5, in a way man to promote their tourism, mga KK5 na to, no, mayara sila sang libre nga tour. Libre nga transportation cost mga KK5 sa mga delegates including nila mga coaches, mga athletes sa pila nila ka mga tourism areas. And it would be a challenge for the next host no sang palarong pambansa which we believe is ano no area na sang Luzon kay usually ano nimo bulos-bulos lang ni siya mo Luzon, Visayas, Mindanao. So sang last year mga KK5. When you ang nag-host ti madumduman naton amo ang area sang Cebu, no? Kag nagligad ya sa Ilocos Norte o mga ka-K5. No? Subong naman, Agusan del Sur. So, mabalik naman na siya sa area sang Luzon. No? And usually na nag-bidding na sila kung sino ang mag-host for the Palarong Pambansa by the next year, no, which is 2027 na. Pero bantayan yung mga blow-by-blow updates, no? Sa subong nga mga inampang, especially kung may mga kabataan ka mo to, may mga kaparyantihan ka mga nagampang sa Palarong Pambansa, especially sa mga taga Quinto Distrito and other areas na rin, no? So, sa Western Visayas, mga ka-K5. Delegasyon sa Western Visayas sa Palarong Pambansa, hindi apektado sa pagsipak sa Negros Occidental. K5 Karen Badilla all the way from Agusan del Sur sa report.
3: K5L dyan, hindi apektado ang delegasyon ng Western Visayas sa paghihiwalay ng Negros Occidental at Bacolod City sa ngayong Palarong Pambansa dito sa Agusan del Sur. Ayon kay Department of Education o DepEd Region 6 spokesperson na si Mr. Hernani Esquilar Jr. na hindi ito ang unang pagkakataon na humiwalay ang Bacolod City at Negros Occidental sa Western Visayas, kung saang noong 2016 ay mayroon ng paghiwalay sa nasabing rehiyon.
13: Nabatid na kahit naghiwalay noong 2016 na natili pa rin sa rank 3 ang Western Visayas habang hindi naman umabot sa rank 5 ang Negros Island Region kung saan nasa rank 6 lamang ito. Ayon naman kay SQLR, ang pinakamalakas na kalaban ng Western Visayas sa bawat palarong pambansa ay ang Calabar Zone at National Capital Region. Samantala, inaasahan ng Region 6 na muling makuha ang rank 1 sa palarong pambansa ngayong taon.
14: There were two palarong pambansa na separate sila. But kung tanong sila natin sa records, since 2014 until 2019, wala kita nanaog sa rank number 3. Uh-oh. Despite nga ang NIR, yara sa sina may 2 years na daang arada sila. So it only shows, no, that ang aton nga mga atleta makakompete kini ni sila without of other region, and we know that they can really bring home the bacon in this year's pala.
3: Mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ito si Ka-K5 Karen Badilla para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.
12: Thank you so much, K5 Karen, all the way from Agusan del Sur. Sir Gene Reisiman, maidaayad gid nga aga. Upod naton sa technical side, si Master Control K5 Lawrence Espeja Suleman. Sa News Center, K5 Alira Joy Alvarado Apin. Ako naman ang inyo nakaupod, ka K5 Kim Montaño Caluyo. Magkasunod ng Sunday Morning Newscast para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
17: Yung may D3.
18: Makakats, mga butika.
19: My family history ba na kamuos ng diabetes?
20: Mag TDX 500 ka.
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag TDX 500 ka na.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compound.
19: Yan agapanubos ang imo blood sugar.
20: TDX 500.
19: Garantisado.
20: Epic. Tibo,
19: Aramis Whoa. DDX 500.
17: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
19: Magalingin bala ang imo nga ulo.
17: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauha.
17: Si may diabetes ka na.
19: DDX 500 na.
17: Ang DDX 500.
19: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo.
19: Sang imo blood sugar.
17: DDX 500.
19: Garantisado.
17: DDX 500.
19: DDX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra
19: DDX Coffee Mix
18: mabaka sa mga butika
19: DDX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra Permilang butod ako dyan nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix intistingan ko man nagnami idang akon pamatyal regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akon dyan
19: DDX Coffee Mix DDX Coffee Mix
18: mabaka sa mga butika
19: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Anika kundayan ko mangi gaygali may UTI ko ang tiya ko naghambal ay ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C efektibo.
19: Mighty C
18: mabaka sa mga butika.
19: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabali si Bibi mas masami ko gina-allergy iski magwalang ko kagmahanginan damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C grabing epekto inuras lang nadula na dayo ng ako ng allergy.
19: Mighty C
18: mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre? Libre!
19: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Kadaragsa nga punggo
27: DTX Beauty Soap
28: magaspang mapanit
29: DTX Beauty Soap
30: dala o magputi
31: DTX Beauty Soap
32: puro katol-katol
33: DTX Beauty Soap
0: DTX Beauty Soap all natural antimicrobial nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases himo sa guava leaf extract matrebi cacao leaf extract papaya fruit extract kag virgin coconut oil DTX Beauty Soap
34: bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
35: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan.
36: Abaw.
35: Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
37: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino nga tayo.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahigro bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500.
19: Masalika
20: DTX 500.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
15: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:05 na sang aga. Maayong aga, Iloilo. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Mayo 24, tuwig 2026.
1: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyong tag sa mga FM dial. Makita ang mabatian, makita worldwide, pinagi sa don official Facebook page. Ang K5 News FM, Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako ang inyong alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
1: Kag ako naman, si ka-K5, Aaron Refoyo.
0: Sa headlines, kagadadong sang kaaluan sa DTX 500, nga may ampalaya leaves, kag the sugared sugarcane extract, para sa may mga diabetes, sa hindi makatulog kung kagabihon, kag para makalikaw sa cancer, mag DTX 500, the superior antioxidant. Sa ilo na kita sa aton siring mga headlines, una kita sa aton top story of the day. Senador Bato de la Rosa, ginakabig ng armed and dangerous suno sa NBI. Sa nagapangunang balita lokal, pinakaunang unmanned substation sa Bugos nga Region 6, nag-umpisa na kung nagsugod na sa pag-operate.
1: Police Brigadier General Josefino Liga nagpasalamat sa taranya stakeholders kasunod sa pagbiya niya bilang PRO6 Regional Director.
0: Sa ilo naman kita sa aton balitang regional. Anay rebelde nagbalik sa sabak sang gobyerno sa Capiz.
1: Kag para sa aton network news, 36 anyos nga lalaki tiklo sa isa ka bypass operation sa San Jose Negros Oriental.
0: Sa ilo naman kita sa mga headlines sa Balita National.
2: Balita National. Balita
0: National. Dugang nga ICC arrest warrants magagwa sa masunod nga inadlaw suno sa NBI.
1: Agenda para sa May 27 conference sa kaso ni Anay Presidente Duterte ginpagwa sang ICC.
2: Balita International.
0: Sa balita sa luwasang pungsod, 90 katawo patay sa paglupok sang minahan sa China.
2: Balitang negosyo.
1: Masobra piso nga saka sa preso sang diesel ka gasolina ginalauman sa masunod nga semana.
2: Balitang sports.
0: Sa aton balita sa patag sang hinampang, Oklahoma City Thunder gintumba ang San Antonio Spurs sa Game 3 sang Western Conference Finals sa NBA.
2: Balitang Entertainment.
1: Singer nga si Rico Blanco bukas sa gihapon sa posibilidad niya mangasawa.
3: Balita Extra Special.
4: Balita Extra Special.
0: Sa balitang extra special, mga amo sa Thailand ginahandaan sang buffet bilang pagpasalamat sa ila contribution sa turismo.

0: that on top story of the day, mga ka-K5.
1: Top story of the day. Top story of the day.
0: Ginakabig na si Senador Ronald Bato de la Rosa bilang armed and dangerous. Base sa nag-exist nga standard protocol sa tunga sang padayon nga paglakas sa iya, agod deserbe ang arrest warrant nga gin-issue sang International Criminal Court kon ICC. Inang nangin sabat ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Melvin Matibag, angot sa pamangkot kon balagi na consider na ang senador bilang armado kag delikado. Matapos nga nagbiya sa kustodiya sang Senado sa tong May 14 sang kaagahon, kasunod man sang paglinupok sa Senate premises kag wala na mahibaluan ang iya nahamtangan tubtob sa karon. Pahayag pa sang NBI chief nga kabahin sang standard protocol nga kung nagapatigayon sila sang operasyon o kung ginalagas ang isa kapugante, ginakabig na nila ini nga armed and dangerous. Una na nga nagtukod ang NBI sang isa ka grupo agod pangitaon ng senador nga ginakabig na nga isa kapugante kon wanted, mga ka-K5. Nagapati naman si Matibag na nahibaluan ni De La Rosa kon paano maghulag ang mga law enforcers kag kon paano siya matultulan bilang nagserbe anay bilang Philippine National Police Chief. Liwat naman niya nag-apilar ang NBI Chief sa Senador na magsungka na sang matawhay sa mga otoridad. Sa ilo naman kita sa aton mga balita sa balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Nag-a-operate na ang pinakaunang 30 MVA unmanned facility substation sang More Power sa Iloilo City. Ginakabig ini nga isa ka maragtason nga higayon ang ini nga inisyatibo sang Power Company. Mangod ini ang labing unang nga unmanned substation sa Bugos nga rayon sa isa. Kabahin ini sa madugay na nga plano sang More Power para sa pagpasangkad sang ila distribution network. Ginakontrol sa subong ang pasilidad sang control center sang More Power. Tinaagi sa makabago nga supervisory control and data acquisition o kon SCADA system. Totally remote o kon wala sang nag-a-operate kag nagamanihara sa mga equipment. Tanan naman nga impormasyon sa substation ang ginabantayan pinaagi sa pagpadala sang real-time data diretso sa control center. Ginakabig naman nga state-of-the-art ang pasilidad konsidiin sarang mamonitor ang load flow sang substation, level sang voltahe o kon voltage kag kondisyon sang equipment. Bisan pa wala sang tawo nga unay nga nakabantay. Kabahin naman sang 5-year development plan sang More Power kag grid modernization, ang pagpasangkad sang SCADA systems kag intelligent electronic device kon IEDs. Sa pahayag naman ni Engineer Wilmar Gonsaludo, ang PSPD manager, iyagin pabutyag nga ang ininga kadalagaan ang resulta sang madugay kag mitikuloso nga pagplano kag paghangop sang bugos nga sistema nga kinahanglan sa mga konsumidor sa Iloilo.
2: Ginpasalamatan ni outgoing Regional Director Police Brigadier General Josefino Ligan ang tanan niya local government units, media partners, stakeholders kag partner agencies sa pagsuporta sa mga inisiyatibo sang PRO 6 agon yung mapabili ng Western Visayas nga malinong kag matawhay. Suno sa iyang natigayon ang tanan niya accomplishments sa kapulisan pinaagi sa pagbinuligay. Iyaman ginpasalamatan ng tanan niya kapulisan sa inarom sa PRO 6 sa padayon niya suporta, loyalty kag dedikasyon. Ginhailo man niya ang mga ini nga suportahan man ang mga bulos sa iyang pwesto bilang regional director sa PRO 6. Nibaluan niya magatalos kay Ligan si Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
0: Samtang nagpatigayo naman sa coordination meeting ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 6. Upod ang Department of Labor and Employment kon DOLE Region 6 angot sa implementation sang tuloy pasada program sang tinalikdan nga adlaw. Sa among pagsinapol ginistoryahan ang implementation updates sa operational concerns kag feedbacking gikan sa mga pumalasakop sa programa nga amo ang mga PUV drivers sa Buntatala o kon Tagbak City proper route. Gina-propose naman ang dugang ng mga ruta sa syudad sang Iloilo kag posible ang pagpasangkad sini sa provincial routes. Sa among initiative, ang kada benepisyaryo ang mayara sang 550 pesos nga inadlaw nga sweldo. Personal protective equipment kag isa katuig nga group personal accidental insurance kon GPAI coverage. Nahibaloan nga tinutuyo sang programa among nga mahaganhagan ang epekto sang energy crisis. Ilabi na sa labing apektado ang nga amo ang sektor sang transportasyon sa pagtimbuok sang presyo sang produktong petrolyo.
2: Nagnubo sang halos 64.8% ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sa mga tuig kuni paanggid sa nagdigad nga tuig. Sa record sa Iloilo Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, umpisa sa Enero 4 tumto Mayo 16, subong atuig naka-record sa 604 ka mga kaso nga mas mas panubo kung ikumpaangid sa nagligad niya tuig nga may 1,714 ka mga kaso. Dugang pa sa subong atuig, may duwa ka mga napatay kag mas manubo sa siyam ka mga napatay sang tuig 2025 sa pareho nga petsa.
0: Samtang ginkilala naman si Pasay City Mayor Stephen Palmares bilang 2026 Most Outstanding Regional Chairperson sang Boy Scouts of the Philippines. Ginhimo ang pagkilala kay Palmares sa ginpatigayon nga ika-69 nga annual National Council Meeting Conference sa syudad sang Cebu. Panginbulahan, Mayor Palmares.
2: Si Punong Barangay Jose Martin Maloto sang San Juan Molo nga ang ginikanan ang dapat pasakaan sang kasos kasunod sang sigisig nga kinagamo sa ilang lugar. Sa interview sang K5 noon sa Family Wilo kay Maloto, ginpayag sini nga perwisyo na sa barangay ang kinagamo sa mga pamatanon nga ginapasuni halin sa Barangay Boulevard kay San Juan. Wala man nagkurang ang mga barangay official, tanod sa kapulisan sa pagbantay apang ginapahalin ng sila kamag umpisa naman ang gamo. Suno pa sa opisyal, insulto para sa ila kung may manakpan niya kabataan, ginabalik lang sa ginikanan kagliwat naman nga mag-intra sa gamo. Ginalaragway sa kapitan ng kabataan sa subong ng henerasyon nga mas maiso kag nakulbaan sa ilang ginikanan. Natarana naman nga makigsapol sa Nay Maloto, Kapitan Jing Villanueva sa Boulevard Molo, City Social Welfare and Development Office kag Iloilo City Police Station 4 para mas solusyonan ang gamo nga problema.
0: Samtang natala naman nga ipatawag sa barangay ang girikanan sang 15 anyos nga lalaki nga ginapahayag nagpangawat sa isa ka tiyangge sa Barangay Balabag, Dumangas, Iloilo. Base sa impormasyon nga rabaton sang K5 News Team, girabanta nga yara sa 20,000 pesos ang kwarta nga nakawat sang suspect lakip na ang mga sigarilyo. Yara na ang kaso sa Women's and Children Protection Desk kon WCPD. Nahibaruan nga natabo ang insidente pasado alas 12 sang kaagahon sang tinalikdan nga adlaw.
2: Wala nakapanginlaman ang isa ka 33 anyos na lalaki nga nagatambay sa higad sang karsada sa Barangay Panian, Balasan, Iloilo matapos gulpi ni ginlabo sang sospek pasado alas 4:00 sang hapon sang kagahon Sabado, Mayo 23. Ginkilalang biktima kay Inuman Tong Morano, 33 anyos, kag residente sa kamunga barangay. Samtang ang sospek naman ginkilala kay Aljestedi, 54 anyos, kag residente man sang Balasan, Iloilo. Sa interview sa K5 News FM, Sara kay Police Master Sergeant Ramon Alan Ilambre, ang investigador sa Balasan Police Station, ginpayag silingang 16 anyos nga bata sang sospek ang nagpamukaw sa yamay kag nagsugid kag ginsumbag inin samtang ira sa isa kabailihan sa Barangay Lawis, Balasan. Pasado alas 12:30 sang kaagahon, dugang pasang investigador, gireyon nga nagpadulong sa ospital ang magkabay sa kaysa ilang tricycle apang sang naglabay sila sa Barangay Panian. Nakakita ang suspect sang grupo sa mga lalaki nga nagatambay sa higad sang karsada bangod mayara sang bilasyonan. Isa sa mga nagatambay ang ginpatihan sang suspect nga amo ang nagsumbag sa iya o kung nagsumbag sa iyang bata, kamangdanan, iya iniginlabo gamit ang isa kabinangon. Bangon sa insidente, nakaagom sa pila sa tuong asiko ang biktima kagpadayon na ginabulong sa Western Visayas Medical Center. Sa karon, preso ng suspect sa kusodiya sa Balasan Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Samtang, ginaulat pa sa kapulisan ang desisyon sa pamilya sa biktima kung magapasaka sila sa kaso batok sa suspect nga posible magapangatumang sa kaso nga frustrated homicide.
0: Samtang nakumpiskar ang 1.4 million pesos nga balor sang ginapatihan Cebu sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU Team 2 sa Barangay Poblacion Dingle, Iloilo alas 3:19 sang hapon Mayo 22. Ginkilala ang subject nga si alias Makoy, 46 anyos kag residente sang De Vera Street sa nasambit nga banwa. Nabaklan ang subject sang isa ka plastic sachet sang ginapatihan Cebu gamit ang 18,000 pesos nga bypass money. Ang tanan nga droga nga na-confiscate ang nagabugat sang 220 kagramos. Ginakabig naman nga newly identified kag high value individual ang subject.
2: Sa Parong Pambansa 2026 update, ginakalipay sa mga opisyal sa Agusan del Sur ang positive feedback sa publiko sa langin preparasyon nila sa Palarong Pambansa 2026 nga hiwaton sa prosperidad buwas ka atlaw Mayo 24 tub-tub Mayo o kun Mayo 31. Suno kay Governor Santiago Cane Jr. nga duba ka tuig nilagin preparahan ang sporting event sa diin ilang ginahimo bangod ginatagan nila ang importansya kag palangga nila mga kabataan nga Pilipino. Ginatagan pagtamod ni Cane nga responsibilidad man sa gobyerno ang mga lamharon sa diin kung mabatsagan ang kung mabatsagan sa mga ini nga ginaamnigan sila dako ang posibilidad nga makaproduce ang dugay nga world class athletes ang Pilipinas. Samtang pahayag naman sa Undersecretary Malcolm Garma ang Secretary General sa Palarong Pambansa nga wala naman sang set standards sa nasambit ng sporting events. Sa pathag sini, kada tuig ginahiwat ang Palarong Pambansa sa diin, kada tuig man ang learning sa mga hosting province kung ano ang dapat i-improbar. Dugang sini, nga humalin sa Cebu kag Ilocos Norte nga palaro, yara Agusan del Sur, nga nag-obserbar kung ano ang dapat nila nga himuon sa tiyon niya sa ila na nga lugar hiwato ng sporting event. Naibaluan niya madamo ang nagdayaw sa preparasyon sa Agusan del Sur Provincial Government bangod organisado ang tanan kag madamo sang pwede nga kalingawan ang publiko. Samtang ginpahayag man ni Governor Cane nga hindi nila inimahimo kun wala sang bulig sang DepEd nagkarinlay ng local government units sa Agusan del Sur kag iban pa nga kaiping nga probinsya sa Caraga Region.
0: Samtang ginapaandaman ni Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. ang publiko nga nagaplano nga magpusta sa mga hampang sa Palarong Pambansa 2026. Nahibaluan nga ang nasambit nga sporting event ang magasugod o kon magasugod subong adlaw bilang opening ceremony kag magasugod naman ang game proper buwas nga adlaw Mayo 25. Kag magatakop Mayo 31 sa Prosperidad Agusan del Sur. Sa press conference, ginpahayag ni Cane nga gradumilian ang pagpusta sa kung anuman nga team o kung rehiyon ang mga magadaog sa subong nga sporting events. Dugang pasang gobernador, hindi pagtudluan sang inimanami nga buluhaton ang mga atleta.
2: Hindi magpangduwa-duwa si Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. nga ipadakop sa kapulisan kung sino man ngang nagapangbaligya sa tiket para sa mga hambang sang Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad. Suno kay Cane, libre nga makalantaw ang tanan sa mga hampang kag hindi nila kinahanglan sang tiket. Ginatag lang sa gobernador nga mayaraman sang tiket apang para ini sa mga VVIP o kunang very very important person nga magalantaw sa opening ceremony buwas nga adlaw Mayo 24. Samtang nahibalawan niya ang tiket sang VVIP ang wala man sang bayad suno kay Cane.
0: Alin sa balita lokal, silo naman kita sa ato nang gapanguna nga balitang regional. Anay rebelde, nagbalik sa sabak sang gobyerno sa Capiz. Rochelle Ebron sa report.
3: Nakabaton sa buling pinansyal ang anay katapo sa UP Post Army, gikan sa gobyerno probinsyal.
4: Ini ang personal nga nagpadulong sa talatapan ni Capiz Governor Ferdinand H. Castro sa Kapitolyo Provincial pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon ICLEP. Katuyuan sini nga mabuligan ang mga nagsungka nga rebelde nga makabalik sa normal kag malino nga pagpangabuhi kaupod ang ilatag sa kapamilya kag komunidad paagi sa mga livelihood program, legal nga proteksyon ug malimpyo ang ila pangalan kag estado sa komunidad kag mga local peace engagement, magluwas sa ayuda. Nagpabutsyag man sang pagpasalamat kag pagsalig ang gobernador sa anay rebelde nga lubos nga talikdan ang sala nga pagpati sa diin sila liwat ang pumuluyo sang pungsod kag kabahin sang gobyerno. Nahibaluan ginaduso ang nasambit nga aktibidad sa idalom sang whole of nation approach kun sa diin isa ang gobyerno probinsyal sang Capiz sa pagpanguna ni Governor Castro nga nagaugyon kag nagasuporta sa programa hindi lamang sa probinsya sang Capiz apang sa bilogang pungsod Pilipinas.
3: Ini si K5 Maria Rochelle de Anon Ebron para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 The News FM.

0: maintindihan. Dinala sa istasyon ng pulisya ang sospek at ang mga nakumpiskang gamit mula sa kanya para sa wastong disposisyon. Maharap din siya sa kaso paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, si Bis Publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa Iloha naman ato ng ato nagapangunang mga balita sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
1: Dugang ang mga personalidad ang magapangatubang sang arrest warrant gikan sa International Criminal Court kan ICC sa masunod nga inadlaw suro kay National Bureau of Investigation o kan NBI Director Melvin Matibag. Suro pa kay Matibag nga mayara sila sang impormasyon nga may pila pa ka personalidad ang maisuhan sang warrant of arrest. Dugang pa ni Matibag nga mayara sila sang kung handa sila nga mag-serve sang posible arrest warrant sa tion nga magwa na ang mga ini. Ginataga naman pagtamod ni Matibag nga ila i-serve ang warrant of arrest sa sinuman nga subject kag anuman ang napangatubang sini nga krimen.
4: Na ang tracker team sa Gudya Pangitaon sa Gariston si Senador Ronald Bato de la Rosa sunod sa Philippine National Police sunod pa kay PNP Chief General Jose Merencio Nartates kagin pahog ang tracker team sa koordinasyon sa Department of Justice kag National Bureau of Investigation. Kagin pahayag ni Nartates nga ginamanduan ang tanan nga unit sa kapulisan nga hugot nga sundon ang operational procedures kag respetuhon ang tawhanon nga kinamatarong sa pagserbe sa arrest order. Sunod pa kay Nartates nga ipatuman sa PNP ang arrest warrants nga may proper o professionalism kag wala sang political bias.
1: Ginpagwa sa International Criminal Court o kon ICC ang agenda para sa status conference sa kaso ni Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte para sa Mayo 27. Suro sa International Tribunal na nakatutok ini sa mga pagpanghanda padulong sa trial sa kaso nga crimes against humanity sang Anay Presidente. Kalakip sa isyu nga pagatalakayo na mo ang petsa sang pag-umpisa sang trial, ang kadamuon sang testigo kag ebidensya, expert witnesses, witness protection measures, disclosure obligations kag posible dugang nga mga insidente nga posible ilakip sang prosecutor sa kaso. Nagtala na naman sang schedule ang trial chamber para sa pagtalakay sa naisugtan nga facts, interpretation kag translation nga kranglan, partisipasyon sa mga biktima kag motion nga kranglan resolbahon antes umpisahan ang trial.
4: Representative sa ikatatlong katapusan niya pagpasa sa pagbasa ang House Bill number 4706 na nagadeklarar sa Disyembre bilang National Volunteer Month kag Disyembre 5 bilang National Volunteer Day. Katuyuan sang hagda ngay duso kag pabaskogon ang kultura sang volunteerism sa pungsod. Sa boto nga 263 ang pabor kag isa ka abstention nakarusot ang hagna sa pagpamuno na ni House Speaker Faustino Buji D. III kag House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Ginabindahan sini ang Republic Act number 9418 o kung ang Voluntary Act of 2017 o kung ang 2007 kag ginamanduan ang Philippine National Volunteer Service Coordination Agency nga magpanguna sa aktibidad sa tagsa kapag obserbar kinahilo man ang tanan nga ayon sa sang gobyerno LGUs kag pribado nga sektor nga makigpahin sa selebrasyon.
2: Balita International. International.
1: Sa balitang international, napatay ang 90 katao sa paglupok sang minahan sang carbon sa northern China. Nagluntad ang gas explosion sa Liu o kon Liu Shenyu coal mine nga ginadumalahan sang Tongshu Group sa Shanxi Province. Ginatos ka mga rescuers na ang ginpadala sa site para sa pagpangita sa mga biktima sang paglupok. Base sa report, yara sa 247 kaminero ang ginapayag yara sa site sang natabo ang paglupok. Kasunod sang insidente, nagparawagan naman si Chinese President Xi Jinping

0: wala sayang uyangon nga oras para sa pagbulong sa mga napilasan kag pangitaon ang mga survivor.
1: Ginpataas ang World Health Organization o kon ang WHO sa very high ang risko sa paglala sa outbreak sa Bundibugyo strain sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Sunod kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nagapabilin nga mataas ang posibilidad nga madasig pa na maglapta ang virus sa sulod sa pungsod. Samtang high naman ang risko sa rehiyon kag low sa pagkaributan ng level. Ang Bundibugyo strain ang isa ka sahi sa Ebola nga wala pa sa aprobado nga bakuna o kon bunong sa karon. Sa pinakauli nga record, yara na sa 82 ang kumpirmado nga kaso sa Congo, lakip ng 7 ka mga kumpirmado nga napatay. Sa Uganda naman, 2 ka kaso na ang nakumpirmar gikan sa mga biyahero halin sa Congo kon sa diin isa diri ang napatay.
0: Samtang sa balita sa negosyo, mga ka-K5.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Lauma naman sa mga motorista ang panibagong round sa oil price hike sa masunod nga semana sa tungasang padayon niya supply disruptions bangod sa Middle East conflict. Base naman sa estimates ng Mina of Platts Singapore kon MOPS Trading and Foreign Exchange Averages, sa nakaligan niya apat kaadlaw ang diesel ang mahimo nga magsaka sang piso tubtob 1 peso and 30 centavos sa kada litro. Samtang ang gasolina naman ang mahimo magsaka sang 1 peso and 20 centavos tubtob 1 peso and 50 centavos sa kada litro. Masami gina-announce sa mga kumpanya sang langis ang actual nga price adjustment kada Lunes kag mangin epektibo pagkasunod nga adlaw. Kag para naman sa aton siring foreign exchange rate update, mga ka-K5. Ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 62 centavos. Ang euro ang may baylo nga 71 pesos and 50 centavos. Ang British pound ang may baylo nga 82 pesos and 78 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 64 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 43 pesos and 92 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 44 pesos and 58 centavos. Ang Swiss franc ang may baylo nga 78 pesos and 52 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 15 pesos and 52 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo naman nga 38 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylo nga 163 pesos and 89 centavos. Ang Bruneian dollar ang may baylo nga 48 pesos and 15 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 9 peso and 6 centavos. Samtang ang Emirati dirham ang may baylo nga 16 pesos and 77 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 86 centavos. Kag ang Japanese yen ang may baylo nga 38 centavos. Ang New Zealand dollar ang may baylo nga 36 pesos and 4 centavos. Ang Thai baht ang may baylo nga 1 peso and 88 centavos. Kag ang Taiwan new dollar ang may baylo nga 1 peso and 95 centavos. Halina naman sa balita sa negosyo, sa ilo kita sa mga balita sa patag sa sports.
2: Balita sports.
1: Gintumbas ang Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa score nga 123-108 sa Game 3 sa Western Conference Finals. Ako niya makakuha sa 2-1 lead sa Best of 7 series. Nagpasundayag si Shai Helius-Alexander nga may 26 ka puntos kag 12 ka mga assist. Dako man ang naamot ni Jared McCain nga may 24 ka mga puntos kag ni Jaden Williams nga may 18 ka puntos, kalakip ang 5 ka mga 3-pointers. Pagkahiwato ng Game 4 sa o kung Game 4 sa San Antonio sa Mayo 25 kung sariin kay Gayunan sa Thunder nga pabaskugon pa ang ilang tsansa sa pagsunod sa NBA Finals.
0: Kag sa ato naman balita sa showbiz.
2: Balita Entertainment.
0: Ginpakigbahin sang OPM singer nga si Rico Blanco nga bukas siya sa gihapon sa idea nga magpangasawa kag magtukod sang bagong relasyon. Basta sa husto nga tao nga iyang makilala. Ginako naman ni Rico nga sang una, nagapati siya nga magatigulang siya nga isahanon. Apang nagbago ini matapos ang pila ka nangin relasyon. Sa karon single ang singer, kag wala niya ginasarado ang posibilidad nga liwat nga maghigugma o kung magpalangka. Madumduman nga ulihi nga nakarelasyon ni Blanco ang aktres nga si Maris Racal. Apang nagbulagay sila sang July 2024. Dugang pa niya nga kung magpakasal gid man siya, kinanglan niya sa husto nga tao kag hindi bangod sa pressure o kung obligasyon, ilabi na sa iya edad sa karon nga 53 anyos. Halin sa balita sa showbiz, hilo naman kita sa mga balita sa balitang Extra Special.
2: Balita Extra Special.
3: Balita Extra Special.
1: Naghanda sang buffet kada tuig ang mga pumuluyo sa Lopburi, Thailand para gilamang sa mga amo nga nagapuyo sa palibot sang ancient temple sang syudad. Sa nasambit niya kahiwatan, ginatawag nga Monkey Buffet Festival. Nagumpisa ini nga kahiwatan sa 1989, nagudya pasalamatan ang mga amo sa bulig sa mga ini sa turismo sang syudad kung sa diin pangod sa ila, madamo sang turista ang nagabisita sa lugar. Sa nasambit niya Monkey Buffet Festival, nag-set up ang mga pumuluyo sa manaba nga lamesa sa tunga sang karsada kag ginabutangan ang mga pagkaon o kung ginabutangan ang mga pagkaon nga ginalakipan sang saging, sandia, pinya, dragon fruit kag iban pa nga mga maduagon nga mga prutas nga ginahanda para gid lamang sa mga amo. Kasunod sini nagadag sa mga amo mga o kung mga amo agud nga piyestahan ang mga pagkaon nga ginahanda para sa ila. Ang nasamit nga kahiwatan ang nagahatag sang dugang attraction para sa mga turista sa nasambit nga lugar.
0: Good morning kay Ma'am Mary Jane Estopasha Ereswelo, Ma'am Aisha Ahmad, Sir Felix Singson, kag saranan nga nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad. Sa mga taga Quinto Distrito, good morning. You're listening via K5 News FM Sara Iloilo. Pagkasunod ng programa nga ireklamo mo sa K5 upod kay K5 Aaron Lloyd Refoyo. Sa aton suri nga Master Control K5 Lawrence Espeha Suliman. Sa aton News Center, ka K5 Alira Joy Alvarado Apin. Sa aton Patrol K5 EJ Cordova kag ka K5 Makoy Espeha Umalay. Kami naman ang inyong nakaupod. Ako ang inyong alagad, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo.
1: Kag ako naman si K5 Aaron Refoyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: TTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. TTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: TTX

0: detox ka ba?
1: I Care Gold.
2: Ako si Pizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: maraming response.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep.
4: So, una, problema. Gid ako sa akong body odor.
3: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
3: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
8: Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
8: DTX 500.
1: Masaligan.
8: Epektibo.
1: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Ikaw ba na
1: ang may diabetes?
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanunay.
8: Kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Masaligan.
8: Epektibo.
1: DTX 500.
8: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio with BCO.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
8: Yung may D3.
1: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: D3 Bio.
11: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
1: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
1: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mahig ko bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
1: Nga sa masami,
8: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
8: DTX 500.
1: Masaligan!
8: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
2: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi!
17: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men
18: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
18: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino nga tayo.
17: Happy kanunay.
18: DTX 500
17: masaligad.
18: Epektibo.
17: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo.
18: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Masalikan.
18: Epektibo.
17: DTX 500.
8: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
8: Yung may D3.
17: Mabakas mga butika.
8: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
17: Ang PCO.
8: Yung may D3.
17: Mabakas mga butika.
8: Ang kampiyon nga istasyon.
17: K5
8: News FM.
17: D3 Bio.
8: Health News.
17: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
17: Ang D3.
8: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
8: Yung may D3.
21: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP.
22: Mm-hmm.
21: Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan
22: mm-hmm.
21: sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
22: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
3: may mga barikada pa na.
22: Oo, kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa ditribayo nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
4: D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
22: Pamakal, sumang buti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
3: Oh.
22: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka ditri ba.
3: Daw import gali ni dok.
22: O import siya.
3: Yeah. Mami import kaya.
22: Your second immune system.
23: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
22: ginakompos. Ang mga trained, gipang train.
23: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
22: Ang D3 Bio import immune system.
23: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
22: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
23: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
21: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
23: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
22: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
23: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
22: paborito gid sa kagaw.
23: Oh, paborito dapat
22: labi na kung plakaw ang katamis.
23: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
22: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-ditribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
24: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May pumso!

0: Gay Five News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:04 na subong aga. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel, Tatak Tapang Tatak Ginebra.
2: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel, Tatak ng Tapang Tatak Ginebra.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo, bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sila yan, tugay na naka ba? Oon kami, wala pagyapo.
4: Pero why sa amo niya, kay team? Bes ka muligan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain.
5: Ito, gay na ginya nga, wala pa na kayong dala na mundi, hindi na, may nalang imuong taramdan para mapuslan.
6: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
7: Ireklamo mo sa K5!
6: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong sangtag sa mga individual, mga sektor, nga nagasinggitan sa patas na pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda, kagdiskusyonan sa kahanginan. Diri lang sa
7: Ireklamo mo sa K5!
6: Balita, kagreklamo.
7: Ireklamo mo sa

Mayadayad nga aga, mga ka-K5! Good morning! Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamo mga pinalangga na to niyo mga kauturan, mga Ilonggo? Kamusta ka mo mga ka-K5? Kamusta subong inyo nga Domingo nga adlaw? Kabalo kita nga makapoy-kapoy ang subong nga simana. Kag dugang pangaraan nga grabe ang tiisang init mga ka-K5. Bisan nga gabi na puwerte ang paang. Pero sige lang, importante subong. Pare na kita sa Domingo nga adlaw. Makapauhay, makarelax, makachillax, makabanding kopod sa ato niya pinalangga nga mga nga pamilya abyan. Mga ka-K5, apaan yung tion sa karon, no? Nga maglagaw-lagaw. Kung hindi nyo gusto nga maglagaw, magtampisaw, kung human kainit. O kung mag... pero kung ako papiliyon niya ka-K5, Lawrence, mas nami, yung nga maghilahilay, balay. O magtrotig sim, tig sim, sa TTX, coffee mix. O ang lain niya, tig sim niya, tig panggabi na niya. O mga ka-K5. Maing agaman sa mga K5 naton sa Kitotanan ka distrito sang sudad kag 42 ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo, Lagindang, Comporin City, Pasig City, mga ka-K5. Welcome na sa aton nga programa ang reklamo mo sa K5 subong nga Domingo nga adlaw. Kag siyempre ako ang inyo alagad ka K5 Aaron Refoyo. Standby sa mga kauturan naton nga nakatutok na sa live. Nagatutok na sa ato nga radyo sa 88.7 sa inyong mga FM dial. No? Kay subong adlaw sa nagapamati sa ato, mayara kita sang mainit-init nga mga reklamo nga nabaton nga na isa ka verificado, no, sa reklamo halin mismo sa barangay. Amun yung ginauna naton mga kabyanan, ang mga problema iso sa barangay kay kun lang tawon may problema man, no, may mga irregularidad man sa national level sa nga panggobyerno naton. Pero mas manami iya kon umpisahan ta gid sa pinakadalom-dalom, umpisahan ta gid sa kun diin gahalin ang mga sa ulihi nga mangin isa ka dako nga leader sang aton nga pungsod, no, amo ang sa barangay, no, mga ka-K5. O standby. Samtang nagapamati ka muna, mas maayo subong nga mag-agap lang. Magbakal na ka muna sa DDX Coffee Mix. Sa mga maluyag, o kung may luyag na magpa-sexy, mag-detoxify sa nga toxins sa ilang alawas, mas manami ni mga kabinan ang DDX Coffee Mix. Dalimpiwan niya gining inyong kasudlan. Kagpa niwangon ka mo, na ibangod gina-burn niya ni ang inyong fats. No? Magkawas dira, sige-sige yun nga inom. Pag-check up ka mo sa inyong doktor kung may ara ka po kung pamonitor nyo na previously mataas ang level, no, sa inyong blood sugar, sa inyong sugar, at inyong calories. Once ka makasigisigi ka mo sinininom, nagapanaog ang level niya sini mga ka-K5. Kabalo ka mo, DTX Coffee Mix, wala siya sa pure nga sugar nga yara sa kape, kundi natural nga katamison tungod sa stevia nga mas matamis pa kung i-compare sa natural sugar. Pero ang ining katamison halin sa herbal mga ka-K5, but siningon healthy imnon mga ka-K5. Wala ka dapat ng kabalakan sa ibong ay kayong nawas, bukod ang dalaya sini ang pagka-alibyo.

0: Good morning man sa Tonya mga tigpanamati sa may halin sa Iloilo City Police Station 1. Pakanto sa Iloilo City Police Station 10, mga men and women naton sa Iloilo City Police Office. Sa Tonya mga tricycle, e-bike drivers, Tonya mga pumuluyo dira sa may mga, sa Tonya mga merkado publiko. Iloilo Terminal Market, kag Central Market, sa nagapamati sa aton. Sa Tonya Big Market, dira sa may haro. Good morning man sa Barangay Catering Van Molo. Sa Tonya mga bulanteros, kag bulanteras, halin pa sa First District, sa probinsya sa Iloilo, ara na subong nagapangayaw sa Barangay Catering Van Molo tuhod yung market day subong nga adlaw dira no may aga man sa aton nga kapihan dira sa may Molo kapihan na may aga man kay Kappa kay ABC President Kap Lee Kim Seng nagapamati man sa aton kag kay Sir Butch Florentino kag sa aton yung mga pumuluyo sa Barangay Catering Van Molo sa tanan-tanan nga nagapamati may ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. This time, check nato ng sitwasyon sa palibot sa nagapamati sa aton. O, naoblang may aktibidad na no, sa Dalanonta, sa Sudad, sa Iloilo, subukan Domingo ng Adlao. Kamusta ang panahon? Kamusta ang obserbasyon sa patrol? O, mga ka-K5, kamusta da ka-K5 EJ sa paglibot-libot mo? Ano naman na ito, kiban mo no, nang nakitaan mo da subong aga? O, mas maayog ganyan mga ka-K5 kung ikaw ang pumuluyo sa Sudad, sa Iloilo. O kundiin ka man no, nga nagapuyo sa isla sang panay, dapat mangin o kung nag-observar ka gin sa mga palibot ako nga makapamangkot ka kag makamakitaan mo no ang mga progress improvements sa imong lugar mga ka-K5. At this time, naka-standby na sa linya si K5 EJ Cordoba.
1: K5 News FM Live Report.
2: K5 Aron, sa subong aga, no? Medyo maturtawhay ang galanon diri sa palibot sa siyudad sang Iloilo. Kag nakita natin dito kagina sa may Parola Terminal ang mga tao, bala, gamatamat na damo na magpadulong sa probinsya sang Limaras. Amuman sa may Roro Terminal, K5 Aron. Kaga dito, may giniwat man nga isa ka panran ang ila sining motibo kakipay baron takbo kontra takbo lang sa may na ang gintatigayan ni isang Iloilo government no na ang ilabi na ang ICAS kakipay baron.
0: Okay, ang Iloilo City government.
2: Mm.
0: Okay, mag-Iloilo mga posible probinsya sa Iloilo. Kung Iloilo City Government, Iloilo City Government, K5EJ, mga taga-ICAS, K5EJ?
2: Yes, yes, K5 Baron.
0: Ibanda ang mga taga-ICAS, tagap ni Grillo, na pa kuno-kuno naman sila da.
2: Iyon, mo na nga
0: na. Magluwas na ka, K5EJ, kamusta ang simpo? Ano? So, mga muning oras, init na sa pamatsag mo na ka, K5EJ, anong plastada man?
2: Subong nga mga inuras na K5 Aron, masakit na sa panit ng butlak ni Haring Adlaw. Pag maginagano yung paglaway natong sa area sang Diversion, Sunset Boulevard, gamatamat na kulay yung mga tao sa K5 Aron. Pero makita gina naton nga, kapisan nga muna walang hindi ka K5 Aron, madamot sa gihapon sa mga tao ang nagkakadulong sa atong sining mga tagsaka simbahan na gusto ka mag-simba ka K5 Aron.
0: Okay, sige. Kaki-5BJ, at least, ano din, manamention po, pero tiyan mo na nagaling. Puwerte ka rin ang init, Kaki-5BJ. Sa mga kotoran na ito, balon din yung mong payong. Stay hydrated, balon yung mong tubigid, no? Bawas-bawasan pag inom ng soft drinks. O kung sa mga matamis, ibarang nga mga ilim nun, kahit isa na sa nagapa, ano sa ato, no? Isa sa nagpabadasig ng mga pagkauha. Wala yung ginja ka King 5 EJ, nga tubig nang gininon mo, tion siyang nagkatagiti ang init sa nagpamati sa ato. Pero magnawas na inuman sila ka King 5 EJ, isang mighty C. Ang alkaline base ka vitamin C, agod niya mas mabaskog pagid, no? Ang inyong mga immune system, agod niya malikawan ang mga posibleng maratian niya maangkon sa aton nga lawas. Sige, ka King 5 EJ, maraming salamat sa mga report. Ka King 5 EJ.
2: Sige, K5 Baron, ang hindi nga situation na report niya na dulong itinuyo sa Kaluan sa D3 Bio para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bio. Nasa tanang K5 Baron, ginatamyo talang galino ang pintin turo-turo ni Sir Ricky Kagmamper Lamanaay ang cornerstone corner store dira sa Barangay Santa Rosa sa Mandurya. Kag sa punta tala dira kag sa distrito sang Lapas happy fiesta dira sa inyo ah. Opo sa patrol sa KK5 Makayos kaya ako naman sa KK5 NG Cordoba para sa kampiyon ng balita at serbisyo publiko kagalingawan si Lilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kag mga ka-K5 na batian ang sitwasyon sa siyudad sa Iloilo, batawhay man, no? Ang aton kadaranon, yung muna na galing nagkatagiti, naman na karoon ng init. Bala mo, pagalin, pag, okay pa yan, no? Okay pa, kung makabugtaw ka beting alas 6 ng aga, pagkanto na siyete, okay pa, no? Pero pagpatak mo naman alas 8 media, hasta alas 3 pasaka, sus, login sug bake mo yung tabaga, kaguga mga ka-K5, wala yung man niya kung makabugtaw ka aga, no? Di, muna na galing, kiti, hindi, tanan sa aton, palarios ang oras ng pagtrabaho, palarios ang oras sa pag-out abi, no? Pero iban sa aton, may mga night shift abi, may mga graveyard shift abi, o konti na kapaululi na blating kagahon, kung out na ang kagahon, no? Mas mayon ni mga ka-K5 nga ti, iban, no? Ti, kung may makadawa-dawa, kaya ti, makalker ko ni, mga ka-K5. Ako hindi gani, ti, mas marami, gini, kung may balay ka bro sa uma, kung kisa mga ka-K5, magtapos mo out sa duty mo kung napit-lapit na yung mga probinsya ng purpuli katuan na kag mag-drodoyan sa dalawang sang niyo kag dalawang sang puno sa mangga o kung nagigda ka bro sa may papag kawayan bla no, mga ka-K5 sus pa sampat nga pamatsyagan imo no na dapya ng langangin mga ka-K5. This time mga ka-K5, sailo kita sa aton yung mga headlines. Antes na ang ining headlines, buylog ang darasin nyo sa kalawan sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 sa nangking kinagpabaskog sa aton nga immune system, no? Nagapalayo sa nga posible nga mga baratian o bosipo trangkaso hilanat o kon may ang D3 Bio may arasang sangkap nga virgin na coconut oil. May antiviral kag may antimicrobial properties kasarang nagatap na sa bakterya sa ato niyong mga lawas kag marikawan ang infection mga ka-K5. Ang aton niyong mga headlines, SK Chairman ginapahayag may personal nga utang sang masobra 300,000 ka pesos pondo sang barangay ginhimo kolateral. Iban pa nga irregularidad na tukiban sang Commission on Audit. Mga residente nagareklamo tungod sa ila drainage nga wala sang exit sang tubig kag mabaho sa distrito sang Lapas. Kadami sang drainage may entrance po may exit. O, ano ni may bayad na mang kun may entrance mabayad ka kun exit why? Siyempre exit mo. Iti pagwa ka na may nabayad prong lain ni drainage galing hindi diskuhan. Sampat ginigron. Ari ni mga ka-K5, eksklusivo nga ginpadala sa aton, ining reklamo, no? Pero ati ginpadalaan kita hindi lang sa mga tinaga, kundi sa mga verified pagin niya mga complaints, verified niya mga documents, sa nagapamati sa aton, oh? Mga ka-K5, tanan-tanan, may mga hawid kita from anong tuig, mga ka-K5, ang reklamo, anong mga prastada, no? Bangod ang SK Chairman, lawago na rin pangalan mo niya, no? Total, isa ka manda ka public official sa nagapamati sa aton. Kung hindi kita magsara, doon nablos ko rin ni Kapda Navales sa may barangay Rizal Palapalados. Kay tiya ka pilido ni sa nga barangay o kung SK chairman, amo si nami pa sa pangalan mo kay Honorable Francis M. Navales. Tawag sila, no? Ikaw ang SK chairman, no? Huwag ka kabalo, sir, nga ginpasakaan ka sang kaso. No? Kay ti mag subong ng yakbati si mo, kay ti kabati nga ang nangutang kaya kuno sang kwarta, kaging kolateral mo ang pondo nyo pa sa SK. Sos patawara. Batayan karon mga ka-K5, ang iban pagkain niya mga detalye, dali lamang sa reklamo mo sa K5 sa nagapamati sa aton. Standby!

0: barangay, kagang resibo sa nagapamati sa aton. Kumbaga, to ginaagaw niya ang posisyon sang SK Treasurer niya mga kabyanan. Para ano? Para sa makakapot sang pondo? Sa makakapot sang mga dokumento? Para ano? May hukos-pokos? Para may ano? Makakontrol niya ang kwartang nagagwa sa kaban sang ilang pondo? O kung nagagwa ng kwarta sa pondo sang ilang barangay nga 10% sa nagapamati sa aton halin sa ilang ira? O? Na monitor mismo mga kabyanan sang isang tawag sini no mga ka K5 na monitor mismo sang taga COA diri pa lang no ang kamalamalahan sa nagapamati sa aton. So standby sa dugang pagkita mga detalye magkakuha kita no sang update sa aton o kon sa panarong pambansa 2026 sa agusan na Del Sur mga ka K5. Okay, standby.
1: In Visayas or Region 8. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 7:28 na ng umagang. Oras ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Samantala, ang mainit naman ng mga balita kukunin natin kahapon kasi nagkaroon na ng mainit na labanan sa basketball secondary boys dito po sa Agusan del Sur. Ang mainit na bakbakan sa basketball sa secondary boys inumpisa na kahapon. At ang balitang ito ay ihatid sa atin ni K5 Cyril Refe. K5 Cyril, ano ho bang kaganapan kahapon? Magandang umaga po.
2: K5 Eljan, ito po ang resulta sa laro basketball para sa secondary boys category sa laro kagahapon, Sabado. Ang SM Visayas nanalo patok sa Caraga Region sa final score 93-88. Samantala, ang Region 1 nanalo patok sa Zamboanga City sa score 85-80. Ang Barm Region Consultant Team nanalo patok sa Bicol sa score 79-76. Ang National Capital Region nanalo naman patok sa Negros Island Region sa score 56-48. Samantala ang Imraaf nanalo patok sa Region 4B sa final score 73-62. Sa elementary boys sa kategory, ang Imraaf nanalo patok sa Eastern Visayas final score 62-55. Ang Dabraaf nilapaso ang Inayar sa score 102-48. Ang Sipraa nanalo naman sa Cabraa 60-49. At ayan po kay K5 Iljan ang resulta sa larong basketball kaghapon sa patuloy pa rin ng K5 Joseph Pepe Lepen sa coverage sa 20-6 palarong pabansa. Ang balitang ito hatid sa inyo na DTX sa Copamex, may kapi ka na, naka-detox pa. Ito si K5 Cyril DTX sa 5 Rep para sa Kabinet Kapalita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Napakagandang mga update mula po sa secondary boys. Ha? Minalas kahapon ang team ng Negros Island Region na talo sila sa kanilang kalaban sa kanilang first game. Abangan sa Monday, ang taga-Western Visayas ay magkakaroon po ng kanilang scheduled games kasi ang basketball inihati po sa apat na grupo. May Group A, Group B, Group C at saka Group D. At sa pinakabagong rules ng basketball secondary boys na atin po nakuha sa basketball tournament director at manager na si Dr. at Professor Edelberto Abalos, ang isang region ay maaring kumuha ng additional 3 players. Kasi yung rule nung una, kung anong school yung nanalo, dapat lahat ng mga players sa basketball ay galing lang sa naturang eskwelahan. Pero may bagong ruling ngayon sa basketball sa secondary kung saan in Region 6, pwede pong kumuha ang representing school ng 3 pang karagdagang mga players galing din sa kanilang rehiyon. Yan pong bagong ruling ngayon sa basketball ayon kay Dr. Edelberto Abalos, ang tournament manager ng basketball dito po sa Palarong Pambansa 2026. Nakaparehan po siya ng K5 News FM at mamayang konti, may pagkakataon tayo, baka pwede pa po nating iparinig ang ating interview kay Dr. Abalos. Sa kabilang dako naman, mula sa

0: basketball. Nag-umpisa na rin ang bakbakan sa football. Alam niyo, ang football matches sa elementary at secondary sa palarong pamansa, umarangkada na. At ang balitang ito ay, kampiyon na balitang ito, ihahatid sa atin na ating ka-K5 na si K5 Ray Almodal. K5 Ray, magandang umaga.
1: Mainit ang naging unang laban ng iba't ibang delegasyon, secondary at elementary level sa larangan ng football, kung saan matinding bakbakan agad ang ipinamalas ng mga ito, makuha lamang ang unang panalo. Pinatikim agad ng Western Visayas Region ng pagkatalo ang Region 9 sa Buanga Peninsula sa unang game sa larangan ng football sa secondary level. Sa first half pa lang, dalawang goal na agad ang naipasok ng Region 6 matapos ang ipinakita magandang teamwork.
2: Galing po sa teamwork ba? At saka hard lang yung laro naman, sir.
1: Mas na-pressure pa ang Region 9 na makaiscore ulit sa second half ang Western Visayas. Pinaluhod dito ang kalaban sa score na 3-0 na nagdala sa kanila sa unang panalo.
3: We're trying our best, did sir, to win the championship. Bring home the gold medal, sir.
1: Samantala, naging mabigat naman ang laban sa pagitan ng Tacloban at Soccsargen. Sa score na 1-0, hindi na nagawang maka-abansin ang Region 12 dahil sa depensang ginawa ng Tacloban na nagwagi sa kanilang unang laro. Sa elementary level naman, tinambakan ng Central Visayas ang Mimaropa sa score na 3-0. Hindi na nakapurma ang Mimaropa Region dahil sa tindi ng opensa at depensa na ipinakita ng Region 7.
4: We did our best. Ang mga bata na kaya na nila yung laro, na binigay nila yung lahat ng lakas nila sa laro.
1: Panalo rin sa kanilang unang laro ang Bangsamoro, Autonomous Region and Muslim Mindanao matapos na talunin ang Region 12 sa score na 3-0.
5: Nakaka-pressure pero alhamdulillah, ginawa ng mga players kung yung best nila. And sa tulong po ng aming trainer, ginawa po talaga yung best niya para po makatungtong po dito.
1: Ang Calabarzon na isa sa malakas na delegasyon sa palaro, tinalo rin ang Bicol Region matapos ang digdigang laban sa score na 1-0. Samantala, panalo naman sa laban sa secondary level female ang Region 13 laban sa Region 1 na nagtapos sa score na 3-0, tambak sa unang araw ng game. Iba't ibang rehiyon pa magtatagisan ng lakas sa larangan ng football, kung saan susubukin ang bawat delegasyon kung sino ang pinakamalakas, pinakamagaling at pinakamahusay sa larangan ito. Ang larong football kasi mga ka-K5 ay nangangailangan na matinding endurance at matinding stamina. Lahat ng delegasyon, lahat ng rehiyon na sumasali sa larong ito ay naghahangad na makuha ang kampiyonato. At ang tabayanan ng mga susunod na laban, dito yan sa palarong pambansa. Mula rito sa Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage, ako si K5 Ray Almodal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po, K5 Ray Almodal. Mangulat muna po sa football matches kahapon dito pa rin sa Prosperidad, Agusan del Sur, sa 66th edition ng Palarong Pambansa 2026. Ang oras sa buong Pilipinas, K5 News FM time, alas 7:35 na ng umaga. Samantala, puntaan po natin ang binisitang billeting area ni K5 Zandro Salazar. Welcome party ng LGU sa Bunuan para sa Davao Region, bonggang-bongga! Yan po ang kampiyon na balita hatid sa atin ni K5 Zandro Salazar. Sandro, magandang umaga!
6: Air-conditioned na. May welcome party pa ang Davao Region dito sa kanilang billeting area sa Bunawan National High School. Narito ang report.
7: Sinalubong ng mainit na pagtanggap ang mga delegado ng Dabraa Region 11 sa pamamagitan ng isang welcome party na isinagawa sa covered court ng Bunawan National High School sa Barangay San Teodoro, Bunawan, Agusan del Sur, Biyernes ng gabi. Ayon kay Dr. Alan B. Farnazo, CESO 3, Regional Director ng Dabraa Region 11, ito ang kauna-unahang palarong pambansa sa kasaysayan na ang tinutulugang silid ng mga atleta ay naka-air condition, kung saan mahigit 50 plus na mga aircon ang naka-install sa lahat ng silid ng billeting area. Sa katunayan, anya ay perfect ang pagtanggap sa kanila ng LGU ng Bunawan dahil sa kompleto umano ang inihanda sa kanila, lalo na ang mga pangangailangan ng mga atleta katulad ng pagkain at inumin.
8: Napakaganda ng accommodation, The rooms are perfect. This is the first time in the Palarong Pambansa history, 14 years na rin akong regional director, this is the first time that the room accommodation of children, our athletes, are their place in an air condition.
7: Tila nakatadhana rin daw sa kanila ang munisipalidad ng Bunawa na ang ibig sabihin ay ginto, kung saan ipinunto ni Dr. Farnazo na nandito sila upang masungkit ang gintong medalya at baka ito na raw ang kanilang swerte upang mas mapangat pa ang standing ng Davao Region sa palarong pambansa.
8: Municipality's name is Bunawan and that's the local name for gold and that's what we are here for, to fight for gold. Kaya baka ito na yung aming swerte na mas mapangat pa ang standing ng Davao Region sa palarong pambansa.
7: Maliban kasi sa ibang sports ay angat din ang Davraa. Pagdating sa dance sports category kung saan, idineklarang overall champion ang region na umani ng 40 gold medals sa nakaraang palarong pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte. Nang tinanong naman si Dr. Farnazo tungkol sa kanilang preparasyon sa kanilang saludo performance, ay hindi na ito nagbigay pa ng dagdag na detalye. Ngunit sa halip ay abangan na lamang ito sa opening ceremony.
8: I'd like to invite you to watch us. I will not give answer to that because we would like to surprise everyone.
7: Samantala, nagkalat rin sa buong biliting area ang mga otoridad para sa overall security. Mga K5, mahigit 64 ng mga security personnel ang ipinakalat dito sa buong bisinidad upang masiguro ang kaligtasan ng mga delegado. Mula dito sa Region 11, para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako, Sikpo K5 Sandro Salazar, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
0: Maraming salamat, Sandro Salazar. Yan po ang ulat mula po sa biliting area ng Davao Region kung saan ay bonggang-bongga daw ang pagtanggap sa kanila ng kanilang host local government unit. Alam niyo, sa basketball, isa sa mga inabangan na may pinakamalakas na kupunan itong Davao Region. Mula po sa Davao, puntahan po natin ang naging resulta ng labanan ng NIR at Davao sa larangan ng basketball for elementary boys. Ang ulat na yan ay ihatid sa atin ni K5 Berto Gakit. K5 Berto, magandang umaga.
9: Hindi pa man nakaumpisa sa opening ceremony ng Palarong Pambansa sa Agusan del Sur, nagtunggali na ang dalawang mga rehiyon sa advance game ng Basketball Elementary Boys. Kahapon, nilaban ng Negros Island Region ng Davao City. Mula sa Talisay City sa Negros Occidental, ang panlaban ng NIR. Sa unang laban sa first quarter, 5-21 ang score, panalo dito ang Davao City. Hanggang sa last quarter ng laro, natalo ang NIR at panalo ang Davao City sa score ng 48-102. Ayon sa kanilang coach na si Teresa Montalvo, na dihamak daw na mas malaki at matimbang ang mga players ng Davao City. Babawi ang mga ito sa Lunes sa laro laban sa NCR. Samantala, binisita ng news team ang billeting area ng National Capital Region na nasa Agusan del Sur National High School. 803 ang lahat ng mga atleta na galing dito. Nag-iensayo dito ang mga manlalaro ng mga SPED student. Ayon kay Wilma Inusa ng SDO ng NCR, handa na ang mga ito sa mga laro. Nagbabaka sakali daw ang mga ito na makuha ang kampiyonato sa larangan ng women's volleyball kung saan noong nakaraang taon sa Ilocos Norte, natalo nila ang pambato ng Negros na Bacolod Taytung High School. Wala namang problema ang mga ito sa mga tubig at sa kanilang pagtira sa billeting area. Ngayong araw, handa na ang sports complex ng Agusan del Sur sa opening ceremony kung saan inaasahan na may get 20,000 ng mga atleta ang magtipon-tipon mula sa 19 na rehiyon sa bansa. Para sa 2026, Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Ako si K.Y. Berto Gakit para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa inyong balita, K5 Berto Gakit, mula po dyan sa venue kung saan ginaganap kahapon ang basketball games ng mga elementary boys. Samantala, ang Team Negros Island Region, kamusta na ang kanilang kahandaan? Ito po yung pinakaunang pagkakataon. Historical ito para sa taga Negros Island Region dahil sa napakatagal at napakahabang panahon, naging bahagi po ang Negros Island Region ng Region 6 at Region 7. ang Negros Occidental at Bacolod City ay naging bahagi po ng Western Visayas Delegation sa napakahabang panahon sa palarong pambansa, habang ang Negros Oriental ay naging bahagi din ng Region 7. Pero ngayong taon, ito na yung pinakaunang pagkakataon upang patunayan ng Negros Island Region na kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa para po sa isang pangkalahatang kompetisyon kagaya po ng palarong pabansa. Ang Team NIR handa na sa bakbakan sa 66 palarong pabansa. Ang kampiyon na ulat na ito ay ibibigay sa atin ni K5 Red Salgado. K5 Red, magandang umaga!
10: Visayan Vipers or Negros Island Region handa na para sa palarong pabansa 2026. Parado na mga atleta ng Negros Island Region Visayan Vipers sa pagbubukas ng palarong pambansa 2026 na nakatakda sa Linggo, Mayo 24. Sinabi ni Dr. Ramir Oitico, Regional Director ng DepEd NIR, na May 19, unti-unti nang dumating ang mga atleta at kaagad na dumiretso sa kanilang billeting quarter sa Agusan del Sur College sa Bayugan City.
11: Dumating sila sa 18 at 19 kasi hindi siya pwedeng isahan dahil sa availability din ng sa barko. So may mga dalawang trips, no, tayo.
10: Kabuang delegates ng Team NIR ay 928 at ito ay nalakipan ng 622 na mga atleta, 142 na mga coaches at 164 na mga miyembro ng Technical Working Group. Laki naman ang pagpasalamat ni Dr. Oitico sa alkalde ng Bayugan dahil sa mainit na pagtanggap sa kanila at sa may-ari ng Agusan del Sur College sa pagpahiram ng 44 na air-conditioned rooms na tinutuluyan ngayon ng mga atleta. Ayon pa sa kay Oitico, para lalong makondisyon ang mga atleta ng NIR, merong nakatalagang cook na nagluluto ng kanilang mga pagkain. Meron ding wellness care center na galing sa Bayawan City na umaalalay sa mga atleta at coaches.
12: Before our athletes will be going to their individual playing venues, they will first stop here. They will undergo a pre-assessment. Then tingnan natin yung pre-assessment nila kung saan ba talaga sila pupunta. Based on that, merong ventilation, yung nakikita niyo yung punching bags. And then, if they want meditation, the mindfulness, and then after that one, their post-assessment will be based also for the debriefing to them.
10: Sahi naman ng Regional Director na sila ay suportahan at ipagdasal na walang injury sa mga atleta at makakuha ng maraming gintong medalya sa palarong pambansa 2026.
11: Please help us pray para makaya natin na kaya natin yung palarong pambansa.
10: Para sa palarong pambansa 2026 live coverage, ito po si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po K5 Red Salgado kasi inaabangan ito ng mga taga Western Visayas at Negros Island Region ang palarong pambansa dito sa Agusan kasi gusto nating makita sino kaya ang mas makakuha na mas mataas na ranking. Ang Western Visayas ba, Region 7 ba, o ang Negros Island Region? Kasi nung una, ang Western Visayas ay naging contender dahil magkasama po palagi. Ha? Magkadugtong ang ating mga bituka sa mga kababayan natin dyan sa Region 6 at saka Negros Island Region. Pero sa taong ito, magkakahiwalay ang ating mga atleta dahil na rin po nagkaroon na tayo ng Negros Island Region Athletic Association. Ano? Nagkaroon ng NIRAAM for the first time noong nakaraang buwan ng Pebrero hanggang Marso. Sa kabilang dako, ano kayang naging reaksyon ng Western Visayas dahil na rin sa pagkahiwalay ng Negros Island ng Bacolod at saka Negros Occidental sa Western Visayas? Ayon po sa Western Visayas, hindi apektado sa pagkahiwalay sa NIR ang magiging performance ng kanilang mga atleta. Narito pong ulat mula kay K5, Karin Banila. Karin, magandang umaga.
13: K5L dyan, hindi apektado ang delegasyon ng Western Visayas sa paghihiwalay ng Negros Occidental at Bacolod City sa ngayong palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Ayon kay Department of Education o DepEd Region 6 spokesperson na si Mr. Hernani Esquilar Jr. na hindi ito ang unang pagkakataon na humiwalay ang Bacolod City at Negros Occidental sa Western Visayas, kung saan noong 2016 ay mayroon ng paghiwalay sa nasabing rehiyon.
14: Nabatid na kahit naghiwalay noong 2016 na natili pa rin sa rank 3 ang Western Visayas habang hindi naman umabot sa rank 5 ang Negros Island Region kung saan nasa rank 6 lamang ito. Ayon naman kay Esquilar, ang pinakamalakas na kalaban ng Western Visayas sa bawat panarong pambansa ay ang Calabar Zone at National Capital Region. Samantala, inaasahan ng Region 6 na muling makuha ang rank 1 sa palarong pambansa ngayong taon.
15: There were two palarong pambansa na separate sila. But kung tanong sila itong sa records, since 2014 until 2019, wala kita nanaog sa rank number 3. Despite nga ang NIR, yara sa sina, may 2 years na daang arada sila. So it only shows, no, that ang aton nga mga atleta, makakompete ka din ni sila ya, without of other region. And we know that they can really bring home the bacon in this year's pala.
13: Mula dito sa Agusan del Sur, para sa Panarong Pambansa 2026 Special Coverage, ito si KK5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bawat Pilipino. K5 News FM.
0: Salamat po K5 Karen Badilla sa ating pong pinakauling ulat mula po sa Agusan del Sur. Dari po mga kababayan na patuloy pong nakantabay, would like to invite you to please follow, like and share ang aming pong sports page. Ang sports and entertainment, ang logo po doon makikita ninyo, may pangalang K5 News FM. At live po tayo sa official page ng Iloilo, K5 News FM Iloilo, ganoon din sa K5 News FM Palawan, K5 News FM San Jose Antique, Rojas and Calibo. Live din tayo sa official pages ng K5 News FM sa Negros Island Region, sa Sports and Entertainment. Doon po tayo makapasok. Ano? At ganoon din sa K5 News FM Tacloban, K5 News FM Santiago, kagaya din ng News FM Cagayan de Oro and K5 News FM Hinguog. Ano pong special coverage ay hatid po sa inyo ng DTX 500, Mighty C and DigiBio. Kasama din ang Dio Fresh, ang Klinika DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa, at DTX Beauty Soap. At tayo po ay nagpapasalamat sa suporta ni Deputy Speaker Congressman Albie Benitez ng Law District of Bacolod, Congressman 30 Marañón ng 2nd District of Negros Occidental, and Mayor Greg Azataya ng Bacolod City, together with Mayor Salvador Badig Escalante ng Cadiz City. And nais po namin kayong anyayahan mamayang hapon, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, ang tambayanan, ang ating pong preliminaries. Magkakaroon po tayo ng preliminary ng gaganaping opening ceremony at ibibigay po namin ang preparasyon. Ano ho ba ang magiging kulay ng bawat rehiyon? Ano ba ang kanilang uniforme for the opening ceremony? At ano ba ang maging sequence ng program mamaya sa opening ceremony na gaganapin po sa Dato Lipos, Makapandong DO Plaza Sports Complex. And just to give you information, ang buong coverage team ng K5 News FM, kasama aming production team, sina Sir Ray Rene Ugapong, kasama sina Sir Solomon Recto, and kasama din ang dalawang photographer at cameraman natin, si K5 Jack Aluhipan and Makoy Nakario, ano? Makasama po natin sa ating coverage mamayang hapon. And of course, ang ating mga piloto, kasi sila yung responsable sa deployment ng ating mga reporter, si K5 Brian Abad at saka si K5 Santi Ralios. Now, ang Agusan del Sur, alam niyo ho, very historical itong kanilang hosting ngayon ng palarong pabansa. Dahil in 1996, sumali ho sila at nagsumiti ng kanilang bid para po sa 1996 edition ng national sporting event na palarong pabansa. But unfortunately, natalo po sila sa SOC Sargent, kung saan ang SOC Sargent, ibig sabihin ito, South Cotabato, Cotabato Sultan Kudarap, Sarangani, and General Santos City. Eh, kahit na nagkaroon po ng aberya during the time in 1996, makalipas ang 10 taon, naging masaya ang ating mga kababayan sa Agusan del Sur. Dahil ayon kay Agusan del Sur 2nd District Congressman Adolf Edward Plaza, ang yumaong governor na si Governor Democrito o Plaza, eh siya yun ang pinakaunang nangarap na sana po ay madala dito ang palaro sa Agusan del Sur. Kaya ayon kay Congressman Adolf Edward Plaza, anak po ni the late Governor Democrito Plaza, ayon sa kanya, naalaala pa niya na nag-attend siya ng bidding sa Lingayen, Pangasinan, kung saan po siya mismo ang nagiging testigo ng masyadong mainit at napaka-rigorous, strictong selection process na ginagawa para po sa mag-host sa palarong pambansa. Ang tabayaran ng mga karagdagang coverages, mga laro bukas sa athletics, basketball, volleyball. Ang tambayaran na po natin bukas yan sa iba't ibang mga pages po ng K5 News FM. Pero para po masanay na po kayo, doon na lang po kayo sa sports and entertainment na page natin. Ano? Kasi mayroon tayong problema sa 101.5, hindi po tayo makapasok. No? Kailangan po natin doon ng ilang mga process. Baka may kailangan pa natin i-check yan with our SM, Sir Rod Palma, para po tuloy-tuloy tayo makapasok dyan sa K5 News FM 101.5 na page po natin sa K5 News FM. Sa ating po mga kababayan sa buong Pilipinas, mula po dito sa K5 News FM, Palarong Pabansa News Bureau, dito po sa Agusan del Sur, kasama ating 15-man team coverage na kung saan po ay nakadeploy sa iba't ibang mga sporting events sa pamumuno po ng ating butihing CEO. Maraming salamat sa ating President at saka CEO Dr. Abil Uy for giving us the support na makapunta dito sa Agusan del Sur. Ako po si K5 Elgin Castaño para sa Palarong Pabansa 2026 Special Coverage para sa Kampiyon na Himpilan, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: May family history ba na kamuhusang diabetes?
16: Mag-DTX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-DTX 500 ka na!
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: na nagapanubos ang imo blood sugar.
16: DTX 500!
17: Garantisado!
16: Epektibo!
17: Aramis
16: mo! DTX 500!
18: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kag paano malikawan?
19: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ida lumismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
16: DTX 500.
20: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
18: Sa nag-inom ka DTX 500. Ilan dala subong imo sugar?
20: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
16: gitu. DTX 500.
17: Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatinlo sang imo atay.
17: Basta tinlo nga Tay.
16: Happy Kalunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
18: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
19: Hindi gid man, Sir GP. Ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod. Hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang palit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag. No? Kag nagadugo. Dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na ito nga power combination. Di wala naman ibang ka-power nga combination. DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500, ang may ara siya anti-inflammatory effect. Kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC, nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels. Gani, hindi na siya dali-dali maglupok or mag-rupture.
18: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
19: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
18: Oy.
19: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
18: Baom nang budlay?
19: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
16: TGX 500, nagapalang durum pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw.
17: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhaw.
17: Si may diabetes ka na,
16: DTX 500 na.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound
17: nga nagapanubo
16: sang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: garantisado.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may powerful compound
17: nga nagapanubo
16: kag kontrolar
17: sang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masalika
16: epektibo.
17: DTX 500
18: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
19: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si. Agod malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
16: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
17: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
16: Masami nagkapangihi.
17: Masami ginauhaw.
16: Si may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compound
16: nga nagapanubo
17: sang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: garantisado.
16: DTX 500.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
2: Yung may PCO!
17: Ang PCO!
2: Yung may D3!
17: Mabakas, mga butka!
2: D3 Bio!
22: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
2: Yung may PCO!
17: Ang PCO!
2: Yung may D3!
17: Mabakas, mga butka!
16: My family history ba na kamuusang diabetes?
17: DTX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DTX 500 ka na!
16: DTX 500!
17: Ang may powerful compound
16: nga nagapanubo
17: sang imo blood sugar!
16: DTX 500!
17: Garantisado!
16: Epektibo!
17: Aramis!
16: DTX 500!

0: drink responsibly.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uhan.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang buto.